0: Radio Batín.
1: Horas a las 8:30.
0: Radio Batín. Radio Batín.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.

0: Mayungod to sa tuang tigpaminaw sa tuang tulumanon, ako tribo, kauban ng GOCOM Eastern Mindanao Tribal Leaders Federation ug ang Mugalong Sambuanga Peninsula. Kumusta, kumusta ang ato ang mga viewers ug ang ato ang mga suking tigpaminaw sa tuang tulumanon. Ha, mayungod to ninyong tanan. No, I hope nga anaamo karon magsubaybay sa ato ang programa. No, ako tribo. Labi na sa ato ang mga kaigsuunang subanin sa nagkalain-laing teritoryo sa ancestral domain din sa Sambuanga Peninsula. Shout out sa ato ang mga amigo. Pinakauna greeting sa ato ang kauban na niya karos kong tapad, no? Ato kauban sa kanginan. O niya mga igala doon natay guest, no? Gikan sa lungsod sa Lakewood na mga muhatag usab sa iyaha mga kalambuan ngadto sa tribo sulod sa ancestral domain, no? Niya dapit, no, siguro nalangan pa to kay aniod to pa, no? Shout out sa akong amigo Rami, Mugalong Mugalong technical, no, sa ato ang Sambuanga Peninsula, si Ernesto Alvarez. Niya akong tapad, maayong to brother, partner. Shout out usab sa ako ang kinakusgan ng amigo diya sa Davao City, labi na ni Sir John Alcorin, ang ato ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation. Sa ako ang amigo diya sa Sambuanga City, si Marilito Silva, brother, mayungod to. O si atong amigo diya sa Sambuanga, usab si Sir Aris, no? Aris Alam, mayungod to. O sa ato ang mga kauban diya sa Lungsod City, labi na ni Timuay Faustino Tumitay, ang head claimants diya sa Titay o sa iyang iksuon Honorable FMR Sabado Tumitay, no, diya sa lungsod sa Titay. O si Junri Habar diya sa barangay San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. O sa ito ang mga kauban diya sa lungsod sa Gutalak, labi na ni Gukum Walter Timol, mayong udto ni mo diya bro. Ang ato ang usaka convenor o usaka chairman, no, head claimant sa GBS, no, Gutalak Baligian Syukon Ancestral Domain Community. Ang uto ninyo diya og sa tanan nato mga kauban sa Mugalong, labi na sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula ni Honorable FMR Dunggay, no, Richard Dunggay diya sa Ipil Heights, no, Ipil sa Sambuanga, Sibugay. Og sa ato ang mga kauban diya sa Sambuanga ni Norte, labi na sa atong model farm og nila. O sa atong chairman, bagong chairman diya nga si Florencia Laipon, no? Marson. Mayungod to ninyo diya og ni Rosita Salilan. Ang timo ay sa Bakong, og nila Rosalina Umbiang diya sa lungsod sa Salog, barangay Poblacion East. Mayungod to ninyo. Shout out usab sa ato ang timo ay diya, ang hitliman sa Artilim, labi na ni Timoy Nanding Mdae. Og ni og ato ang timo idea sa IPIL, no, ang inila kayo nga leaders nga leader, no, si timo ay Rulan Sumugi, timo ay mayong udto. Og sa ato ang tribal leaders labi na diri sa Luzon Valley, no, ang kinakusgang tribal leaders diag head claimant si Honorable Braulio Anlimon. Ha, epimer ba
1: pili sa Kugunan Labangan,
0: Kugunan Labangan, Luzon Valley man ilang kuan
1: bawan
0: ilahang kanang na ang teritoryo. Maingod to, no? So, unya mga igala, ang atong pag-aisgutan unya, no? Uman sa ato ang greetings, shout out sa ato ang Honorable Mayor sa Pagadian City, Honorable Samico Mayor, mayong uto, o sa imo mga official diri sa Pagadian City, o sa mga staff, mayong uto. So, yatag na ko sa kong kauban, ha, dugang greetings, no, unya, tapos ang atong pag-aiskutan karon, ang kinikabahin aning BDP, Barangay Development Project, no, dili kayo ni bag-o sa inyong mga, sa inyong dalungan, so, unsabay kalambigitan ani sa National Anti-Poverty Commission, no, NAPSI, no, giingon man diri nga dili kulangan kung dili palapdan, no, kasin-basin kuhaan ang budget sa ILCAC, ha, morag, di nato ni ma, kani, pero, posible, no, kay maumay ka na ang isulti dre. Isulti man dre nga, dili kuhaan, kundili palapdan. Oh. So, mauna ito ang iskutan karon NAPSI, BDP, sa National Task Force to in Local Communities and Conflict. Importante sa pagpaminos, sa kakabos, kinahanglan palapdon, dili kuhaan. So akong iatags kong kauban na inon niya dahil sa pagbasa sa ato ang topic karong kautuhon.
1: May good friend, partner, labi na sa atong mga tipaminaw sa kanginan o sa social media. Ayong
0: Otto.
1: Sab kita sa atong trumanon, ako tribo, kauban ang Mugarong Sumbanga Peninsula. Sab ang kabataang subanin Western Mindanao. O ang Samasukap. May good today diha sa atong kauban, si Elizalde Pangulima, si Amin Espalada. Og si Kwan, Rasmin Itaib, Abo si Ali, ang mga opisyalis sa Masukap. Usab sa ato ang sports ambassador sa Pagadian City, si Kuya Lansko, kauban ni Honorable Jigir Ariusa. Mayong unto kaninyo diya. Usab sa ato ang mga tribal leaders sama ni Timoy Tatay Ponsi ay diya sa lugar si Ba. Lugar si Batang nila ni at Timoy Braulio and Limon. Uban pa sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsubaybay ni ani karon nga programa. Mayong unto kaninyong tanan. Partner.
0: Salamat partner no. So ato na ni kaning niyang kukabilduhan niya kaning ato ang kanatapi karon ng kauto na kut-kut lang may aniya may igo lang may gahaton ngadto sa kanginan. Kinigikan ni sa National Task Force to Local Community Armed Conflict. Pero kanin nindot ni. Nindot ni nga kanang naangkuan. Iskutan na to ni. Kay ang uban nga mga lugar labi na di ana sa kanang nasibak

0: malak padirin ana sila 5 mil ka barangay ang nakabenepisyo. Supposed to be kay dugay na ni. So ako ibalik sa atong kauban alang sa pagpadayon sa pagbasa ni ini, ugon niya ako kabilduhan nato niyo niya tabangan nato ni ako mungangyoon og dasigon, ha, na magatag pud mo og kanang usa ka mga mahinungdanong na comment para makatabang na ngadto sa atong community.
1: Kining atong kabilduhan karon kahaponon partner mao kining minsay gigan sa kan NTF ilkak NAPSI, BDP sa NTF ilkak importante sa pagpaminos sa kakabus kinahanglan palapdon dili kuhaan. Okay ang ilang kan minsay sumala kini ato Agosto 23, 2026 ang Barangay Development Program o BDP mao'y pangunang proyekto sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nahimong dakong tabang sa pagpaminos sa kakabus sa nasod. Busa ang ay palapdon o ligunon, dili kuhaan o pundo o wagtangon. Ipahayag kini ni Secretary Lope Santos III sa NAPSI. Sukad 2021, kapin sa 5,000 kabarangay ang nakabenepisyo. Ipakita sa datos nga miusos ang kakabus, bisan sa hilit ug lisod maabot ng mga lugar. Ang BDP angay palapdon, dili kuhaan. Kinahanglan dugang pa ug mga dalan, kuryente o komunikasyon aron makabot ang kalambuan sa tanang komunidad, patag, bukid o baybayon. Mga resulta sa pag-usos sa kakabus, ang Northern Samar, gikan sa 51.8% ngadto sa 19.3%. Eastern Samar, 40.9% ngadto sa 24.7%. Daghan pa sa Barm, Caraga, Bicol, tanan miusos tungod sa kalinaw ug serbisyo sa gobyerno. Nganong epektibo? Ang gubat makapugong sa serbisyo. Busa magpabiling pobre ang tao kung naay kalinaw, dalan, eskwelahan, tambalanan, panginabuhian, muusos ang kakabus. Ang Barangay Development Project mao ang naghiusa sa gobyerno, LGO, pribadong sektor o katawhan. Adunay 44 billion alang sa 5 ka tuig. Nakapokus sa mga labing pobre, lumad, mag-uuma, mangingisda. Ang atong gubat mao ang batok sa kakabus, pinaagi sa tinuod nga proyekto o serbisyo. Ang NTF ilkak o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict mao ang taytayan padulong sa kalinaw o kalambuan. Dili na kita mo atras, padayon o palapdon pa kini. Mao kini ang kwan partner, mao kini ato ang kukabilduhan karon nga kaugtuhon o kahaponon.
0: Wala tay atrasay, ha? Adi bang kita mo atras partner, lala mo atras, mo atras tau sa may atong atrasan nga o mapunta yamoy ka na nang
1: matay kontra.
0: Sige no, kani nindot kay ni nga kanan na kwan. Pero ato lang apay numdum nga katong katong mga naander na sa kanan na ilka labi na katong sa National Housing Authority, no, kani mura ka uban naman ni sila ito sa NHA. Pero matingala ka nga kanan nga wala mga human to mga balay. Diha ana sa kanan ang malabyan na to paingon ta dito sa kanan na kuan. Maglabay-labay ta diha makita magyud na usa nang lugaraha diha ana sa kuan. CI man siguro na nga. Ora kanan na butok-butok. Wala mga human ambot ngano ka.
1: Sayang ba sayang.
0: Unya muingon man dayta nga usik-usik lang sa kanan na kwartas gobyerno.

0: Tut karun wak gi nak mau man astanang dia seberang ke titik dia sa kena nang seberang ke titik ha dia sa sebaduhan wala ya moy bintana wala ya moy kena nang pirtahan oh naot nga kena na ma ko anak mahinum do mana sa atuang local government unit kay andir na sa kena nang ilkak mau man dai nang istorya ni asa man dai natuk ni karun paluapon ug asa natuk ni karun kanang na ang tandugon ano man ingon ana ha hapit na mahuman ang ato ang kuan dia no mag last term na atong mayor. I hope nga matutukan na kayron mahuman na kay mora ba ni atong kipasalig ngadto sa kanang na mga kaigsuonan nato nga mga gikan sa kanang na ang kabukiran nga nagsurrender no, kana sila ron kay namhinam na noon sabagay na ang pinamuyo dito pero kato akong kitanaw astilan wag yun magkadimao ilang pagpuyo. So kani karon atong hisgutan ni, kay kani daghanan na benepisyo ani, ako mismo witness ko ani, kay diya sa lungsod sa Kutalak, nakabenepisyo yun sa kanang naangkuhan sa National Greening, National Green, ano, sa Barangay Development Project, kaning BDP, no? Pero kani karon kuhan na ni, kanang doon na nasukip, kaning kitawag nilang NAPSI, National Anti-Poverty Commission no BDP sa isa ka NTFL CAC importante sa pagpaminos sa kakabus minos mangyod kay limbawa ang mga lugar nga kanang naangkuan mga lugar nga kanang
1: lisod-sudlon
0: kanang ang gibutangan og kanang ang mga karsada no masayon ang kanang ang pagpagawa sa mga produkto gikan sa kanang ang community. So dapat lang yun na ako lang gani mo kanan na pakuano na ni kanan na pa-evaluate na ni dapat kanang na ang mga karsada kanan na ang mga dalan sa kabukiran oh kaya ang produkto gikan man pud sa kabukiran wala man pud ya tanan sa kanan na ang lungsod na aman sa kanan na ang mga rural areas kana yun mo ay kanan na ang pang-ayuhon then sundan dayo na anang na ang mga agrikultura. Iba partner?
1: Ana, iba partner.
0: Aron ang ato mga kaigsuonan, no? Ang ato mga labi na kanang na ang mangrekrutay anang na ang mga MPA, mangrekrutay nga MPA diha sa mga community, ha? Dili na madalan ang ato mga tao kay malingaw naman na sila. Trabaho sa ilang mga uma tapos alalayan sila sa ato ang Department of Agriculture. So kumbati yun. So dako kayo ni nga kana na ang kuan, dako kayo ni nga kana na ang katabang. Gani kani karon mabiminta na lang ni nga kana na naisgutan na po ni, no? Usahay ra ba? Ni nga kani ni atong mga kaigsuonan po nga naana na disposition na yung panghinambog. So, I hope nga kana na ang kani makadugang ni sa kana na ang pagpukaw sa una-una sa atong mga kaigsuonan diya sa kabukiran sa under sa kananan in ilkak no so, katon man ni mga lugar nga kananang apektado sa kanang mga rebel returnees no so, ingon na so muingon ta nga kananang nagpaminos pagpaminos sa kakabos yes ano man di na man ka magpasaan ha pag naakay kanang naangkang katong mga tao dito sa babaw. O gwapo ng dalan, makapalit na silang mga motor, tapos si karga sa motor, di sayo na lang pagpababa sa kanang na ang ilahang
1: produkto.
0: Oo. So muna, ingon ana ang kanang na ang kuan.
1: Kay kuan magod partner, kung ang katong lisod ng mga kabukiran, naglisod o pagpagawa sa mga produkto ang katong mga mag-uuma, kung mabuhatan ng katuog dalan then maabtan sila sa kaning Barangay Development Project o kaning programa sa NAPSI dako na kaya ito nila nga kwan oportunidad maminusan ng ilang gasto tinuod nga muminos yun ang ilang kakabos kay dito man sila igon sa pag transport sa ilang mga produkto paingon sa gawas aron matumod paingon sa merkado. So dito pa lang kung dili kung dili sila masudlan o mga dalan ang ilang lugar nga lisod-sudlon, lisod ang pagtransport sa ilang mga produkto, kato, mo ito yung magkadugang kakabos nila. Pero kung makuha na nila na makasulod ang katong mga masudlan sila o mga project kanin sa pinaagi sa BDP, sa NTPLCAC, o sa kanyang sanapsi, so dito yun, tinuod nga maminusan. Kaya daghan naman sila kaportunidad ng mga makuha.
0: Tinuod na siya, partner. Oh. Kani, gipahayag na ni kuan ni Secretary Lupe Santos III sa NAPSI, sukad sa 2021, kapin sa 5,000 ka barangay ang nakabenepisyo. Ha, gipakita sa datos nga mius-us ang kakabus bisan sa hilit o lisod maabot nga mga lugar. Jida. Okay, akong naobserbahan katong piro kuan gyud kinanglan gyud ni nga kanana sakto man ning ilang gingon nga kanana dili dapat kuan. Dapat gani dugangan. Ay ang pinaka bintahi yun, basta maayo ang mga dalan o maayos ang kananang, siyempre pag maayo ang dalan, maayos po nimo ang kananang mga patubig, ha? Maayos po nimo ang kananang mga panginabuhian, no? Kananang mga produkto sa kananang mga kaisunan at sa kabukiran. So padayon siya sa kananang mga Diyos, makatabang siya sa kananang kapitos, no? Makatabang siya sa kapitos. Kay once nga kanang matagaan nimo o kanang nang importansya ang kanang kabukiran. O sila maningkamot po na sila nga kanang na maka siyempre magsinasina man na. Ah, gwapo nang dalan ron. Ana so nanla nata kanang magkugi og maayo kay ron makapadagan ta og kanang nang daghan tag produkto nga mahatod ato dito sa lungsod. Oh, so at least katong mga kanang na ang naghuna-huna nga kanang naglisod siya sa iyang mga produksyon, maghuna-huna na siya ato nga mapalit na punta ni gato ang kanang naang sakyanan po kay gwapo man tagdalan. So ang mga taga ang ato ang mga leader po sa kanang naang atong gobyerno labi na kanang na magpasaka ka anang naang kuan kanang naang mga para patubig, no? Kinanglan mag-inaog kanang naang tubo, no? Unsa pa na mga kakulangon diya sa kanang naang water system, no? Dali ang kanang naang pagpasaka kaysa kanang naang ang dalan daot. Halimbawa kanang nasibak, ha, piragaba lang gikan diya sa kanang sipakong diya sa tinuyop gikan, ha, paingon dito sa nasibak, ha, ubranyo imong sakyanan moabot dito sa nasibak, pagbalik ana, ha, makadungog na gyud kag naay murag na igisilsil diya sa ilawom, ay magtagiktik diya. Intawon ang mga tao dito, kun imong tanaon, luoy kayo nganuman ang ilang produkto dugay maabot sa kananang lugar nga diin nila ihatod tungod sa kadaot sa dalan. No, muna hagit na to sa ato ang kananang kwan, provincial government diya sa lungsod sa diya sa lalawigan sa Bacolod Norte. Labi na specifically diya sa kananang Leon B. Pustigo, no? E kaning kaisgot naman ta ni kananang ILCAC. Hope nga kana matutukan na og mahuman pud na kananang kanang diha sa kananang titik nga kananang housing, no, para manaadto mga katong mga rebel returnees. Mabuhatan na og kananang bintana, mabuhatan na og kananang pirtahan, og i-turnover na ma-turnover na dito sa kananang mga list sa mga tao nga kanang gikan sa kalihukan aron mapuslan na nila. Lumatag na sa ilaha. Napaganigingon din. Nga no, epektibo. Ha? Ang gubat makapugong sa serbisyo, busa magpabiling pubri ang tao.
1: Tinood. Tinood mo na, partner.
0: Tinood mo na eh.
1: Ang atong, ang atong kwan, hatang ito example. Kana sa mga area, sa unang nga daghang kay gubot minus yun ang mga investor mo sulod
0: minus na
1: no minus og suporta kay sa dalan pa lang atangan man dan so dili na makaabot ang kaning ilang tabang paingon dito sa mga nanginhanglan. So mo ni sa na epektibo kayo nga kan ang kan ang gubat mo'y kuan makapugong sa serbisyo. Kung wala ang gubat, wala ang kagubot, mo kuan yun, mo us-us ang kapobrehon sa mga tao.
0: Kani magod kuan partner, kani ni ang abi nimo, kani super dili man ina, dili man ibag-o na sa ato mga kuan mga constituent, no? Constituents na to. Kining ni ang lugar nga diin kanunay nagkagubot, natural ang mga tao magkatibulaag, dili niya matutukan ang iyang panginabuhi.
1: Tara.
0: Yo, mo na nga ug magiskot na gani ta og kanang naang ilkap, ha? Kay hantod karon na ama ni. Dako ka ini gikatabang ngadto sa kanana mga lugar nga diin kanunay ginasudlan o ginapunduhan sa mga walhong grupo. Nga diin, tuwa dito magsugod ang kananang gira, tuwa po dito magsugod ang bakwit sa ato mga kaigsuunan, no? Mahinungdan nga kananang pagkapitos sa ilahang kananang panginabuhi tungod sa ilang pagkagulyang. So, muna yung hinungdan, ha? Muna nga muingunta nga kanang anggubat, mo'y nakapugong, yes, tinood na. Kay obserbado kay tani, ako mismo, sa ako ang mismo nga personal. Sa unang panahon, nga naapata sa kanang kalihukan, no? Pero, sa diha na kanang na wala na ta sa ni biya ta, no? Kay di man makanakadaot man ito. Sumoto'y nakababil, no? Kung wala ta mo, wala ko mo kwa na to, mo laylo, mo biya, nga di ko mahuman o iskwila. So, usas siya kabutang nga diin nakapugong, ha? Sa paglambo sa imong kagalingon. So, busa nga ka na, kanang na mga ingunana, no? Pasalamat yun kayo tanod. Labi na kaning namunuan sa kanang naakuan sa National Task Force to in Local Communities and Conflict. Perting dakuan na to, pasalamat ni ini. Ha? Labi na sa kanang na mga, kuan ani, mga nagsirbisyo ani kapirting dako aga ini gikatabang sa kanan na mao ni nakapukan sa kanan na mga nakalainlaing kanan na gerilya sa tibuok Pilipinas nga mao inakahimo og kanan na ang kagubot sa atong mga kaigsuonan. So karon mao ni dako na si 5,000 na kanan ka barangay sumala pa sa kanan na ang ipakita sa dato sa NAPSI, 5,000 na ka barangay. So dako na kayo siya og kanan na ang tabang, no, nga diin nakaridyos o nakaminos sa kanan ng panginabuhi, nakaminos sa kapubrihon, no, sabot pasabot, lambo-lambo na yun siya, na yun ingon nga, dili pa mangyod po noong tanan, pero at least, naagay kanan ng datos nga nakita, nga,
1: naminusan.
0: Na naminusan ang kanan ng kapubrihon, ug mitaas po ang kanan ng naglambo, ha, nitaas ang kanan naglambo sa community. Pero dako-dako po ni nga budget, ha, kaning ni ang ibutang kaning ni ang 44 billion billion man ni, ha, ubay-ubay gyud ni og kanang naag makandakan. I hope nga kaning ni ang 44 billion maapil nang nasibak ani, maapil pud ni gikan di sa kanang naang sa partner, no?
1: Kuan man ni sa partner kaning 44 billion niya partner mo ni alokasyon para sa
0: BDP
1: lima ka tuig, para sa lima ka tuig mo ni gikuan nga unta madugangan dili magkuhaan kay daghan man ang nakabenepisyo, daghan ang natabangan labi na katong mga pobre, lumad, mag-uuma o mga isda nga di gid ikasarang or sakto-sakto lang ang ilang kuan sa ilang
0: abi nimo
1: pagkaon sa matag adlaw.
0: Hinuod na siya partner, dapat pagani ni dugangan ni kay aron kanang na ang mga kanang na ang mga dalan nga kanang na ang kuan ayusun, para nga kanan na ang masiguro ang mga produkto sa kanan na ang mga tao diha sa kanan na ang kabukiran para sa ilahang kanan na paningaon. Kaning ni ang kuan, kaning 44 billion, no? Sa tinuod pa ka-istorya, ang magyaw-yaw rapod ani, kanara po mga walhong grupo? Kaya di sila gusto nga kanan na ang ma-implement ni dito sa kanan na ang
1: kabukiran
0: kay siyempre, og magwapong dalan, og asa sila dapit magtago-tago, dali na kay sila masapnan. Dali kay sila maatuan og kanan ang mga 6x. Ha? Pero, Akong tanaw murag dili na pud siguro ni nga kanang naa maha, dili na pud siguro. Ambo tanaw lang nato. Basta ang atong tinguha ani kung mahimo dugangan pa ning 44 billion. Kay kaning ni amo ay nakita nato nga makatabang ato sa kanang pagreduce sa kapobrehon sa katawhan di labi sa kabukiran nga natandog ug apektado sa kanang kanhi nga mga kaliwkan sa ato ang mga walong grupo. So inguna na ang iyahang kanang dagan sa iyahang kwan sa iyahang plastar no labi na sa ni sisutanan sa kanang National Task Force in Local Police Conflict. Ang Duna patay kanang naang lumad mag-uuma, mangingisda, ha? O kumano ni kanang naang mga sektor sa gobyerno sama sa mga organisasyon, di ba? Mo man ni ang kanang mga sektor. Bisan kanang naang ato ang mga mag lumilihok na di asa kanang naang simbahan sa nakalain-laing relihiyon. Oh, usama na ka mga sektor kaya ang uban na register na sa kanang naang kuan sa DOL, ang uban na register sa Security and Exchange Commission. Oh, usap pa diha no ang gisulti rin nga pribadong sektor. Pero gitumbok yun diri ang kanang naang ang BDP mao ang paghiusa sa gobyerno. Tinod man ni. Oh, kaning ni ang LGU, ang pribadong sektor. So nga nainom duman na ito sa una, na panahon nga kanang naang wala pa'y kanang naang ilkap, nagkatibulaag ang kanang naang kuan. No? Kung atong obserbahon partner, nagkatibulaag ang kanang naang mga lain-lain o kanang ideolohiya. So pag-abot na sa kanang naang ilkap, di na nakita na ito nga kanang naang medyo ang tao nahiusa dito sa gitawag na ito convergence. No, na ang mga sektor, muhatag naman sila ang idea. Tapos ang gobyerno po, muhatag na po sila o kanang naang pamaagi. Unsaon nga kanang na ma-develop ug unsaon nga kanang mapahapsay ang kanang community partner karon pud.
1: Oo, gina partner. Kay sa unang panahon sumpay ni sa imong gi kuana, gi istorya. Kung sa wala pa na kuan ang NTF-ILCAC, ang gobyerno maglisod sila og implementar og project dito ana nga barangay labi na sa kanang mga sudlonon kay or lisod sudlon og mga tao. Kay mismo ang barangay kontrolado man sa mga walhong grupo na control man sila. So kung naay musulod dito nga proyekto harangan da ito, so dili ma-implementar kay pangsunugon man ang ekwipo. So unsay naitabo, so ang kalisod nga gibati sa atong mga katawhan nga dito na muyo misamot na noon imbis kay makuha nang tato kay naay proyekto nga dalan. Eskwilahan baka o tambalanan para makasustener, makatabang nila. Wala naman kay gipungan man sa mga walong grupo sa mga miaging panahon sa wala pa ang NTF-ILCAC.
0: Nga bugoy man po na sila partner kay makana sila magsigpanaway sa gobyerno. Unya mangilkilay po. Magabantay ka nga musulod dito ang kanan ang mga kontraktor. Aduna na mag-una-una dito ingon nga hinanglan ang among bahin. Ana, ha, satu pun sampai buat pasabot kuno ana. Sila nag-ut-ut ta, nag-ut-ut sa kanang naang kalambuan dia sa kanang naang community. Unya, ug di ra ba pud kamo sugot? Ah, mangawas na din ang istorya. Sa sunod 500,000 pa na, sa sunod sa na ka milyon. Wala lang gyapon ta sa sunod. Sunog na nato na ila mga kuipo. Tarus-tarus gyud.
1: Oh, di ba? Oh. Kuno idea nila partner nga ila na pong ila na pong balihon. Ah. Ang imbis kay doon na yung proyekto, wala na abot, buhatan na po lang istorya.
0: Oo, oh, tinood na.
1: Nga ihapak kung balik sa gobyerno tungod kay naigipili. Pero ang tinood, sila na yung nagbuhat og senaryo. Aron dili mabuhatan og dalan dito. Kay aron dili na sila mapuhag na dito nga na nagtago.
0: Basulon. Basulon ang gobyerno, basulon. Maingon na yun na tanawa gani. Mismo atong patubig diri, wala gani maatiman sa kanang ato ang pag-gobyerno. Ha? Ingon din si Kapitan nga kap sama nang imong kuan dia kalaki dia nga wala naman lisod man kay patubig ang mga tao diri. Pero pag naanay project ha moingon din dito nga amo adya kap kinanglan ninyo nang igawas ninyo nang amo adya. Oh. Kana. Di unsa pa may kapuslanan no niya sige tag panaway. Sawayon kay ana mo ni moto wala wala implementar tarong ang kanang ang balaod. Pero na ana. Ha? Na ana ang kanang naang kuan. Ang maong mga kinahanglan na. Dili na mainsakto. Ha? Upilay amount di na mainsakto hantud siyempre natural. Ang nakabutang sa plano mo mong gitoy kanang naang budgetan mo puto ang makapapulido. Usaon pag pagkapulido ana og kanang ang kikbako na nimudaan. Diya pa lang sa kanan ang pag limbawa, karsada, construction sa kanan ang kuan, road. Unya, atuon ni mong engineer kay pangayuan ni mo. Hingno ni mo nga, engineer, kuan ako diya. O, usap pa, usaon ni mo, usaon man pagkapulido kuno anang na ang kanan na ang gikonstruct diha, nga gikuhaan man ni mo.
1: Kana.
0: O, di naman dahin mainsakto itong material sa to. Niya paguman, manaway, ha, sawayon. Ni si kuan si kung ana si gobernador si mayor ana us di ay papretend da ito kay gapa kuan di ay
1: gapaasip sila
0: gapaasip di ay unya sila tuon din si mayor kay pangayuan si mayor og kanang naang kuan kanang naang suborno ha taon ingon po din tong mayor sa sunod eleksyon kinanglan padaogon ko ninyo kay wa na gyud mo ya mo anay subornuhan ninyo ha na nakuan ba so kinsa man ay naalakan si ana ang atong ano? Community mo na moingon ta mga igala nga kining ni ang ELCAC kining ni ang NTF ELCAC dako kay ini gikahatag nga kanang ang tabang og kanang na ang idea para mo reduce og kanang na mo minus ang kanang na ang kapobrehon sa mga tao sa kabukiran ho oh? Kay katulad sa atong gikaingon basta sa iskutana na gani nga kanang na maayo ang dalan, maayo ang patubig, maayo ang kanang na ang lugar anak maglambo. Apan, ang lugar nga kanang na ang aduna ang kagubot, wag yun kay digyod kamubati diya o kanang na ang paglambo. Gano man, ang tao magkagulyang na. Tested na sa kanang na ang atong observation sa miyagi mga panahon. Tanawa gani ninyo ha, dili layo ang ato ang kanang na ang atong sumbanan. Kanang diha sa gigang, kanang gigang, sityo gigang, nasakop na sa kanan na ang kuan, sa sindangan ang uban ana, nasakop po sa kanan na yung bipustigo. Sa unang panahon, pirting bibuha na. Maura na o kanang na ang sityo na, pero mora siya o barangay. Karon kiliblib mga na lugar, gipuyan sa kanan na ang kuan, namasa ang kanan na ang mga tao dito. Namasa. O, kay layo-layo magyun na ang kanan na ang lugar. Kinatapusan man ang sityo sa kanan ng sindangan o diri sa kuan po, diri sa Leon Pustigo. Oh, di siyempre sige silang kanan na ang ginakuan, ginatidan sa kanan na mga nasa gobyerno. Oh, hantod, nahatod sila sa kanang gira. Nangabiyaan sa mga tao ang kanan ng ilahang mga uma, ang ilahang kanan na ang mga giugmad ng mga para sa ilahang panginabuhi na biyaan. Nagkagulyang sila, nag-iyahay na o kanan ang adto sa nakalain-laing lungsod, lain-laing barangay, dugay pa kayo sila nabalik, diha, pero nabalik man tuod sila, pero dili na mao ang kanan ang sitwasyon sa ilang pagpuyo. Mauna ang hinungdan, nga kung ang lugar nga dunay kagubot, naadiha ang kanang naangkuan, ang mga magpuyo nang naang mga diliingon nato ha ingon na lang nato diliingon nato kay kana sila mo na sila mga wakwak mo sila mga abat ha wala ko gabi eh dag adlaw dag tago pressure ana diliingon nato gyud so kana mo ay makahimo og kanang nang kadaot diha sa ato ang kanang nang community so muna mga gala ato kanunay nga kanang nang ginadasig no ginadasig nato kanunay ang kanang nang mga gimbuhaton no kaning ni ato sab ning suportahan no labi na kaning ni ang giingon nila dire nga dili kuhaan no dili palapdon ha palapdon dili kuhaan buot pasabot dugangan pagani no kay mao man ni mga mao ni gilauman sa kanang ato ang mga mag-uuma o sa ato ang mga lumad nga diin na ni muyo sa nakalain-laing teritoryo sa ancestral domain. Kadaghan pa ang kanang na ang mga lugar nga kanang na ang wala pa maayos.
1: Kanang yung partner. Kay kini nga kuan kung mag kung ang mga tao dili mo suporta, hangtod sa hangtod, magpabili ni sila na lisod sa ilang pinoyanan. Doon na naman tayo mga ebidensya nga sukad natoko ng ITFL CAC, daghan na gyud ang mga kalambuan sa atong kabukiran nga niabot. Ug sayo na usab ang paghatag og mga tabang nasyonal or mga tabang gikan sa nasyonal paingon sa atong mga lumad nga namuyo diha sa kabukiran. So napay panahon nga matagaan sila og eskwelahan, tambalanan para maedukar og makatabang nila og guwan. Kaya ng panahon sa magkasakit sila, so naan sila iduol ng tambalanan. Dili na daw sila mag-antos o ang uban samtang nagbiyahe pa, mawad-anag kinabuhi tungod sa kalayo o kalisod sa dalan. Ngunay, ang ngayon natong suportaan nga, huwag dili na kinahanglan pa nga kwan, atrasan. Kinahanglan nga mapadayunon ang pagsuporta ani nga mga proyekto nga gisugdan sa NTFL CAC o kanin sa NAPSI nga mga programa. Manay ato ang kan sa ato ang mga katawhan. Manay awhag. Nga, ilaha ka ng suportaran. Kay dili man para lang sa usa ka tawo, kun dili para ka natong tanan nga naa sa mga kabukiran na lisod in town sa atuang panginabuhian.
0: Hinuod na. Muna mga igala ang atuang kanunay nga pamalandungon o atong pangambisyonon nga din manindot doon na sa ikausaban ang atuang pagpuyo. Pinaagi sa aning ni ang mga tao, labi na sa iskutan ng NAPSI o sa atuang NTPL CAC. O gani ang isulti diri ang atong gubat mao ang batok sa kakabus. Tinod na. Kung na igubat, mani mo pagpangita sa imo ang kanang ng kalambuan. Di ni mo mapaedukar mong bata, makagulyang ang kanang na imong pagpuyo.
1: Sige kang tago.
0: Sag-asa lang ka magpuyo-puyo. Dili yun maglampos. Wala pwede bilupin. So ang gubat mao ibatok sa kakabus. Muna kamo, mga kamo karon nga naminaw, no? Labi na katong naapay kanang panghuna-hunaan ng masamasa, naapay panghuna-hunaan ng mag-ato-atoan ng naang sa kalihukan, inumdumig yun ninyo in town. Ang gubat mao ang batok sa kakabos. Ay kanay, dayeg yun na maghimpos ang inyong pagpuyo basta naamo aning mga ingunani. Labi na mamasa mo, muadto na mo, magsuportar na mo sa NPA. Gawas lang siguro ka na adunahan mo daan. Doon na mo yung kanang nakuhaan. Pero bisan pag naahan mo, kakangalan nga kanunay mo gipanidaan sa gobyerno, hantod kanang naang nadistruso mo, angin po ang inyong kanang nang panginabuyan. Mo ragya po, ang gubat ragya po ang batok sa kakabos.
1: Mawagin partner, kaya kato sila nga mga kwartahan na. Mawag maputoy doulon sa mga walong grupo, pangayanog tax. Di nagdugang sa kalisod.
0: Pangayon magrevolusyonary, huwag di po ka muhatag, ilaman na yung kang inon nga, usa. Ihapan ka ganto sa katulo. Di pag yung ka muhatag, saka upat, sanggi ka, impas ka. Namapugos yung kagahatag, kaya mahadlok ba ka?
1: Kana.
0: Unya, usa man day tawag ana, gibatukan ni mo ang kanang na ang imong kakabos, gibatukan ni mo. So, agyo kay paglambo. So, pinagi sa tinuod nga proyekto o serbisyo, ang NTFL CAC mao ang taytayan. Taytayan, padulong sa kalinaw o kalambuan, dili na kita mo atras. Padayon o palapdon, pakitinuod na. Kininggan na himo karon, money ang ato ang kanang na ang dako nga kanang challenge. No? Challenge man eh. Kaning gihimo sa kanang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. O kaning ni ang karon na naman ning kuan na isgutan naman nato ning NAPSI. O uban ka pa nga kanang na ang mga ahensya sa kanang ng gobyerno. Tutuka na to og maayo. O atong ato yung kanang na pamalandungan og maayo. Nga kining niya nga kanang na ang programaha. Dako kayo ni og kanang nang gikatabang sa ato mga kaigsuonan nga nasa kabukiran, no? Dako kay ni gikatabang. So atong panginaot ug ato ang kanang naang ato ang challenge no sa ato ang kanang mga leader sa kanang ato ang panggamanan sa gobyerno nga matutukan ni og kaning ni amo ay kanang nang makita nga mo idalan og susi diha sa kanang ang panikamot sa katawhan nga muusab gamay og dili gamay ha magpadayon ang pag-usab sa iyang pagpuyo labi na sa iskutanan sa nakalain-laing pamilya alang sa paglambo no edukasyon no pinaagi sa kanang ang programa sa national tapos sa local community am kanpo. So ingon ana no kay gwapo kayo kanang BDP kanang kitang nagbarangay development project no siyempre alimbawa di sa Gutalat no kabil mi ana kanang na ang mga dalan di nga kanang nga gipang semento o kanang nang mga patubig di kanang nang magpaingon ka dito sa SAS di sa kanang na ang kuan sa paingon dito sa Talaptap oh kana pinagi na sa kanang nang efforts pod sa pagkugi sa amo ang honorable mayor nga si kuan si Justin Kimbo ha honorable Justin Kimbo honorable mayor di sa lungsod sa Gutalat og gibanan pod sa atong maabtikon pod nga mga cooperative mga kooperatibo kayo nga kanan na mga tribo ha labi na nila Walter Timor nila nga mga nila Binamin Gumba no shout out ninyo di sa lungsod sa Gutalat o mangingon na gani si Gumba na nagani sa kanan na iltri oh pero sa una wag yun na pero pinagis pa na paningkamot sa kanan ng mga tribo paningkamot po sa Alangdong Mayor no, honorable Justin Kimbo oh medyo tanaw na to ang kanan ng Gutalat medyo na nagyo sa kalahian kaysa miagi so daghan siya og kanan na ang kuan daghan siya na nasuportaan nga kanan ng epektibo nga kanan ng implementasyon no nga gikan sa ato ang National Task Force to End Local Community Armed Conflict. Kaya ang kuan mangod ani partner, converge mangod ni mo nang challenge na to ang kanan na mga uban nga mga ahensya no nga makita nila nga kana usana ka susi ug usa ka dalan sa paglambo sa community. Ini ato pa inumdom ra man ni. Ha? Ang uban basta na alay basta masudlan lang bulsa di naman niya mauna-unaan ang kanang naang unsa na komunidad ha mo tinuod ya muna kita muna kita di dasigo na to na ato silang suportaan ato silang pukawon nga kini mao ni ang kanang naang ato ang panlantaw sa unahan labi na ato mga kaigsuunan nato sa kabukiran nga kanang naang kanunay gitandog anang na mga walong grupo. Tapos may agi na anapog minad na anapog ko'y nadunggan nga. O kanini ang mga usahay ka na maghimuhimo po diya o ka na ang aron makurat-kuratan ang kanan na ang mga tao. Eh dayo-dayog ingon ang naan diya sa bukid ah. Wa man milain nga kanan na ang kadangpan diya sa bukid. Unya, kung mag-isgot na kag-ingon ana, kung maunay muturok sa imong utok, wag yun noon sa bagay, uga ragyod po ka magunahuna kung saan mo paglambo imong kaugalingon, nala. Oh, pero nagunahuna, gani ka paglambo sa imong kaugalingon, likay na, kaya ron dili na siya mahimong dalan sa imong kakabos.
1: Nagyod partner, kay kung magpadayon sila, magpaulipon anang mga tawhana, hangtod ba ang ilang kaliwatan, ang musunod generasyon, maurang gihapon ang ilahang mabati, masinatian, ang kapubrihon, walay kausbawan sa ilang panginabuhi. Manay dakong hagit, auhag sa mga tao nga, unta, ibaliwala na nila, ilahan na lang biyaan ang pagsuporta ng mga tao na kay ikaw mismo, nakasinati naman nga, wagin, wala gid kay kwan. Wala gid kay mahimong kalambuan sa imong kinabuhi.
0: Ngayon na.
1: Kana mo yangay na to nga inumduman. Mga katawar o mga suking digpaminaw. unta, magpalayo unta magsuporta sa programa sa NAPSI o kanin sa NTP-ILCAC. Ilabi na sa atong panggobyerno. Obserbahan po nato kung unsa ang ilang gihimo nga kaayuhan para sa mga tao. dili lang kay ang mga puro pagsaway. Mahunawan po nato nga unsa ang ilang effort, unsa ang ilang mga himo nga kayuhan para kanatong tanan. So sa so payatong ikuan partner.
0: So mo na no, mo na nga to ang kanang painumdum sa tanan, hayop suportaan na to ang National Task Force to Local Communities Armed Conflict, no. Shout out sa ato ang mga armed forces of the Philippines ug sa ato ang Philippine National Police. Labi na sa ato ang mga kauban sa kananang buhat, labi na nila sa CRS, no, gipangunahan ni Deputy Commander Orlando Aylon, no, o sa iyahang mga lumilihok, no, nila Dante Nubera o nila Gregor Aluot, maingod to ninyo dia, no, o sa ato ang mga nakalain-lain nga mga ahensya, no, nga diin nagasuportar sa ato ang National Task Force to Local Communities Armed Conflict. So lakbitan na to kining kaning issue diri sa kananang kuan. Katong kainumdum ka partner katong gipagawas sa ato ang dito sa deliberation sa Congress atong kabahin atong sa kanang issues gutalak. No, kabahin atong na ay mining, no?
1: Yeah,
0: kabahin sa kananang kabahin sa nanga damage na ang kanang naangkuan mga kahoy, ha, unya ang sulti dito sa kanang naangkuan, sulti dito sa kanang naang ni congressman, sa iyaha daw nga kanang naang naobserbahan og sa iyahang gipangayo, wala daw mahatag og wala pud maayo pagkandak ang kananang pre and prior informed consent. Onya ang mga tribo dito, no, di anang lugar ha, hugot nga kanang nagdumili sa kanang naang maumina. So mo ni gusto nako nga kananang isgutan kay kana manggod bakong manggod sa una utirsid na mo na gani mao gani na natingala ta nga nganuman nga kanang naang gitugutan sa DNR mao kay tumurag sa murag dili kayo. Dili kay ko kumbinsido ba sa naitabo kay sumala sa kanang nang giluwatan nga kanang nang deliberasyon sa ato ang congressman diya sa 3rd district, no, si honorable congressman Adrian Amatong, no, nga niadto siya sa kanang nang kuan na siya duna siya gi kanang nang gikinagika istorya nga kanang na DNR ang giingon, ha, ang gipakasala ang kanang nang kuan kanang mga laging ngiro, ha? Unya dito sa kananang mong lugar, kananang bakong, o sumala pa sa kananang deliberasyon sa ito ang kananang congressman, no? Ako po nagpasalamat kay ko ni Adrian Amatong, shout out sa ito ang congressman Jaster District sa Sambungal di Norte, Adrian Amatong, kabahin sa pagtandog ni ini. Kay kana manggod issue sa pagputol, kung makainumdum ka, ako nga gaisgot ko diri, super mamaterialize lang na ito na, guys, good kog IPB SAP, Indigenous People Biodiversity Conservation
1: Strategic Action Plan.
0: Strategic Action Plan. So ang tumong ana nga proteksyonan nato ang kinaiyahan. Dili nato pamutlon ang kanang naang kahoy. So mautong na mao kong natando ko sa kananang deliberasyon sa kananang ato ang kananang congressman. Tungod ang akong concern ang kinaiyahan. Unya kanang bakong, ha? Ang mga luyo ana barangay na. Labi na magisgot na kagbaligian issue di as mamawan. Pag kana mo ay kana na ang mabundakan o kana na ang medyo taas-taas nga kana na ang bagyo. Mauna, mao po na ang gikabalak-an pod sa kana na ang ato ang kana na ang congressman. Unya miingon ang kana na ang kuan ang atong opisina, no, sa Department of Environment and Natural Resources nga gipasangin la nila ang mga laging iro or kato mga illegal laging. Mo na ilang gipasangin lan. Pero sumala pa 100 trees ang naputol pinaagi sa kanang naang apagmina. Ha, nya adto nga time explore pa to. Dayon umuadto ka dito karon, imong tanaw dili na explore operation. O monay pagka-damage sa kananang kuan. Siguro kay no na kay kanang ID ana partner tungod naamang yun kay ang imuha magyukurso kato magyupurister. So mabalansig yun na to ang kanan na mga kahoy nga madamage o pila kay nikunod nikunhod no nga kanan na ang tubig sa kanang gidamage na to nga kahoy.
1: Kani partner mo ginay kuha na to Indonesian sa IPB SAP mo na nga gikuha nila nga unta magkahiusa unta ta
0: correct tinud na
1: manalipod o nalipod sa ato ang kinaiyahan nga naman pareho ra biyata nagpuyo nining kalibutan dili na to una-unaon ang personal na to nga interes ang ato nga kung ang sunod na to nga henerasyon do na pay mapahimuslan kay kung kita nagpasagad karong panahon na magunsa naman lang ang atong mga kaliwatan ug ang mga sumusunod
0: tinud na
1: nga naara man ta nagpuyo dinhi babawas kalibutan unya ang kalibutan mao man kini ang atong naaman diri ang atong kwan ang kinaiyahan ang mga hinatag sa Ginoo nga libre unta mo na itong unaon nga kana kay gihatag na sa Ginoo sa tuwa nga libre atong amumahon dili na to dauton o dili na to pasipad-an mao ni na kwan siguro ning kwan partner mao ni na tukod ning IPB SAP kay para mao ni ang sumbanan sumbanan sa atong mga
0: correct tinud na
1: sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan o sa atong sa biodiversity kaning mga namuyo tanang buhi o tanang may kinabuhi nga namuyo diani sa kalibutan mao man kining atong biodiversity so kana mo yang ngayon unta nga hunahunaon partner gikan sa mga ahensya mga tao nga nasa palibot kinahanglan magpakabana.
0: Yes. I hope partner nga kanang naang kininya ang maukab ning sa labutan sa atuang ahensya sa gobyerno. Labi na kaning sa di narog MGB no? Kay ang pagprotektar nato sa kinaiyahan ha ug kaning ang pasulabihon nato ning minero wala man ta mo ingon nga kanang nagsupak ta kay kana kita pun gagamit man sa daan ang mga mina. Naan man po nasulod sa kanang ang ancestral domain. Ha? Nga dili lang unta nga kanan na ang maapektuhan ang kanang community labi na kanan na ang ato ang mga kaigsuunan no so mga gala wala na tay kung panahon kita-kita ta sa sunod nga Domingo no sa samantak na ugi gayon I hope nga kining amo ang gatag kaninyo og panahon nakahatag kaninyo kausaban og kalambuan sa una-una labi na sa atong mga kaigsuunang tribo ako mingon dinyo daghang salamat sa inyo ang kanang pagpaminaw pakiguban sa among tulumanon ako tribo Inisgukom Alex Langeras ang inyong higala no daghan salamat sa Buanga Peninsula
1: ayong hapon kaninyong tanan masuking tigpaminaw dili ang yuta
2: himuong bagting with the power of 10,000 watts mas pinalakas mas pinatibay at mas pinalinaw Radyo Bagting Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

九万万定定。This is the remix.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.

0: 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas o babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw o sa tanan na mong mga kaigsuunan. Mayong gabi kaniyong tanan. Og welcome pag-usab sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Na inyong mabati, matag-adlaw ang Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa gyapon padayon kita ninyo nga makita usab mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa atong Facebook page ng Dapig sa Kamatuoran. Nagyapon mabati kita ninyo diri sa nag-unang sibiyaan sa Dakbayan sa Pagadian. Walay lain kundi ang Radyo Bagting. Nagyapon sa EM. Padayon kita nga mabati sa DXC 106.3 Bill FM. Og nagyapon walay puas og padayon kita nakasaymolkas mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa DXBZ EM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon mga suking tigpaminaw, bulan karon nga Agosto. Pizza 30, tuig 2026. Salamat sa Ginoo og sa inyong walay puas nga pagpaminaw mga suking tigpaminaw. Sa gihapon kiniubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, akong mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Salamat sa Diyos mga suking tigpaminaw. Sa gihapon, maayong gabi sa tanan nga nagatanaw sa atong live karon.
1: Amen.
0: O sa tanan nga mga kaigsuonan, ayaw mo kalimot sa pag-share mga igsuon. Tungod ni Ana, makatabang kita sa mga nanginhanglan. Total ang kamatuoran bro, mail alang mga isa mga pinili.
1: Amen.
0: Sa tanan nga nagatinguha yod sa pagsusi ba? Sa kamatuoran yod. Busa makatimbaya mi. Bisan pa sa amo ang lokal usab. Walay lain kun dili diha sa Iglesia sa Tabina. Apan sa dili pa maayong gabi diha Bro Dan. Kauban usab sa imo ang pares nga si Sister Kisilan Kagas. Diha sa US.
3: Georgia.
0: Diha sa Georgia, USA. So, salamat sa Ginoo. O bag-o dayta Bro Mer nga ang ato ang enjoyment karon diay nga adlaw.
1: Amen.
0: Kada katapusan man tang Domingo sa matag bulan, Bro Mer. Do naman tay kanang ipahigay yung enjoyment. Mausab nga rason nganong wala ta ka anak diha Brother Wills, sini, Sina, Saragusa. Diha sa Osminya, Sambuanga del Norte, no? Mausay rason kay na may mga importante mga buta, mga fellowshipping. O diha sa among enjoyment, Bro Mer, na diha ang fellowship sa kinatibuk-an namong kinatibuk-an sa Tabina. Dayon ang enjoyment po mga igsoon mag-usa. Siyempre na yung mga panahon nga talagsara magkita, murtag mingawon, di kayo mura, mingawon sa mga igsoon po. Munang wadyo kayo naik o gana, Brother Will. So, sa mga igsoon sa Tabina, o sa dili pa, sa tanang mga suki na mong tigpaminaw diha sa lungsod sa Tabina, kutob sa naka-tune in, payong gabi kaniyong tanan. Labi na katong mga solid followers nato sa radyo, mga suki na itong tigpaminaw yun, mamayang gabi kayong tanan. Maayong pagpanihapon ninyo diha. Isan pa sa mga igso na mo diha, nilang Brad Fortunato Bantay, ni Brad Maing Montirula. Kumusta Brad Maing? Agusab ni Brad Pedro Colyamar, o ni Brad Marshall Maata. Ni Brad Edgardo Caburnay. Bisan pa ni Brad Salvador Bantay. Bansi siyang pamilya usab. Bisan pa sa mga Mamintas family, Karator family, diha sa Tabina maayong gabi Saligan family. Nilang Brad Judy Saligan. Maayong gabi Bisan pa ni Brother Dodoy Ausiho. Bahan siyang asa-asa ni Sister Bibi Ausiho. Yes, kahayag. Ni Brad Angkot, Narciso Angkot, Agni Brad, Enrique Intong Usab. Mayang gabi dia sa Tabina. Og sa gihapon ni Brother Tata Angot diha sa New Orkita, no? Og ni Brad Kadong sa mga Dinggal family diha sa Tabina. Kung mayang gabi kaninyong tanan mga igsoon. Sa gihapon sa akong Paris, di ko malimot ni Sister Jai Jai Kagastamayo. Padayon sa gihapon nga naka-monitor sa ato ang Swagsibya. Mayang gabi diha diyan pa ni Mama Carmen o ni Papa Daniel Kagas. Mayong gabi inyong tanan diha. O sa tanan nga nagasubaybay, bisan pa diha sa Barangay Mabuhay at mga kasilingan ng Dapit Dia Province, daghan mga naminaw gyud. Yan na po matag sa tag sa tukay daghan kay ni sila. Sa sunod di kayon, basin ma isa-isa na to sila. Sa mayong gabi kay inyong tanan diha, mga kasilingan na ako diha sa Mabuhay. Bubins ako sa ihatag nimo ang mga pipila nga mga pagtimbayo sa
1: amin. Salamat sa Ginoo, alang sa mga nagapadayon sa pagpaminaw o sa tanang mga nakatunin ini kagabion sa programa sa Dapig sa Kamotoran. Nagatingog kita karon sa Radyo Bagting FM o AM. Madungog kita. Salamat nga niining kagabion. Padayon yun kamo sa pagpaminaw nini. Kaya tungod nini, magahuwad nini sa hanginan ang mga pulo nga makaayo sa inyuhang mga kalag. Labihan ni Gud sa mga dili magtutuo. Dugang pagpangumusta usab. Labihan na gyud sa among kagikanan nga lokalidad. Mga igsoon diha sa Tabina, labihan na gyud sa mga kabatanonan. Salamat nga kagahapon. Naman tayo mga panagtuon sa kabatanonan, Brother Mike. Salamat nga naagi sila ay mga tinguha alang sa pag-join sa pag-iusa sa mga kabatanonan. Labihan na gyud nilang Brother Cornelio Babira. Og nilang Brother Marcos Giting, og nilang GP Lakin, Brother Mike.
3: Amen.
1: Oh, sa mga batanon diha, mga Kagas family og mga Kaliso family usab. Salamat bisan pa usab sa mga tigpaminaw diha sa Tabina. Labihan na gyud ni Sister Magdalena Lumintad, Brother Mike.
3: Amen.
1: Nakadungog ko siya ang paambit janina, medyo makatando gayod, no? Buot pasabot nga nagpaminaw gayod siya.
3: Si Malimtan, babrotan mo ito pasipo.
1: Diha sa Dunya Josepina, oh.
3: Sige lang gani.
1: Si Sister Magdalena Lumintad, no? Mayong gabi diha sa imuhang mga panimalay diha, Sister, mga Chavez family, nilang Radkin og nilang Brother og sa mga Asuncion usab, no? Mga isuon nato diha sa Dunya Josepina mayong gabi. Og sa baya-baya pod na mga suking ting paminaw, labihan na gyud si Brother Joel
3: Giting.
1: No, na sila ay usab diha karon nga radyo, nagpaminaw gyud sila. Og labihan na gyud sa yahang partner nga si Sister Elena Giting, no? Mga sister diha, sila Sister Nora Enario, Sister Maribel Cabornay. Salamat sa Ginoo. Si mga igsuon diha nga mga kanunay pagpaminaw, mayong gabi e kaninyong tanan. Nabihan ni gud sa atong kasikbit nga lokalidad, Brother Mike. Bisan pa sa Pitugo, mga igsuon nato diha, mga silang Brother Adino Vidal, silang Sister Nina Kubol diha sa poblasyon, silang Brother Dudong Kubol, silang Sister Jenny Poligratis, silang Bradban Poligratis, og diha sa Limbayan sab silang Brother Jose Ilbanwag, silang Brother Celso Barbon, og silang Brother Elesio Paraiso. Salamat sa Ginoo, mga Banwag family, mayong gabi. Og mga Barbon family, mga Paraiso family. Labihan na yun ni Sister Lydia Dumaog. Nagpaminaw siya karon, kaya nakakomment man siya. Salamat sa Ginoo, mayong gabi, Sister. Uban sa imuhang bana diha, og kang Brother Edith Chavez. Salamat diha sa Concepcion usab. Og sa dimataling usa Brother Mike, ato ang mga igsuon diha, labihan ni gyud atong magulang sa pagtuo si Brother Titing Salusod. O mayong gabi diha sa kagawasan, no. Og sa poblasyon silang Brother Turning Villahermosa, silang Gary Aranhuis, og silang Sister Mirasol, og silang Sister ay silang Brad Tata Balasi usab diha sa poblasyon. Sa Sumpot, sila mga Lantaka family, mga Albarico family.
3: No? Ano ang pangalan na itong usa ka ikso na itong idara na?
1: Wala kay Brad.
3: Ano ang ikso na
1: sa
3: ikso na itong
1: katong Lucky.
3: Lucky ganit.
1: Kalimut ko sa pangalan na ito. Moto siya ay nag-usap po dia sa magulang sa Sumpot, no? Naglihok. Salamat sa Ginoo. Nagapadayon. Ng mga Ruda family, Brother Mike, ay Brother Mike o Brother Mer, no? Relative sa ninyo, ako ready list.
2: Minusa, Cuevas o Ruda. O atong igsoon, bag ulang ipahulay, si Tio Julio. Cuevas o Ruda.
1: Amin. Salamat sa Ginoo.
0: So, diya sa, paano, tanang mga igsoon, mga swing tagapaminaw na mo, diya Sumpot. Katungwa na umayil, hey, maing gabi kanyang tanang diha. Ngayon kung mahimong makakuan mo sa itong live, dapat sa kamaturan, comment mo, aron matimbaya agad mo. Bromel?
2: Amen, dahil ko nang ginawa mga igsoon, o mga kahigalaan na ito nga, mga suki na tigpaminaw, ining programa, dapat sa kamaturan, kumusta mo, og maing gabi eh. Pasensya na itong miagi, wala takauban sa maong programa, tungod kay nabisi atong linya, Bird Michael.
0: Amen.
2: Kagikan pa atong August 17 to 20. Doon natin ipagayong wali no, sa likod.
0: Amen.
2: Aduha ka public gospel sa Lukuan, Barangay Lukuan, o ingon man sa 18 o 19, house to house. Dahil pagka 20, mao ang wali na to dito sa poblasyon, sa public gospel. Dahil human ato, ato na po na Sumpot, Bird Michael. Gikan anang Sabado, Manguro, nakapuhay lang tayo isa kaadlaw.
0: Lagi.
2: Dahil Sabado sa gabi, hangtod atong miaging adlaw panahuman. Agapon panahuman yun. Mauna nga, taas-taas yun nga panahon na bisita. So, salamat sa Ginoo nga, bisan wala ta ka uban na rin atong pag-program. Pero naarag ihapon ta uban sa mga pag-ampo. Tungkay, doon po tayo laing buhat sa Ginoo, giatubang Bird Michael. Manang salamat sa Ginoo. Kumusta mo mga igsoon? Kumusta labi na dapit nga ako ang gikanan. Unang-una ako ang asawa dahil na nabili no sa buong balay. Diya sa may poblasyon na po yan. Mamo diya. O ingon man akong ugangan diya. Si Esther Nori Paglinawan Minusa. O ako apong mga mangho diya. Ang silang Esther Shimi Paglinawan Dili Minusa Ismas diya. Ismas na siya ron. O ingon man sa mga kaigsunan na mo diya sa Salambuyan. Nilang Auntie Bergy Kabat o ni Ronald Kabat o ni Inday Kabat niya na ato apong igsoon sa pagtuo. Ang mga igsoon na ito sa Salambuya, sa Tiguha, sa Sayog, o Bias Poblasyon, mga igsoon. Kumusta na lang mong tanan yun? Di na lang mong matinagsa. Kaya itong oras po. Dayon, dugang pa umusta usab. Diha sa Mati, Bird Michael, no?
0: Amen.
2: Mati San Miguel, si Sister Nilda Kalubag. Naminaw daw siya karon. Itong programa, kumusta man ka diha, Sister Nilda Kalubag, diha sa May Mati, San Miguel, mga igsoon. Ubusan pa sa itong kabatanunan diha, doon ay prayer diha, matag-adlaw.

0: sumpot ato ni nakas na sultihanay atong gahapon og ni brother Brad Maning Tarnati sa Purok City sumpot di Mataling. Kumusta mo diha? Nagsaad man ta atong akong i-shout out god ipamusta kay nakamatigod sila na abitaw gid ay dapix ka matuoran nga programa. Nakadungog daw sila pod. Mo na nga des di Mataling sumpot daghan na minaw dai diha dapit sa sumpot no. Mga baluarte na sa kaparentihan sa kong asawa niya kana mga Menusa, Cuevas o Roda. Pamilya. Una, kumusta lang mo niya tanan, mga kaigagawan, kaparentihan. Naglaong ta nga, magsubaybay po mo na yung programa nga dapig sa kamaturan. Mga espirituhan ng butang magkatunan. Ani. O, dugang pang kumusta usab niya, no, sa ako ang kauyuan o ayaan nga naa niya sa Barangay Kondom, San Pablo. Ni Brother Pablo Nano. O ni Sister Norma Nano mga kaigsuonan. Kumusta lang mo diha o naglaong ta nga magpadayon gid mo sa panagkatigom, magalagad sa Ginoo kay mao naman ni ato ang kahimtang ingon nga mga magtotoo. Then ako pong kumusta akong pamilya diha sa Barangay Pungapong San Pablo sa Buanga del Sur. O nila pong Bro Binedo nga nilang Berderil ako manghod nga si Jay Tarok nga nakatambong usab sa dito pagservisyo na to sa igsuon sa sumpot.
1: Amen.
0: Mataling. Kumusta lang mo diha mga kaigsuonan? Tambong ang mga kaigsaunan. Namusta mi ninyo nagalaom nga naaramos maayong panglawas o kanunay nabuhi sa presensya sa Ginoo. Tanan na lang mga balaan nga nagpaminaw itong programa. Kumusta na lang ninyong tanan mga kaigsaunan. Labi na diha sa likod.
1: Ito
0: ang mga igsaun niya, Brad Gurio Salcido, abas siyang asawa o ni Brad Nilwin Lagon, ni Brother Tunggos. Ngalan to Brad, nalimot ko. Brad Tunggos.
2: Sato Tiguang.
0: Itong Indarana.
2: Oo, kakwa sa ngalan kayo.
0: Brad Tunggos niya, kumusta kauban sa iyahang pamilya? Ngunin yung mga igsuonan to diha sa Barangay Lukuan. Likwod mga kaigsuonan. Ang trabaho sa Ginoo, pa mahuman diha. Naglaom ta nga, mabot na pong panahon, nuna po i-schedule visiting ito, Brad Michael.
1: Amen.
0: Kaya dako pa kayo, uglapad pa yung kayo ang trabaho sa Ginoo mga igsuon. Salamat sa Ginoo mga igsuon. Amen.
1: So mo ka to ang mga matimbayan ng mga swing tig paminaw no. Bisan biya sa Sambuang Gadlil Norte. May igsoon na to diya. Daghan sa mga igsoon. Bisan pa diya sa Sibugay. Di na lang na mo matagsatag sa tungod kay mahurot po ang ato ang oras. Di na tayo makawali nga to sa ato mga suking tig paminaw o sa ato mga kahigalaan usab. So, salamat na lang. Bisan pa sa kuano naglaumay yung tabro. Mer, bisan ka tong sa San Miguel o. Sa ingala ato niya?
3: Si kuan, si An Kanyiti.
4: An Kanyiti.
3: Dia sa Dumalian.
0: Sa Dumalian. Nabisitahan daw Brad Michael nilang Brad Linoy sa San Pablo atong ako masayop atong miaging Sabado.
1: Mao ba?
0: Dayon daghan ilang nabisitahan, dili nagsaad tong manigom murang nakatigom na atong Linggo.
1: Kanang An.
4: Salamat sa Ginoo.
0: Wala lang ko kabalo anang An, apil ba na silang nabisitahan. Basta silang Brad Linoy, Lambert Benedo dito kauban sa mga igsoon San Pablo na bisita sila. Sa Dumalian. Ubay-ubay daw ang ilang mga nabisitahan.
1: Nindot og kuan mo kaling kani si Sister Ann, Ter Ann kung naminaw man karon kung wa pa makadawat sa kinabuhi sa Ginoo or wa pa kay puno maklaro ang sa imong mga baruganan po diha. Tiod-tiod naman ka nga nagasubaybay. Malandong nga dayon ayo kataha mangutana sa mga igsoon mo na diha. Nga ra dayon kung nakadagat po ka sa Ginoo, balik ta sa galagad pa dayon.
0: Yes, tinaw.
1: Kay ang panahon na to. Kapit na. Si kuan Brad Iljun ni chat nako nga magpa-kuan daw sa dito. Sa Coronadal? Ako lang sa puni i-appeal ka, Jot. Sa church in Coronadal, ilang Brad Iljun Ricamura, uban sa iya ang pares usab ni Lisel Ricamura, ni Brad Danilo Tanding. Kanis Brad Danilo, uyuan man ni Bro Min sa imo ang kuan?
0: Isoon. Princess, no?
1: Princess ba? O ni Brad Dominador Orlasan Senior, ni Brad Joel Kabang, ni Brad Jason Kahansa, ni Anna Kahansa, Rickson J. Piadupo, IB Piadupo. So, mura ka to Brad Iljo no, ang imuang hangyo atong gi kuan ani nga atong gi tagapagtagad. So bro, Vince, ako ihatag nimo bisan pa sa presyo ng mga pag-ampo.
0: Amen.
3: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat intak na sa kagabion. Salamat niya imuhang mga buhat nagapadayon gining sa.
0: Amen.
3: Sukad pa kaniadto o hantod karon. O hantod usab sa imong pagbalik. Way puas ang pagbuhat sa imong mga tinun-an gining sa. Lamat nga bisan pa nini ang kagabion.
0: Amen.
3: Kausap among gikinahanglan.
0: Amen.
3: Biyan na sa imong bililhon nga dugo.
0: Amen.
3: Tungod kay masayop kami sa tanang pamagi.
4: Amen.
3: Ikaw magaputi sa among bahin ginoo.
0: Amen.
3: Aron sa among pangapagsulti dinhi. ikaw gayud ang mag-una gini Hesus.
0: Amen.
3: Salamat bisan pa nining kagabion. Kausa mag-magabukas sa mga

0: kaigsoonan og sa mga kahigalaan.
1: Amen.
0: Labihan na gyud sa wala pa mitoodya kanimo. Nga imo mga pulong nga ikaw din sa kahanginan.
2: Amen.
0: Ikaw gayud magapatubo kanila pinagi sa mga pagtanom
1: ninyo. Amen. Susang.
0: Salamat nga nini ikaw gayud ang magauna. Espiritu ikaw nga magatudlo sa matag usa kanamo. Salamat nga ikaw gayud ang mangulong usab. Ingon nga espiritu ikaw nga magigiya sa mga kinasuluran. Musa nini kagabion ikaw among pasalamatan. Og daigon pinagi si mong ala.
1: Amen.
0: O Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
3: So mga suring tigpaminaw, moadto na kita bisan pa sa labing mahinungdanon nga mga topiko. Nini nga gayon mo hayatag mi gayon sa pangutana. Tukay katong topiko na tubo mir nga at mo atong gisunod.
1: Amen.
3: Ato naman tong na tagapagtagad or atong napaambit na nila nga mga proseso mahitungod sa pagpabautismo o kung sa pagkahulugan sa bautismo. Anong kinahanglan man gyud siya. So ani nga panahon na ay pangutana ang ato ang mga kahigalaan wala po uban mga igsoon sa pagtuo nga naglibog atong tagapagtagad. Bro Benz, ang hiyatag nimo ang pagbasa sa pangutana.
0: Nay usa ka pangutana ato paning miaging Domingo. No, naka-comment siya din hantod karon na paminaw po ni siya karon kay naka-comment man siya. Ay, ang pangalan si Ryan Maata, maunsa kanini Brother Marshall no? Maata sa Bina.
1: Basin anak
0: na, ingon siya nga, amin Brad, nabautismuhan ko. No, pero dugay na ko wala katigum. Sugba kaha ko? Yung pangutan na ba? Basin masugba daw siya. Kaya wala siya tigom-tigom.
3: Clarification lang, ang wala tigom. Wala siya katigom. Masa po kayo mga rason po, no? Nakanablomer, mauna ato ang tagano pagtagad sa ini nga higayon.
1: Amen. Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Kana kay nangutana nagpasabot nga naminaw gyud ay.
0: Yes.
1: Salamat kaayo mga igsoon nga padayon mong nagpaminaw na ining programa dapig sa kamatuoran.
0: Amen.
1: Naglaom ta nga duna pud mo daghan yung mga nakatunan.
0: Mm.
1: Then ang tubag nato sa pangutana, ang iyahang pangutana nga siya dugay nang wala makatigom.
0: Mm.
1: Then ang iyahang ngingon nga, masugba ka siya sa kalayo po.
0: Kana, o.
1: Okay. No, salamat sa pangutan na, Brad. Then, unang-unas tanan, naglaom ta nga, mupadayon kang tigom.
0: Amen.
1: Kung asa manggaling ka, taga-asa ka, hakanahilo na, naglaom ta nga, mangita diyo ka sa panaghiusas mga kaigsoonan. Dili maayo nga, dili ka kapadayog tigom, tungod kay magtutuo man ka.
0: Mm.
1: Ang unang kapangakuhan sa magtutuo, magpadayon gyud sa balaang panaghiusa.
0: Amen.
1: Hebrewanon, Jesus, 24 og 25 atong basahon sa
0: Hebrewanon 24
1: at tas kapakuhan sa mga nato nga mga magtutuo.
0: Mm. Ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usag-usa.
1: Padayon.
0: Ngadto sa paghigugma
1: ug
0: sa mga maayong binuhatan.
1: Padayon.
0: Sa dili pagbiya sa atong panagtigom.
1: Dili sa pagbiya sa tuang panagkatigom. Dayon.
0: Ingon sa ginabuhat sa pipila.
1: Oh.
0: Hinunawa sa pagdasig sa usa ug usa. Ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na.
1: Kana usa ang unang kapangakuhan, basic na to nga kapangakuhan.
0: Amen.
1: Humanta nakadawat sa Ginoo pinagis pagtuo og pagpabautismo.
0: Mm.
1: Dili ka mobiya sa panagatigom.
0: Yes.
1: Mo tambong gyud sa tigom kanunay. Unsay purpose ana alang sa pagdinasigay?
0: Amen.
1: Alang sa pagtinambagay?
0: Mm.
1: Alang sa gugma sa mga kaigsoonan? Dayon ipadayon nato ning ato ang pag-alagad sa Ginoo kay human magunta na luwas di magud kay butsabton nga wala na tay himuon.
0: Yes, manay
1: kay sa Lucas 1:33 tawan sa 74 humanta na luwas iya tang gatagan og katungod na nga mag-alagad niya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi ato nang masahon.
0: Lucas
1: nato sa ning ipasiunan ning ato ang kapangakuhan.
0: Lucas 1
1: 73 sugod
0: 73
1: na
0: sa panumpa nga iyang gihimo ngadto kang Abraham
1: Manayon?
0: Nga atong amahan.
1: Oh.
0: Aron sa pagtugot kanato nga kita ingon nga linuwas
1: kana
0: gikan sa kamot sa atong mga kaway.
1: Ingon nga linuwas na si Ginoo padayon.
0: Magaalagad unta kaniya sa walay pagkahadlok.
1: Oh, magaalagad ta si Ginoo humanta na luwas sa walay pagkahadlok padayon pagyon.
0: Diha sa kabalaanon.
1: Diha sa kabalaan.
0: Ug pagkamatarong.
1: Oh, apil pagina dayon.
0: Sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.
1: Umanta na luwas Brad Ryan ang ato ang kapangakuhan nga magalagad kita sa Ginoo.
0: Amen.
1: Sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.
0: Mm.
1: Diha sa pagkabalaan, pagkamatarong, pagkahadlok sa atong Ginoo, magalagad ta sa Ginoo sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Tanang adlaw. Wala maingon itong humag na luwas undang-undang sa gingon diha nga tanang adlaw gyud magalagad na tas Ginoo. Buhat kapitulo 2 bersikulo 42. Mao nay ato ang kapangakuhan di kita malimot ana.
0: buhat 2:42
1: oh.
0: Og milahotay sila sa pagpaminaw.
1: O humanta na luwas, atong lahotayan ang pagpaminaw sa unsa?
0: Sa pagtulunan gikan sa mga apostolis.
1: O kinahanlan, mahibalo taan ang mga pagtulunan sa mga apostolis. Men,
0: og milahotay sila sa pagpakigambitay.
1: Ang dapat sa tuang pagkanangats pagtuo natay pakigambitay sa mga kaigsoonan, natay fellowshiping ba?
0: Amen.
1: Lain pang pagkasulti, doon natay contact yun sa mga kaigsoonan.
0: Yes.
1: Mauna kinahanlan mo tigom, aron doon natay connection sa mga igsoon. Na yun?
0: Uban kanila sa pagpikas-pikas sa tinapay.
1: Okay, mo man ay kakuha na to. Mo kuha mo na sa itong bahin, pinagis pagtipik sa tinapay. Para yun?
0: Og sa mga pag-ampo.
1: Og sa mga pag-ampo. Musanaan na sa ito ang mga panagkatigom.
0: Amen.
1: Matapag yung dugangan pag nasikurinto. Nga sa tigom na to, doon ay pagdinasigay yun.
0: Yes.
1: Para duwasin natin na to ang mga hiyas gikan sa Ginoo. Matag-usa. O man ang kinahanglan, Brad Ryan, nga pabilin kita og padayon sa balaang panaghiusa. Dili pwede nga magtinagsa, maglain kag imuha, wala kay tigom-tigom. Kung asa ka na butang karon, pangitaa ang mga panagkatigom. Pangutana, pwede ka mangutana na mo dere para at least nga ma-contact nato ang mga kaigsuunan sa dapit nga imong gyanhaan, naabay dool nga panagkatigom. Dayon ang imong pangutana kay dugay naman kang nabautismuhan, dahil wala na ka mo tigom, masugba pagkakalayo. Ayaw kumpiyansa. Wala ka mo tigom. Biblia atong pasultihon. Tanawa. Unang Korinto, Uno City.
0: Unang Korinto,
1: Uno City.
0: Uno City. Nag-ingon.
1: Dayon?
0: Nga tungod ni ini. Kamu wala hikabsi sa bisan unsang gasang espirituhanon.
1: Humanta na luwas, gibubuan tas ginog mga gasang espirituhanon. Padayon?
0: Samtang nagapaabot kamu sa pagpadayag.
1: Oh.
0: Sa atong Ginoong Hesus Kristo.
1: Kita karon atong trabaho, naghulat lamang kita sa Ginoo.
0: Amen.
1: Nga samtang gahulat na niya, gitagaan ta niya mga espirituhanon, mga hiyas, mga gasa. Padayon?
0: Otso, siya magaligon kaninyo.
1: Magaligon siya nato samtang kapaabot sa Ginoo. Padayon.
0: Hangtod sa katapusan. Aron nga unya sa adlaw sa atong Ginoong Hesus Kristo.
1: Oh.
0: Kamu dili kahukman sa silot.
1: Bantay ta tungod kay wa na magpasabot nga nabautismuhan na ta dili na ta silutan sa Ginoo.
0: Yes.
1: Naluwas ta sa usa ka bahin atong silot nga gitawag eternal perdition. Katong walay katapusan bang silot sa Ginoo. Mao nang linaw nga kalayo. Muna ang pagkadangat na ito sa pagtuo, wala na ilinaw kalayo sa tanan tinuod yun nga na ay kinabuhi sa Ginoo.
0: Amen.
1: Kay sa Roma 8:1, katong tanan nga anak ang Kristo, wala naging pagkainukman sa silot. O, basahan
0: mo ba? Sila nga anak ang Kristo Jesus,
1: oh?
0: Dili na karoon mga hinukman sa silot.
1: O, kana. Basi makaingon tanga, mura mag nakontradict kay ang ingon ganina, wala na yung pagkainukman sa silot. Unya, karoon lagi, kumawad ang tagkaligon sa unang Korinto 1 City, masilutan mo lang kita sa panahon nga mabalik ang Ginoo. Sa linaw kalayo, eternal perdition ang magtotoo. Katong tinuod gyud nga nay kinamoy sa Ginoo, dili na gyud maapil niya. Mao nay bot pasabot sa Ginoo nga wala na ipaghinukman, basta naa ta kang Kristo. Pero kun ang usa ka magtotoo, nabautismuhan na unta pero di siya mo padayon, naa si silot ato bangon mga kaigsoonan. Ngano man tungod kay inig anhi sa Ginoo, Ages 26 brand, sumpay na atong dili biyaan ang panagkatigom
0: sa Hebrohanon.
1: Hebrohanon.
0: Mm. Ages 26. Kay kung kita magapadayon, sa tinuyo nga pagpakasala.
1: O, bisag nakadangat na sa pagtuo, magpadayon nga po sa pagpakasala, padayon?
0: Tapos na to, madawat ang kaybalo sa kamaturan.
1: Nakabalo naman tas kamaturan, padayon?
0: Wala na'y nahabilin pangahalad inihaw,
1: dinoon?
0: Tungod sa mga sala.
1: Okay, ang Ginoo, di naman mabalik pagpalansang sa krus. Alang sa to ang mga nahimong sala humanta na luwas, padayon?
0: 20 city, kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot
1: kana
0: og hukom og kabangis sa kalayo
1: tanawa
0: nga magaut-ut sa mga kaaway.
1: Oh, busa Biblia gasulti ana Brad.
0: Nga
1: kun dili ta mapadayon aning panagkatigom, aning pag-alagad nato sa Ginoo humanta nakadangat bisan og dugay natang nabutismuhan, wa gid ta mapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, wa ta mo tigom ang atong mapaabot ana kalayo. Kalayo gyapon. Kay ang Dios Brad do na may duha ka kalayo. Sa Biblia do nay duha ka kalayo gisgutan diha. Kanang kalayong dayon o kalayong nga limitado. Mabasa ba dai sa Biblia nga naay kalayong dayon apoy limitado. Atong basahon ang Judas 6. Nanawa.
0: Judas 6. Nag-ingon. Og ang mga manulunda nga wala managpabilin diha sa ilang nahimutangan, hinunoa na nagpamiya sa ilang angay nga puloy-anan.
1: Padayon?
2: ini sila iyang gikapahimutang na diha sa mga talikala nga dayon, ilalum sa kangitnit.
1: Talikala nga dayon.
2: Alang sa panudya unya sa dakong adlaw.
1: Oh, panahin pa dayon, 20 jis sa pinadayag.
2: 20 jis sa pinadayag. Nag-ingon, ug ang yawa nga nagapay sa laag kanila.
1: Kana?
2: Gitambog ngadto sa linaw nga kalayo.
1: Linaw kalayo.
2: Uga supri.
1: Tanawa.
2: Diin natuwa na ang mga ang mapintas nga mananap. Ug ang mini nga propita.
1: Padayon.
2: Ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi.
1: Padayon.
2: Hangtod sa kahangturan.
1: Tanawa ra. Busa aw sa city ni Brad i balik sa city sa Judas.
2: Judas City.
1: Napreti sumpay.
2: Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomora.
1: Dayon.
2: Ug ang silingang kalungsuran.
1: Padayon.
2: Nga sasamang paagi na nagpatuyang sa pagpakighilawas.
1: Padayon.
2: Ug sa dili kinaiya nga kaulag.
1: Oh.
2: Nahimo silang mga mapanig-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon.
1: Oh, busa sa ang Biblia nagsulting adunay kalayong dayon. Mao nang linawong kalayo. Tanang walay pagtuo. Wala nagpabutismo sa ngalan sa itong Ginoong Hesukristo. Itambog na sa linong kalayo, mag-anto sa walay katapusan. Pero kay ang nangutana magtotoo man, kung sa atong ipahaom sa iya pong kahimtang. Ang magtotoo, dili but sabton nga, naluwas na sa kalayong dayon, kumpiyansa na ta, kay dili na makalayo. Atong tanahon ang Biblia, Mateo 5. Mateo 5, okay, ito ang tanawang ng versikulo. 21 ba na magsugod, Bran?
2: Mateo 5.
1: 21.
2: 21. Kamu nakadungog na ni ini.
1: Kamu nakadungog na.
2: Nga gikasulti nga to sa mga tao sa karaan.
1: Na yun?
2: Nga nagaingon. Ayaw pagbuno.
1: Oh.
2: Ugbisan kinsa nga makabuno, mahiagom sa hukom.
1: Padayon.
2: Apan sultihan ko kamo.
1: Kana?
2: Nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang isoon.
1: Masuko lang tas atong isoon. Na yun?
2: Mahiagom na sa hukmanan.
1: Hukmanan, padayon.
2: Ug bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon, kuanggol ka.
1: Tanawa.
2: Mahiagom sa Sanhedrin.
1: Padayon.
2: Ug bisan kinsa nga moingon, buang ka.
1: Mm.
2: Mahiagom sa impierno nga kalayo.
1: Busa ang magtotoo, dili kumpiyansa. Tungod kay naapay kalayo ning magtotoo, basta dili mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. 25 ug 26.
2: 25. Pakighigala dayon sa imong magsusumbong.
1: Padayon.
2: Samtang nagakuyog pa kamo sa dalan.
1: Kana.
2: Padulong sa hukmanan. Kay tingali unya inoon itugyan ikaw sa imong magsusumbong ngadto sa maghuhukom.
1: Padayon.
2: Ug ang maghuhukom magatugyan kanimo ngadto sa bantay.
1: Padayon pagyon.
2: Ug ibanlod ikaw sa bilangguan.
1: 26.
2: Sa pagkatinuod magaingon ako kanimo.
1: Oh.
2: Nga dili ka nagayod unya makagawa gikan dito.
1: Panayon.
2: Hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo.
1: Oh, busa igsoon, dili ta magkumpiyansa tungod kay wala na tay tigom-tigom yan. Saligta kay nakadangat na. Ang magtotoo na ay impirnong kalayo gisgutan diha basta dili ta magpadayon sa pag-alagad. Nga dili ka kagawas dito. Hangtod mabayran na nimo ang katapusang sintabo. Nga naman ang prinsipyo sa Ginoo, Brad Ryan.
2: Yes.
1: Once nga nahimo na tang magtotoo, nahimo na tang partis ang gingharian, unya dili ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo, human ka na butismuhan, unsi say sa hob, bisan ka tong labing jutay na to nga mga sayop, tinglon to sa Ginoo, bisan ka tong labing gamay yun, nga kanang pagtigom, labing gamay, biyan ang asuktanan, sa usa ka taong naluwas, kima man ay bisik na to kayo nga panginabuhi ng panagkatigom.
2: Yes.
1: Unsi say sa
2: hob. Hob. Unsi size
1: oh.
2: Ug nga tudloan kaniya sa mga tinago sa kaalam.
1: O, oh, dayon.
2: Kay kaniya sa pagkamasinabuton,
1: walay makatupong. Padayon.
2: Busa hibaluin nga ang Diyos nagapaningil sa labing diyutay
1: kana.
2: Kaysa silot nga angay sa imong kasalanan.
1: Bisan ang katong labing diyutay na itong nahimong sayop, nahimong sala, paninglo na sa Ginoo. Mawin ang sa 2 Corinto 5 Gs, muhatag taghusay sa itong mga binuhatan. Hukmanta, sumala sa itong mga binuhatan. Busa, sa imong bahin, ang pangutanan ni mo kung matambog pa ba ka kalayo, masugba pa ba ka, ang imong termino, masugba. Kabas kalayo, nga dugay naman ka nabutismuhan. Di na ka isugbas din ang kalayo, pero masugba pagkas impernong kalayo kung dili ka mong padayon sa panagkatigom. Ano man, Marcos 9, 42, sugot, tanawa. Di ba, naay kalayong isugutan na, impernong kalayo na. Para na natong mga nagtuo na unta sa Ginoo, nabutismuhan, wa na mo padayon. Kaya nawala na.
2: Marcos 9:42.
1: Oh.
2: Bisan kinsa nga mag-aangin aron makasala ang usa niining mga gagmay
1: dayon
2: nga nagasalig kanako.
1: Oh.
2: Mayo pa lang unta hinuon kaniya kun gikahigtan siyag dakong galingan.
1: Mm.
2: Nga bato diha sa iyang liog.
1: Padayon.
2: Ug gikatambog siya ngadto sa dagat.
1: Padayon.
2: Ug kun ang imong usa ka kamot mao ang makaingon kanimos sa imong pagpakasala, putla kini.
1: Mm-hmm.
2: Kay maayo pa kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi.
1: Dayon.
2: Bisan pungkol.
1: Pungkol.
2: Kaysa may duha ikaw ka mga kamot, apan igabanlod ka ngadto sa impyerno.
1: Oh.
2: Sa kalayo nga dili arang mapalong.
1: Tanawara. Musa ang usa ka magtotoo kon matintal siya, makasala siya mga igsoon.
2: Mm.
1: Ang iyang kamot kung makasala, may panalang putlon.
2: Putlon.
1: Ang matan, lugiton.
2: Mm. Mm.
1: Kaysa nga may na lang maadto siya sa kinabuhi, balag pungkol, balag buta.
2: Tinod.
1: Pulag usa ka mata basta kay dili siya mapunta silot. Unya katong matintal gyud pagkasala mo nang ibanlod siya ngadto sa impierno nga kalayo. Unya katong kanang impierno nga kalayo hinaon dili na para patay.
2: Mm.
1: Kay kanang kalayo ha para ulay man.
2: Mm.
1: Kay ang para patay nga kalayo katong kalayo sa linaw nga kalayo. Kay wa mo di katapusang pag-antos nito.
2: Mm.
1: Pero kanang impierno kalayo limitado dili man siya para patay pero para ulay ni. 44. Oh.
2: Nag-ingon, diin ang ilang ulod
1: kana?
2: Dili mamatay.
1: Dayon.
2: Ug ang kalayo dili pagapalungon.
1: Ang ulod di man mamatay dito. Mo pasabot na kaning kalayo dili ipapatay. Ang ulod di man mamatay.
2: Mm.
1: Para paantos lang ni,
2: paantos
1: para
2: lang.
1: Maulay ka ba. 49.
2: Kay ang mata ko sa pag-aasinan
1: kana?
2: Ug kalayo.
1: Tanawa.
2: Ug ang tagnang halad inihaw, pag-aasinan ug asin.
1: Kon ang usa ka magtotoo dili pa maulay aning panahon karon.
2: Mm.
1: Pagbalik sa Ginoo maulay na kita kanawan.
2: Yes.
1: Kay inigbalik sa Ginoo na anay kalayo iyang dadon para isabon ug ilaba niadtong mga wa nagpadayon sa pag-alagad. Ang Ginoo kuyog mo asin. Kay og kita og moasin ta asin mag itong gamiton.
2: Mm.
1: Pero ang Ginoo kung kulang kag kung tabang ka, asinan ka na, dili asin gamiton nga, literal asin, kalayo man.
2: Mm.
1: Kalayo. Busa, ang tinguha, unta sa Ginoo, mga kaigsaunan, ng kitang mga nabautismuhan na, diya kang Kristo, ng mapadayon ta aning pag-alagad, diya sa Ginoo.
2: Amen.
1: Aron mahimo tang maulay, ang atong kalag, pinaagis pagsugot na to sa kamatuoran.
2: Mm.
1: Unang Pedro 1:22. Ulayon ang atong kalag, pinaagis pagsugot na to sa kamatuoran.
2: Amen. Unang Pedro 1:22, sana ulay ninyo ang inyong mga kalag.
1: Usa ang magtotoo, kinahanglan mo padayon sa pag-alagad, humanabutismuhan kay para ang atong kalag maulay diha sa pagsunod nato sa kamatuoran.
2: Mm.
1: Padayon?
2: Pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran.
1: Oo, masasugto ng kamatuoran.
2: Alang sa matuod nga paghinugugmaay nga minagsuon.
1: Amen.
2: Kinahanglan sa kinasingkasing
1: kana
2: maghigugmaay kamo ang usas sa usa.
1: Oh.
2: Sa may niton gayod.
1: Busa mao nay purpose nganong mopadayon tas parang katigong.
2: Amen.
1: Kay naay mga kaigsuonan pud kinahanglan pud tong pagdasig, kita pud kinahanglan pud tas ilang mga pagdasig.
2: Mm.
1: Pinaagi anang padayon tas pagalagan sa Ginoo, paimulo sa pulong, panagkatigom, maulay atong kalag. Karon kay di man jud ka matabang maulay kay di man jud ka mutigom na. Diya na kas panagkatigom dahil nagpakasala na pud sa kalibutan. Mao nang inigbalik sa Ginoo, Malakias 3:2-3.
2: Mm.
1: Magdala na gyud sa kalayo para iulay atong wala pa maulay ning panahon na.
2: Malakias 3:2 nag-ingon, apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi?
1: Inig-anhi ang manhin ang Ginoo, kinsa man daw makapabilin?
2: Mm. Og kinsa ang mga tubang kung siya mo pakita na?
1: Og kinsa may matubang inigpakita na po niya?
2: Kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw.
1: Na.
2: Ug sama sa sabon sa man lalaba.
1: Kana.
2: Ug siya mulingkod ingon sa magtutunaw.
1: Tanawa. Ug
2: mag-uulay sa salapi.
1: Kana.
2: Ug iyang putlion ang mga anak nga lalaki.
1: Hilili. Oh, diha ra ko to. Busa inigbalik sa Ginoo ang pangutana nito, kinsa may maatubang niya, kinsa may maka asdang sa pagatubang sa Ginoo inigbalik niya magdala magud sig kalayo.
2: Mm.
1: Kalayo nga para ulay. Ulayon katong mga magtotoo nga wa pa maulay ning panahon na.
2: Amen.
1: Dugay ra magtotoo pero sige lang bidyoke. Tabako.
2: Tinuon.
1: Sige hubog-hubog.
2: Mm.
1: Maulawan na lang ang alan sa Ginoo tungod kay way tarong kinabuhi. Muna nga ulayon sa Ginoo para maulay para makasulod unya sa walay katapusang gingharian kay dili ulayon. Di man to malimpyo. Wa nang giingon sa unang Korinto 3:15-3:12 nga maluwas ra siya pero magmulatas lagi kalayo.
2: Tinod. Unang Korinto 3:12.
1: Mm.
2: Karon kun sa ibabaw ni ining maong patukuranan,
1: dayon
2: adunay magabalay og bulawan.
1: Ana.
2: O salapi. O mga bato nga hamili.
1: Panayon.
2: O kahoy. O kugon. O dagami. Ang binuhatan sa matagusa makita raon niya.
1: Makita raon niya.
2: Kaya ang adlaw sa hukom, magapadayag man unya ni ini. Sanglit kadtong adlawa, igapadayag man pinaagi sa kalayo.
1: Kalayo mo yung padayag, Brian?
2: Ug ang maong kalayo, mao ang magasulay sa binuhatan sa matagusa. Kung mulungtad man ang bisan kinsang buhat, nga natukod sa ibabaw sa patukuranan, nan siya magadawat og ganti.
1: Kana na, nayon.
2: Ug kun ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, nan siya makaagom og kapildihan, apan siya maluwas. Bisan nga daw nag-agi siya sa latas og kalayo.
1: Ang usa ka magtotoo kundi na makapadayon ning panahon na, maabtan inig maabtan sa kamatayon, maabtan inig malik sa Ginoo mahukman. Nagyapoy tendency nga maadto gyapos kalayo para ulayon. Unang tubag sa pangutana ni mo Brad Ryan. At wala pong itaas-taas ang tubang bird by
2: yes,
1: para po nga medyo ma-alarm po ng mga ikso na tubang wala naging po yung tigong-tigong.
2: Maglaom tang ako.
1: O grabe naman po ng 30 katuig mo yung tigong-tigong.
2: Ang ban.
1: O makabalik lang pa naghiusas mga ikso, nagservisyuhan na sa mga ikso, kinamatay na. Nilipid po mayo, no? O na nga, padayon ta mga kaiksoonan.
2: Amen.
1: O naaka sa dapit karon nga, kanabang, basi na ay panagkatigom sa imong nahimutangan, walang pong kamangita. Manang labing maayong Brad Ryan, mangita ka og panagkatigom.
2: Kung asa ni siya nga dapit karon Brother Mer, no?
1: Okay.
2: Maglaom ta nga.
1: Kalagsa na lamang kaayong karon dapit nga walay panagkatigom sa mga Kristohanan.
2: Yes, tinuod.
1: Kung saan tubag sa iyong pangutana, Brad, saan pa og nabutismuhan ka, kung di ka mo pa na yun, naakay silot niya pong atubangon, kalayo. Pero dili na para salinaw kalayo, nga walay katapos ang pag-antos, kung dili ka ng impyernong kalayo para ulay na, maulay ka ba? Kay para nga makasulod unya ka sa gingharian yung giandam sa Ginoo ngadto sa eternidad.
3: Amen.
1: Salamat sa Ginoo mga igsoon.
3: Kana por ko lang yung sa Bro Mirba kanang panagkatigom ro Brad. Usa na sa Bro Mirba nga nagpamaton nga matinud anon gyud.
1: Yes,
3: no. Ngadto sa Ginoo. Dili kay kana na ang usa ni murag wala ra kun dili kanang matinud anon nga nagalagad niya. Mo nay pinakanindot. So, makaduan ko gamay ani nga panagkatigom tong kay naman tila ang pangutan nga idugtong usab. Atong basahon karon aron matag-an po natog katubagan Bro Mir.
1: Amen.
3: Kanang panagkatigom Brad sa unang Korinto 11 versikulo 18. Usa na siya nga nagpakita sa kuan pagtukod sa iglesia or bio sa iglesia. Katong aton ipasabot nimo karon ha 11:18 din punto di Bro Vince.
2: Kay una sa tanan sa managtigom kamo ingon nga iglesia
3: kana
2: madunggan ko nga ana ay
3: katura Bro Benz. Sa tupa sa magkatigom ang mga tao sa Dios matupan ni Apostol Pablo dito sa Korinto sa magakatigom mo diha imo makita ang porma Bro Benz o Bro Mer sa iglesia.
1: Amen.
3: Usa na siya nga nagprove nganuman kana man kung kinabuhi sa pagkabanhaw Bro anong utana sa nga sa isang nangutana
1: Ryan
3: Brad Ryan. Karabi tong panagkatigom na iusahay sa atong mga igsoon ilaraman ng ikuan kana na ang murag i walay bili gawas lang si Gro Bro Mer og wa ka katigom kay agi ani kana bang rason bitaw nga mga bugat-bugat ba. Lahi man gud kana ni Biya brother dugtong natong gigon Brother Ilmer nga ni Biya lahi na siya anang wala ka katigom kay na kay amo. O lahi na siya nay uban nato nga mga igsoon nay amo naninguha pa nakatigom pero dili man kagawas Bro Mer kay na may amo. Pero og wala kay amo dayon murag malipin lang jud po kasi imong pagkaway tigom nalingaw na lang jud ka diha di kay ka maning kamot og basa sa Biblia sa paginusaran nimo pagampo kana kuyaw-kuyaw na kanang mubiya na nga termino. O kanang termino nga biya ba busa kanang panagkatigom sa panahon sa imong mga pagtuo brother og pagpabautismo kanang gingon Brother Vincent sa unang Korinto 12:13 naapil nakulang ka sa pagpamatuod nakulang ka sa paghatag og ibrihin sa imong kaugalingon nga ikaw apil sa church.
1: Yes.
3: Kay ang church, kanang kinabuhi sa church nga mao ang kinabuhi sa pagkabanhaw, nakulangan ka sa pagpamatuod sa imong pagkabahin. Tinglunon man sa Ginoo kay bahin man ka, you are the part of the body of Christ, usa ka nga nagpamatuod sa kinabuhi sa Dios nga maong pagkabanhaw, sulod sa iglesia. Tawgon ta lang tuod og dili ka na may dipindi Bro Mer, desir na ay pastor or tigpakao na itig atiman, ay ati manunon.
1: Yes.
3: Katong mag-atiman, dili man po ito magamit, wala atiman nun. Kana, huwag na yung mag-atiman sa inyong lokal, nindot yun nga naka dito, kay usaman ang nagpakita sa church. Bisan pagtawagun talag, ako atiman nun, si Brad Vincent atiman nun, naapoytik atiman, kanang atiman nun, or kanang nag-atiman, usa na kabyo sa church.
1: Yes.
3: Bisan pag ati manunon ka broomer sa inyong lokal, apil ka sa church. Yeah. Kaya di man po ito makita itong nag-ati manimo. Di man po ito makita ang function dito. Tanawa, unang Korinto 12:3.
2: Kay pinagi sa usa ka espirito, kitang tanaan mga Hudyo o mga Grisyanhon, mga ulipon o mga taong gawas.
3: Kana.
2: Nabautismo ngadto sa usa ka lawas.
3: Ayon.
2: O kitang tanaan gipatuhop o usa ka espirito.
3: Sa pagbautismo ni mo igsoon, nabautismo sa usa ka lawas, nagpasabot usa jud ka sa lawas. Kinahanglan sa imong panahon, kani kay nangutan naman ka maglaoming masakatra nimo.
0: Yes.
3: Kuan ang panagkatigom usa na nimo nga og tawgon ta lang og akalabuton gyud ba? Nga panagkatigom aron sa pagpamatuod nimo sa imo ang kaakuhan sulod sa church kay bahin man ka. Murag na siya brother ang church na kulagway lawas man sa atong Ginoo. Sumala sa nagbasahan brother Ben sa kuan. Kulusas 1:18-19 lawas na. Kanang parte sa atong lawas, kanang wala magliho kung tanaw na to, nga dawat limpyo ra, kanang tiyan. Kanang tiyan, brother, mura na siya tao ngayon trabaho gipakaon ra ni mo. Nahago imong mata, imong ulo. Posible na muingon si mata nga, ako mo'y nahago, kay mata ko ko. Muingon po si ulo nga, ako mo'y nahago, kay nagsikog huna-huna. Ang mga TL pod, mag-inisturihay po nga, ako pod, mula ko biya po ko. Ingon na yun ninyo ng parte sa inyong lawas nga, muragwa kay gamit nga, oy, kana si tiyan diha. Sige ra na nato sudlan og pagkaon. Kana siya gid way trabaho, miingon pong tiyan. Aw, sige, okay ra. Karon, ayaw niyo sudin na yung tiyan, ba? Masularap mo og sa physical ang atong mata. Manghanap nga kay lapas mo man. Mangluya atong lawas kay way kaon. Ingon na usab. Tawgon ta lang og bisag naata sa kinaubsang bahin sa party sa church, party jud ka sa church.
0: Amen.
3: Oh, katungdanan gyud nimo. Subo sa imong side og tulubagon gisaysay naman tong broomer ang mga sangkutanan sa ako ang side lang og maghiskot og sa or sala lagyod kay sa unang Juan ang tanang paglapas sa sugo sala man.
0: Yes.
3: Ang panagkatigom sa sugo man siya. Busa sa diyang makasupakta ang kuno lang nato sa Ginoo.
0: Amen.
3: Nga nakasala ta dahil ang usa nga epekto brother kana sa panagkatigom usa kung di kay ta makaabanti sa panagkatigom makauban sa mga igsoon sa fellowship man or sa panagkatigom, usa na nga makaridyo sa atong pagtuo. Usa na nga makaridyo sa atong pagtuo nga dili ta mutuo sa mga butang nga espirituhanon. Na yung mga panahon, sultian ta sa atong mga igsoon, makaridyo sa atong pagtuo sa man ni Tomas, Juan Brother Vince. Kanang giingon sa Juan Kapitulo 19, o Kapitulo 20, versikulo 24 sugod. Ang biyo ni Juan ni Tomas, anawa?
0: 20-24.
3: Sa nagkatigom ang mga apostolis kauban niya, mao may nakasaksi, igisultian siya, wa siya mutuo, tanawa.
2: Usa sa napulog duha nga mao si Tomas,
3: nga
2: ginganlag ang kaluha. Wala may uban kanila sa pagtungha ni Jesus.
3: Padayon.
2: Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nga nanag-ingon. Nakita na mo ang Ginoo, apan siya miingon kanila. Gawas kun makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, hug ikapasulod ko ang akong tudlo, diya sa inagian sa mga lansang.
3: Amen.
2: Huwag ikapasulod ko ang akong kamot diya sa iyang kilid.
3: Kalalang sa kama. Sa panahon nga wala pa si Tomas, absent siya ni nga panahon, gisultihan sa iyang mga kauban nga ang atong Ginoo na banhaw. Di man gyud siya muto, kayo man siya kita.
0: Tinon.
3: Kayo man siya ni ko na broomer.
1: Tinon.
3: Wa man siya sa tigom, wa man siya sa fellowship.
1: Ika-absent siya.
3: Absent man. Oh, nay mga panahon nga wa man gyud siya. Sa ikaduha, 26.
2: Wala kaadlaw tapos ni ini. Walo kaadlaw tapos ni ini.
3: Amen.
2: Ang iyang mga tinunan dito na usab sa sulod sa balay.
3: Padayon.
2: Ug si Tomas uban kanila.
3: Uban agyon.
2: Ang mga pultahan tinakpan. Apan si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala.
3: Padayon.
2: Ug miingon. Ang kalinaw magauban kaninyo.
3: 27.
2: Ug siya miingon kang Tomas. Ihikap dinhi ang imong tudlo ug tanawa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid.
3: Padayon.
2: Ayaw na ni anang pagkadili matinuhon. Hinunua, magmatinuhon ka.
3: Padayon.
2: Ug si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko.
3: Matinuibi.
2: Ug si Jesus mingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako?
3: Padayon.
2: Dalay gun katong wala managpakita ngani na nagpanuo.
3: Na. Ang bio brother sa skaintang ni Tomas ayang pagka nay usahay di katambong usahay po dili. O, ni kos yung dili matinuhon.
0: Yes.
3: Sulti si ang mga kaban niya. adik siya mo to. Oh. Kay wa man yun siya kita. Gina siya sa Ginoo ayaw na ang pagkamatinoon. Mm. Bulantong nito o nga wapod kita. Nabusa salamat o daygon ang Ginoo nga ang panagkatigom labing importante alang nato karon. Oh, tungod kay doon na kay kaakuhan, sulod sa iglesia, brother, diya sa Ginoo ihuwad ang nagkaraiyang kinadman. Sa episode 3 Jesus, ay nalagbas sa Brubin, sa episode 3 Jesus, ningon diya pagsulti, kay gihuwad sa Dios sa iglesia ang nagkaraiyang kinadman, na may pastor diha, na ay ibanghilista, doon ay magtutudlo, doon ay magwawali. So, kanang trabaho nga magtutudlo, na siya itudloan, na ay mga pagpanambag, nakaroon, o wala ka diha. Like for example, bisan tawagun talag, ikaw, tambaganan, o wala po ka diha, katong magtatambag, dili man to makita, nga, magamit sila bro, meron sulod sa iglesia, kaya wala may tambaganan, mutambag man to sila na itambaganan, busa, bisag tambaganan ka, bisan pag ako sa akong kabahin, maunang sa wali ni Brad Igiya, na minamaroon bro, meron ni chatman siya, ni comment sa page, ni siya, this is your brother Igiya, yes. Saya pa tong wali, bisan pag naibikil, like for example, atong him agbikil brad ha, palitan iyang bikil, mauna akong ingon, tambaganan, may mayanan. Kung kanang igsoon nga naibikil nga tambaganan o may mayanan, kanang bagdoy, kung wala na sa iglesia, kanang imong pagkamagmang maymay, pagpanambag, di na magamit. Wala may tambaganan, bro, mer.
1: Yes.
3: Oh, mao nang gibutang sa iglesia ang nagkaraiyang kinaadman, apil na diha ang tambaganan o ang nagtambag. Busa, dili magbias panakatigom. Ang manulunda gani, brother, ilang kita gaag, kung panakatigom, kanang sebrihanon, bro, Benz, kapitulo 2, versikulo 22. Tanawa ang sagiingon, di apagsulti.
0: Sebrihanon,
3: 22.
0: Apan kamu nagpakaduol na nga to sa bukid sa Sion, ug sa lungsod sa Dios nga buhi. Sa langit noon nga Jerusalem, ug sa dili maisip nga mga manulunda nga nanagtigom sa pagsadya.
3: Da, sa nanagtigom sa pagsadya. Kining pagsadya gani? Naay magoy hiniusang pagsadya. Panagkatigom? Kana mga hugyaw ba? Munang sa atong panagkatigom, di malikayan, ingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:26 nga, inigtigom ninyo, andam na baka mong alawiton. Kanang, bisag muawit, nakasulod sa iglesia, basahagan gani. Kanang na ang muawit, nakasulod sa iglesia, dili ka pwede i-reject sa mga igsoon nga, adi ka bahin. You are not the part of the body of Christ. Dili pwede. Bisang pag muawit, nakapartig yun ka.
0: Unya unsa man mga igsuon.
3: Amen.
0: Inigtigom ninyo ang matagusa andam na nga may alawiton.
3: Amen.
0: May pagtulunan.
3: Amen.
0: May pinadaya. May igasultig dila uhubad sa kahulugan niini. Ipahimo ang tanan alang sa pagpaligon.
1: Amen.
3: Ipahimo ang tanan alang sa pagpaligon. Nayusahay bisag nakaawit na ato pong mga igsuon bisag nakaawit na sultigom. Kaawit nag lima unya moingon pagyo den magsugod na ta. Kanang pag-awit, Brother Benz, Bro Mer, wala na, sugod na maguna.
1: Mao naman na.
3: O, mao naman na siya. Nabuti pa sabot, bisan pag, Brad, tig-awit ra ka. O, bisan pag makita na gawin mo ikaw mo'y kinaubsag hiyas, magamit na. Mao nang importante ka ika sa iglesia, Brad, nga magpakita ka sa iglesia nga mao ato yung panagkatigom.
0: Amen.
3: O, mao na'y pinaka-importante. So, busa, salamat o daigon ang Ginoo sa panahon na ba sa buhat sa una sa Antioquia, gisugdag tawag o Kristohanon. Katong mga nagkatigom ng mga yes. Iglesia. Ayaw ko piyansa kay ang pagpadayag na to sa panagkatigom, pagtukod sa iglesia, di hapon mailang mabilong ka sa kanangalan na. Ika nabi, buhat 11:26, kanang pagkakristohanon.
0: Ug sa iya nang nakitaan siya, iya siyang gidala sa Antioquia.
3: Amen.
0: Ug sulod sa tibuok o sa katuig, sila nakigtigom sa iglesia.
3: Ang iglesia na brother mo, gingala kristohanon, padayon.
0: Ug ilang gipanudloan ang usa kadakong panun sa mga tao. Ug sa Antioquia ang mga tinunan, dito sugdi pagtawag ug mga Kristohanon.
3: Sa ato pa, brother, kung nag-ilat na Kristohanon, Romer,
1: yes.
3: Tigom kita.
0: Amen.
3: Kutub sa mahimo, kung na may mga panahon nga di sa takatigom kay naay amo, naay pamilya nga gibuhi, o kung masakat na ipanon higayon, ngita jog tigom, tiguman. Kung mahimog makaadto sa lugar diri nga dapit, naay tiguman, naay higayon tigom. Anak yun kay Mone nagpakita sa iglesia ug matawag ka nga Kristohanon. Mona, brother, ang ako ikadugang busa, mo-proceed ta Bukmer?
1: Yes.
3: Mo-proceed ta sa laing pangutana kay importante sa ni nga pangutana gipasa ni Brodan. Atong oras mga swingtig paminaw no alas 7:57 na ni kagabion. Akong basahon then sugdan ni mo Bukmer. Matupas pangutana ni Sister Elizabeth tika dilinya Brod, unsa man ang pagtulunan sa mga apostolis? Kani, amen. Tadi pa rin mo, Brother Mersudan, Kani mo na ito ang himay-himayon ron. Sa di pa ni Musugdan, unsa man gyud ang pagtulon sa mga apostolis. Kani nindot ni Hisgutan po merkay ang mga naspikas karon, mga relihiyon nga tinukod og tawo, moingon man sila nga ang Biblia dili pagtulonan. Ang ilang ipa ang like for example pananglitan dili ningon sa pagpanghilabot sa LSM. Ang LSM ingon man nga ang Biblia dili pagtulonan. Oh, unya ningon man diri nga unsa man di pagtulonan sa mga apostolis? Naapil na tong tigom, Brother Mir. Ningon man ito na pa des pagtulonan sa mga apostolis, para ka tigom, mo na usa nga pagtulonan nila.
1: Yes.
3: Sige ato daw nang sugdan Brother Mir, aron ma hinay-hinayan ato.
1: Amen. Elizabeth Ikadilinya.
4: Murag sa sikyo.
1: Murag kaning digin mura. Kaning igsoon na taga San Juan eh.
4: San Juan sikyo.
1: Sikihon. Kumusta mo diha mga igsoon? Diha sikihon. Elizabeth Ikadilinya. Akanister Elizabeth nakabalo na man siya. Pero iha nang gipangutana ba para at least may bawaan gid kun unsa gid ang mga pagtulon-an sa mga apostolis. Unang-una Sister Elizabeth, ang pagtulon-an gyud nga gikan sa mga apostolis, mao gyud ang pagtulon-an gikan sa Ginoo.
4: Amen.
1: Kana bitang terminong gikan ba? Nagpasuot dili ilang kaugalingong mismong minugna. Kun dili nga gikan sa Ginoo na. Mao gitawag to gikan, pagtulon-an nga gikan sa mga apostolis. Nganong gikan mas mga apostolis, kinadawat ra mo gud nila Ginoo nang pagtulon-an na. Actually, di ina ilahang personal nga pagtulon-an. Pagtulon-an na sa Ginoo nga gipasa sa Ginoo nga dos mga apostol. Buhat 1, tanawa, dos.
2: Buhat 1, versikulo 2, nag-ingon.
1: Dayon.
2: Hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya,
1: ana.
2: Paingon sa langit, tapos siya makahatag og mga tugon. Pinaagi sa Espiritu Santo,
1: ana.
2: Ngadto sa mga apostolis, nga iyang gipili.
1: Busa ang mga apostles, gibinlan sa Ginoo sa mga sugo kon mga pagtulon-an.
2: Amen.
1: Sa atong Ginoong Hesus. Sila mao'y personal gyud nga mga steward. Aning maong pagtulon-an sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mao nang si Pablo sa unang Timoteo 6:1 tanawa. Guys, God si Pablo nga atong pagtulon-an.
2: 6:1 ang tanan sila nga nailalom sa yugo sa pagkaulipon.
1: Dayon.
2: Hinanglan magaisip sa ilang mga agalon.
1: Dayon.
2: Nga takus sa tanang pagtahod.
1: Dayon.
2: Aron ang ngalan sa Dios ug ang tuluhan.
1: Tuluhan.
2: Dili mapasipalahan.
1: Oh. Dari sa ato ako ang version gigamit sa gipadayag version.
2: Mm.
1: Ngayon dari ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulon-an. Musa ang mga pagtulon-an sa Ginoo nahimong pagtulon-an sa mga Kristohanon. Kaya dito matamu base. Mao na igiingon diha nga pagtulon-an nga gikan sa mga apostolis. Si Pablo sa Tris, Brad.
2: Sa Tris.
1: Ipadayon pa.
2: Kung adunay magtudlo og lahi nga pagtulon-an.
1: Kung adunay magtudlo og lahi nga pagtulon-an.
2: O wala magsubay sa ustong mga pagtulon-an. Nga gikan sa atong Ginoong Hesus Kristo.
1: Kana busa na di ay pagtulon-an. Giingon di pagtulon-an sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kanang pagtulon-an sa atong Ginoong Hesus Kristo o pagtulon-an nga gikan sa mga apostolis, maura na siya. Way kalainan. Ato alang gihatagan bag emphasize ang kanibitaong kanamang kong termino brad nga pagtulon-an nga gikan sa mga apostolis. Dako ba na siya nga dako ba nang punto niya sa bang gikan?
3: Sari pa ka po rin bro, clarification kay ang nagpadala sa apostolis ang ato mang Ginoo.
1: Yes.
3: Si Ginoong Hesus man.
1: Oh. Busa ang atong gikuha kana lang punto bitaong gikan sa mga apostol nga atong i-emphasize sa atong mga listeners nga kanang pulong agikan sa mga apostolis dili na ilahang personal mismo nga pagtulon-an nga ilahang tapo-tapo sa 12 man to sila kun dili katunang mga pagtulon-an sa atong Ginoong Hesus Kristo nga sila mo gipialan ba busa giingon des buhat nga pagtulon-an nga gikan sa mga apostolis. Then pangutana na unsa man ang pagtulon-an na ato na pong sugdan 2 Timoteo 2 Tesalonica 2:15. Unsa man ang pagtulon-an na gyud?
2: 2:15. Busa mga igsuon. Sa gipadayag version bro.
1: Sa pinanayag. Pinanayag.
2: Magbarug kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan.
1: Amen.
2: Nga among gikatudlo kaninyo.
1: Humawid, magbarug nga malig-on and humawid sa mga kalagdaan.
2: Pinaagi sa pulo nga gisulti o pinaagi sa sulat.
1: Pinaagi sa mga pulo nga gisulti o pinaagi sa sulat.
3: Ato na brober, nasulat na.
1: Nasulat.
3: O natatak ba?
1: Busa kining mga pagtulon-an nga gikan sa apostolis, ila nang gipamulong, ila nang gitudlo, ila na pong gisulat. Busa unsa magini siya? 2 Timoteo 3:15-16 tanawa. Dos. Oi, pagtulunan. Nagikan sa mga apostolis.
2: 3:15. Og nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan.
1: Oo. Oh.
2: Nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus.
1: Kana, busa kini ni aing pagtulunan gikan sa mga apostolis, mo ning balang kasulatan.
2: Amen.
1: Kaning mga sulat sa mga apostolis gikan sa Mateo, tamag pinadayag. Mao na yung mga pagtulunan sa tong Ginoong Hesus Kristo nga gisulat gyud sa New Testament siya. Pero alang nato karon ang entire Bible kay sinulat man sa mga propeta, sinulat sa mga apostolis, mao na ato ang pagtulunan. Pagtulunan nga gikan sa mga apostolis, ang tibok kasulatan, tibok Biblia. Gikan sa Genesis tamag pinadayag, mao na ato ang kanang basihanan sa mga kamatuoran. Mao na yung mga pagtulunan nga gikan sa mga apostolis. Diha ta mo basi.
2: Amen.
1: Dili ta maghimo og mga basahon.
2: Tinuon.
1: Nga ato ang nganlan pug pagtulunan. Kay nila pa ang Biblia di man daw pagtulunan. Ang Biblia mga igsoon pagtulunan na kay ang word gun nga pagtulunan sa English teaching man.
2: Teaching.
1: Teaching mga pagtudlo ba. Kini mga pagtudlo sa tong Ginoong Hesus Kristo mao na pagtulunan nga gikan sa mga apostolis.
2: Yes.
1: Busa diha ta mo basi, diha ta mo kan ba mao man sa standard gig nga reference para dili kita mo simang, di kita mo sipyat. Busa ang pagtulunan nga gikan sa mga apostolis mao ni ang balaang kasulatan nga naman di lamang ang New Testament ra, bisan pa ang tibuok nga daang tugon nga naman na tungod kay kanang pag-ingon ni Pablo diha nga ang tibuok kasulatan mao bay apil ang New Testament pa anang panahon na kaya nang panahon na kamulo pang gisulat sa mga apostles ang kaning New Testament. Busa si Apostol Pedro sa unang Pedro 1:20. A 1:19 tanawa.
2: Unang Pedro.
1: Oh.
2: 1:20.
1: Kana
2: nag-ingon.
1: 1:19 sa.
2: 1:19 kun dili sa bililhong dugo ni Kristo.
1: Dos Pedro. Ano?
2: Dos Pedro 1.
1: Oh.
2: 1:19.
1: Kana
2: nag-ingon, labi pa gayo di ay nga nahimatud-an ang pulong sa propesiya.
1: Oh, na yon.
2: Maamong ginabatunan.
1: Na yon.
2: Mayo nga inyong himuon ang pagtagad.
1: Oh.
2: Nini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga.
1: Kana.
2: Nga nagasiga sa dapit nga mangitngit.
1: Na yon.
2: Hangtod mo banag-banag ang panahon. Og musubang ang bitoong kabugasun.
1: Oh.
2: Diha sa inyong mga kasing-kasing.
1: Busa si Pedro, nagtumbok na siya daan nga ang mga propesiya. Sa balaang kasulatan, kinahanglan ipatagad.
2: Amen.
1: Di lang kay ang New Testament. Bisan pa ang Old Testament. Kaya nga naman, ang Old Testament, propesiya na daan. May tungod sa itong Ginoong si Kristo. Busa ipatagad siya. 20.
2: Kinahanglan inyong mahibaluan kini.
1: Na yon?
2: Una sa tanan.
1: Kada.
2: Nga walay propesiya diha sa kasulatan.
1: Kada.
2: Nga arang kaymuan sa kinaugalingon. Nga pagpanabot.
1: Padayon sa 21.
2: Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton
1: oh,
2: sa tao.
1: Kana.
2: Inunua, minanduan sa Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios.
1: Kana. Busa ang pagtulunan nga gikan sa mga apostolis maong ang tibuok yun nga kasulatan.
2: Amen.
1: Mga kaigsoonan. Muna nga alang ni Mr. Elizabeth, ang tibuok nga kasulatan maunay pagtulunan nga gikan sa mga apostolis.
2: Amen.
1: Nga naman, kay silang Pablo, doon ay mga sinulat. Gani, mingon pa ganis Pablo, nga kung doon may mga propeta, diha kaninyo. Ignacia, atong basahon, Unang Korinto 14:37.
2: Unang Korinto 14:37.
1: Na yun?
2: Kung na doon ay maghunahuna nga siya propeta,
1: o
2: may hiyas nga espirituhanon.
1: Kung doon ay maghunahuna nga siya usa ka propeta, na yun?
2: Kinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo, maoy usa ka sugo gikan sa Ginoo.
1: Busa ang gisulat sa mga apostolis, sugo na gikan sa Ginoo mga igsoon.
2: Amen.
1: Busa kay ahaman na napatikron lang sinulat, nasa Biblia. Nas bala ang kasulatan mga kaigsoonan. Munang ang tibok kasulatan mao nay pagtulunan nga gikan sa mga apostolis.
2: Amen.
1: Dili nang mga MR, bro.
4: Dili nang MR.
1: Dili nang mga other books.
3: Mingon pa dayon nga kanang inyong Biblia na man sa among basahon. Uy, unsa in nauna dayon yung basahon ang Biblia?
1: Kanang giingon ni Pablo sa Unang Korinto 14:26. Unsa man mga igsoon nagtigom ninyo andam na ba nga dunay mga alawiton dunay pagtulunan kanang pagtulunan gi ngunda kasulatan na
2: yes
1: dili na kay pagtulunan nga sinulat og insik dili na ba mga igsoon kun dili kanang pagtulunan gisgutan diha pulong na sa Ginoo Ngano man dai, kay ang pulong sa Ginoo, pagtulunan man gud ang pulong sa Ginoo. Mao nang ang pagtulunan gikan sa mga apostoles tibok kasulatan. Kay ang tibok kasulatan mao na ang pulong sa Ginoo. Asa mabasa Deuteronomio 32:1 taman sa 2. Nga kanang pulong sa Ginoo, pagtulunan na. Atong basahon.
2: Deuteronomio
1: 32:1.
2: Taman sa 2:1. Nag-ingon, magpatalinghog kamo.
1: Magpatalinghog kamo.
2: Mga langit, ug magasulti ako.
1: Magasulti ako.
2: Ug papatalinghuga ang yuta sa mga pulong sa akong baba. Magatulo, ingon sa ulan ang akong pagtulunan.
1: Tanawa ha, miingon diha, patalinghugi o yuta ang akong mga pulong. Unsa man ang pulonga sa dos, mahulog unta na ulan ang akong pagtulunan. Busa, kining pagtulunan mo ang pulong sa Dios.
2: Amen.
1: Dili nang pulong sa mga tao nga pulong sa usara ka tao gisulat, gipalapad-lapad, gikutlo diha sa Biblia nang gi-expand na pug ayo din pagkahuman nga bikil nang saysay, di mo ra gisunod-sunod, dili na mo'y pagtulunan. Ang pagtulunan mga igsoon mao ning pulong sa Ginoo.
2: Amen.
1: Ang balaang kasulatan nganong maumay atong pagtulunan. Gikan sa mga apostoles, Proverbio 8 City of God, so Brad Vincent, tanawa. Ano man na?
2: Proverbio.
1: Pulong na sa Ginoo ng pagtulunan. Iskutan niya.
2: Otso, versikulo, city.
1: City, taman sa otso.
2: Nag-ingon, kay ang akong baba.
1: Ang akong baba.
2: Magasulti sa kamatuoran.
1: Dayon.
2: Og ang kadaotan mo'y usa kadurumtanan sa akong mga ngabil.
1: Padayon.
2: Ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man.
1: Oh, dayon.
2: Walay bisan unsa nga balik ko ni balit adya kanila.
1: Noybe.
2: Silang tanan matinaw alang kaniya nga makasabot.
1: Padayon.
2: Og matarong alang kanila nga nakakaplag sa kaybalo.
1: Oh, mao nang ampulong si Ginoo mga igsoon, mo ang tibuok kasulatan. Mao nay pagtulun-an nga gikan sa mga apostoles ngano man. Kanirang tibuok kasulatan mga igsoon, way baliko, way balitad.
2: Yes.
1: Kay mingon ang Ginoo ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man. Walay bisan unsang baliko ni balitad diha kanila. Kanarang tibuok kasulatan. Basa taron ng mga sinulat sa mga unsa ba dihang mga sinulat, daghan man kaayong balitad.
2: Tinuod.
1: Daghan man kaayong mga baliko. Pero ari kas Biblia wa gyud baliko diha higala igsoon. Mao nang ang pagtulun-an nagikan sa mga apostoles, mao ning tibok ka kasulatan.
2: Amen.
1: Mao na nga si Pablo dili gid siya mosugot nga moadaptaan ang dili na gikan sa kasulatan. Di na sugo gikan sa Ginoo. Di nagsugo gikan sa mga apostoles. Galatia 5:10 tanawa.
2: Galatia 5:10.
1: Oh.
2: Nag-ingon. Ako masaligon kaninyo.
1: Nayon.
2: Tungod sa Ginoo nga kamo dili mosugot sa panghunahuna nga sukuhay sa ako.
1: Oh.
2: Og siya nga nagapagubot kaninyo,
1: kana
2: magaantos ra niya sa iyang pagkahinukman sa silot.
1: Oh.
2: Bisan kinsa siya.
1: Musa si Pablo, di na siya musugot nga makaigsunan, musagop pa og panghunahuna nga sukway sa iya. Nga naman, tungod kay si Pablo, usa sa mga gipialan sa Ginoo, sa mapagtulunan sa Ginoo.
2: Amen.
1: Gipialan sa pulong. Motong gibasan to kay na, sa unang Korinto 14:37, nga kung doon may propeta, o doon ay hiyas nga espertuhan nung diha kaninyo, paingon siya nga kining akong gisulat sugo ni sa Ginoo. Busa ang tibuok kasulatan maoy pagtulun-an nga gikan sa mga apostoles, busa mao nay ato ang batunan. Dili na ta mo baton ana mga gipansulat ra diag usa ka tawo, ana-ana kay perti na nang balikuan ayon, baliko pagit mabayaran pagit Brad Michael. Mao na nga
4: maligya sayop.
1: Oh, maligya ang sayop gibaligya.
4: Maligya sakto.
1: Oh, dahil na tay bersikulo ana Brad Michael. Nganong dili ta pwede nga mo gamit og lain nga kanabitong pagtulunan gawas sa tibuok kasulatan, gawas Biblia. Tungod kay dili history nga unsa diha ang history, tungod dili man gud ta kasalig sa mga magsusulat Brad Michael. Jeremias 8:1 atong basahon. 8:1 ba na? Okay, atong tan-aw sa Brad Benz kay sing masipya ta. Dili Isaias ito. Isaias 8:1 tanawa.
2: Isaias
1: 8:1.
2: Og si Jehova miingon kanako. Mone?
1: Jis-ono.
2: Jis-ono.
1: Tanawa.
2: Alaot kanila nga nanagsugo sa dili matarong.
1: Oh, dayon.
2: Nga mga sugo og sa mga magsulat nga nagasulat sa mga butang nga balitan.
1: Di ta mo kumpensa mga igsoon gawas sa Biblia tungod kay dunay mga magsusulat nga nagsulat og mga butang nga balitan.
4: Kay kinahibawi balit aron.
1: Oh, mao na nga ang Biblia Sumala sa itong gibasa, walay baliko, walay balitaan niya kanila. Kung antutas abang mga basahon, mga kaigsaunan ko, dili ta kumpiyansa kay nay mga magsusulat nga nagsulat og mga butang nga balit-an. Kaning tibok Biblia wa may balit-an ani nga naman kay ang kasulat ani guided sa Holy Spirit. Sumala sa Dos Pedro mga igsoon. Atong oras alas 8:30 na Brad Mike.
3: So ato ning dugangan mga suking tagaminaw labi na kani si sa ni normal naglaw ko nga kani si Brad Normal may kuan dari nang utana.
1: Brad Normal.
3: Marlon ni sige Patisman. Marlon Patisman. Marlon Patisman igsoon ni Brad Hermes Patis kung ako masayop. But Marlon, ato na yung tagapagtagad imong pangutana kanini ang sa ibang bansa, no, katong na sa ibang bansa, dayon, unsa pagyod. Kana na ang, okay, sa ibang bansa, dayon, kaning ikaduha. Naman ni kaya ang pangutana din, ato yung tagapagtagad. So, no, then kaning, kang Sister Elizabeth, kadilin niya, wala pa ni mahuman sister kay, na may maghimog pagtulon ano nun, nga si Kristo dili Dios. Ato nang ipambit kung sa pagtulon na sa mga apostoles si Kristo di bagyo Dios.
1: Apil man niya.
3: Oh, pagtulon na nila. Dayon na mga relihiyon karon nga ilang mga babaye walay pandong og magtigom. Pagtulon na sa mga apostoles. Dayon kana na ang uban moingog ang mutuo wani bautismo hay pagtuora. Ato nang isay-isay og uyon ba na sa pagtulon na sa mga apostoles. Dayon kana ang pagtulon na sa mga apostoles sa tutong ingon Brad Elmer mao na pagtulon ni Ginoong Hesus. Ningon man si Ginoong Hesus pagsulti ay nalagbas sa probinsya gibasa man ni sa Mateo 28. Himuanin yung tinunan, Romer, ang tanang kanasuran.
1: Yes.
3: Sa pagpatuman sa tanang gisugo na ko ninyo. Yes. Sa tupa kanang gibuhat sa mga apostoles, gisugo sa Ginoo. Na mao ipatuman sa tanang mga tao. Patuman. Mao na klaro mga suwing tigpaminaw. Busa kaning tapik ko sa pagtulunan Sister Elizabeth. Wala pa ni mahuman ha to ni dugangan dahil matagana to ni Brad Marlon tugot sa Ginoo. Karong sunod na tong sibya. Tugot sa Ginoo. Dayon kay alas 8:15 namang yod ako lang ipaabot brother kinini ang matupan ni usani YG Raman diri kalunsag udtuhan na ay tiguman diri sa San Pablo City Laguna Brad. Mga igsoon nato diya sa Luzon katong naay mga nagasubaybay karon sa amo ang programa or sa ato ang programa diri sa Dapis sa Kamaturan, ang iyang ngalan kay si kalunsag udtuhan YG Raman diri na siya sa San Pablo City Laguna. Sa salamat ug dayon ang Ginoo nga unta ma reach out ni aron ma tagag higayon.

0: Amin. Isulti ang pins ato, brother. Ang sto? Ba meron sa pins ato?
1: Pins, di na maglangay-langay.
0: Ang title, dili ta maglangay-langay mga swingting paminaw. Sa tay sa pins, wala ta ka kayo bro, dano? Sige lang, basin o sa sunod. Matagaan na po na ito.
1: Wala na kami memorize, no?
0: Sa page, may kami memorize, bro, Dan. Oh, may pay na kami matanay din ito, bro, Mir, no? So, mao ka itong mga suking tigpaminaw. Ang pipila nga nag-comment sa ato ang kuan, ato ning i basahon karon ang mga pipila nga nag-comment sa atong live. Hapan sa dili pa, sa gihapon ang ato ang gitares, walay lain kung dili si Brother Lim Minusa, ikan sa Iglesias la po yan. O atong mga mag-aaw ito, sab, si Sister Charlene Balasi, gikan sa Iglesia, asa sa gikan karon Brother Robin?
2: Sa Buog.
1: Buog.
0: Gikan siya sa Buog, Sambuanga, Sibugay. O sa gihapon yung mga kauban, si Sister Gisa Tumagad, gikan sa Iglesia sa Tabina. O si Sister Rose Ann Cano, gikan sa Church in Midsalip. Sa gihapon, mayong gabi isa ta na mga nakakomment, no? Ni Jeffrey Kampaan, ni Sister Mirasol Aranjuez, ni Sister Lydia Dumaog, ni Brad Cornelio Babiera diha sa Tabina, ni Giovanni Disan, ni Nancy Siliana, earlier si Atrasan Nuaga, ni YG Kalonsag Udtuhan. May nangita ni atong Ikson o kani si YG Kalonsag Udtuhan, mga taga Luzon na mga Ikson, maghinaot mi nga ma-reach out ninyo di diha. Si Neria Kabaltira Ramilieti Haliado, tasas ngalan, may gabi Ikson. Ni Choy Agias diha sa Buanga City, may gabi eh. Ni Brother Jacob Arangkana diha sa Iligan. Ni Brad Ephraim Yangko Kadilinya, may gabi Ikson diha sa San Juan Secure. Ni Sister Elizabeth Kadilinya, may gabi Ikson. Ni Brother Alfred Algar, kumusta Ikson Brad Alfred? Ni Brother Bethlehem sa Bayton diha sa Osami City. Mga Bation Pamili, sa Bayton Pamili, Lim Pamili, Manligis Pamili, Ramayrat Pamili, diha sa Osamis. Ni Brad Gerson Kadilinya, diha San Juan Secure. Rico Jan Opong Magwan. Ni Brad Eljon Kihardo Rokamura. Salamat sa Ginoo, brother. Ni Brian Espihon. Ni Leonila Lubaranis Pahis Herbulingo. Victoria Sabayton. Ni It's Me RG Gumanad in Ibanez. Ni Jeffrey Kampaan. Mana ni, no? Ni Rosita Branggan Rumo. Og ni Sister Lisel Kanuog diha sa Mid Salip. Brother Benz.
3: Amin. Bisan pa kan Sister Jirams Martinez. Bisan pa kan Brother Arnil Padaw diha sa San Fernando, nagpasakop siya sa Tarlac. Sa si Ryan, Brad Ryan Maata. Amin. Bisan pa kang Sweet and Sore. Kang Sister Laurel Sinti Pandamon diha sa Church in Santa Cruz. Bisan pa kang Brother James L. Umpaw diha sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kang Brother Rinrin Muralyon diha sa Kalabayan. Sani? Shout out ko diri sa Kalabayan. Bisan pa kang Hanilin Romo Binyaris diha sa Consolacion Cebu. Amin. Kumusta mga igsoon diha? Bisan pa kang Arjun Dolay. Bisan pa usab kang Sister Sandra Bilotindos diha sa Dimataling. Nagtanaw usab si Brother Titing sa Losod. Nakita ni Brother Roldan sa page usab. Amin. Maayo. Mgabi diha igsoon diha sa Dimataling, Brother Amen. Titing sa Losod. O bisan pa kang Sister Lydia Dumaog.

0: no? Iyahang kuan gi-mention dire Win C. Brilliant, no? Amen. Kan Sister Jezebel Ibiru maglangit diya sa church in Amlan. Amen. Bisan pa kang Sister Sarah lumakad batlag. Amen. Salamat kauban siyang anak kasi Sister Jasin. Kanunay daw ni sila nagpaminaw yod Brad, no? Way puas nga pagpaminaw. Amen. Mayong gabi diya. Igsoon. Diya sa Lasi Sikihor. Amen. Bisan pa kang Jewel Patsu. Amen. Sa Dumingag, no? Kang Elizabeth Navasilla de Cafe diha sa Maramag Bukidnon. Bisan pa kang Sister Genevieve Blantaka diha sa Sumpot di Mataling.
1: Amen.
0: Bisan pa kang Sister Mylene Sugo Gutual. O kang Ephesians Mamigo Tanilon, no? Living Stream Ministry sa Negros Occidental, no? Bisan pa kang Rebecca Yangko Kiampao Baya. Amen. Kang Sister Bing Medico diha sa San Pablo. Kang Chari Medico sa Baiton. Kang Brother Regalani Arcilia diri sa Pagadian City. Nabihan ni God nilang Brother Piping Martir o Lambrad Dodo Sanchez sa mga kaigsunan diri. Kang Virgilia Binghit Birasis diya sa Osami City. Amen.
2: Kanang ikaduha?
0: Ininchik maning kwan.
1: Chingwa.
0: Mabasa. Crystal Zid Okay Maningo. Amen. Bisan pa kang Burns Medico Cardo.
1: O
0: paminsyon ko Brad sa Iglesia sa Palimbang. Amen. Mayong gabi diha mga igsuon. Kang sa among mga tinahod ng mga elders. Kadaghan mo ni. Kang Brad Robin Mutya. Kang Brad Jun Sabayon. Sabayton.
1: Sabayton na.
0: Brad Umigi Pancho. Nga akong ugangan lalaki. Kang Brad Roger Masibog. No, wag ini sibog-sibog. Kang Brad Roger Masong. Kang Brad Sally Oliveros. Uban siyang mga asawa o mga anak.
2: Mga asawa?
0: Mga asawa. Mga asawa man dire. Masin kani
1: sa ilang na. Uban sa ilang mga asawa na. Ayawa mo na ni iyang
0: mga inyong igsoong mga nga nagapaminaw sa Isulan Sultan Kudarat. Amen, Isulan Brother Mer. Nakasunod ka?
1: Amen. Supunyas gahuman diha sa Church in Quezon, Palawan. Ni Rony Saga. Amen. Salamat sa kinang mga igsoon. O si Abro GR, si Muyan, nga naakaroon sa Sambuanga City. Nakatigom siya kanina.
2: Amen.
1: Nakanusakan yung mga asawa ni Nancy Siliana sa Opol. O Elmer Tomo Kayari, si Sangay ni sa Ninoy Aquino. O ni Ri Parantar Bilyakir.
2: Amen.
1: Ni Ramil Lanos, kung uyuan, diha sa Sambuanga City. Kumusta? Ni Arden Cobol, diha sa Hamanila, sa Apitugo man, poblasyon. Renmark Bitangkor, dalis pagandian, Nico Badayon Abulay. O sa atong igsoon, ng Utana, Elizabeth Cadilinha, diha sa San Juan Sikihor. O Juniper Yangko, sa Negros Island. O sa The Church in Titay. Atong igsoon, Bird Gamay, no?
0: Bird
1: Igiya.
2: Amen.
1: Nakatanaw po karon. Og ni Melvin Pacho, Apanso. Og ingon man, ni Jerome Dave Aranas, Rebecca Luok Sumagang, Dias Katulayan, San Juan Sikihor. Og ni Darley Matimbol, Dias Iglesia Samarita. Salig Arnaiz Salvador, sa Bacoor, Cavite. Og atong igsoon, Mirasol Aranwis, diha sa Dimataling. Og the Church in Pagadian. Amurag sa kuan, siguro ni Brad. Yes, no? Milani G. Albarico o ni Jubilin Rivera Torno diha sa Tungawan mga igsoon. Ni Mercy Isik Sobrio, ni Isaac K. Lapinid o i-mention ni iyang mga kailapod o ni A.G. Agot Caliso diha sa Tabina ba ni?
2: Tabina
1: o ni Dan Makiling muna o ni Imutan Prede diha sa Surigao del Sur, Dodong Natinggal Linghag.
2: Amen.
1: Sa watching her ang Angeles City, Pampanga. Ni Jeffrey Gania, Sultan Kudarat Kilabansig. Ni Brad Marlon Patis. Og ni Gabriel Tumanda, ako aning uyuan na Cebu. Og ni Rudy Tampuli, Merlin Campo de Redondo, Limari. Og Milfred Pabotoy. Og ni YG Kalunsag Utuhan. Og ni insa pa ni og sa kong asawa ni ay sa one and only nako ni Grisel P. Menyo sa Tarok
3: ay kalimot
1: di gud kalimtan. Og sa kong igsoon sa Batangas, Elisio Tarok. Walay igsoon pero naa sa Kalawan. Okay, si Janray Bustamante sa Don Marcelino Davao Occidental. Kaabot po din daping dyan, no? Og ingon man ni Siang Siang Kaliaga. Og ni Rene Rose Quijano Rolin. Og Ferdinand Bawisan Sumalinog Nanding. Umusta Brendan Ding diha sa Tungawan. Clipboard. Ah, pamat. Dayon. Tas pa.
2: Continue. Dahan pa kayo dito.
1: Dahan pa. Itong oras.
2: Uy, itong oras, alas 8.29.
1: Amen. Hindi na mahuman yun, Ibar.
2: Hindi mahuman, no?
1: Daghan kayo.
2: Oh, sige lang, sa sunod, mga Ikson. Katong mga nanawag, yun na mo mabasa ang mga ngalan.
1: Napdang oras. Mayroon
2: big dispensa gamay ha kay alas 8.29 kung amuhot doon. Mga naukanaw tag alas 8.33 baka ha. So sa tanang mga higala na mo ng mga nagsubaybay nga naapod sa Pikas, diya sa gitaw mo nilag Living Stream Ministry sa Rikabiri, maayong gabiin yung tanan. Salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay. Manghinaot mo nga lunamoy na kong pagtulunan sa gikan sa kasulatan, dili gikan sa pagtulunan, gikan sa MR. Usawa naman kami laing panahon, Romer. Ako na usap nga ihatag nimo ang higayon, alas mga pag-ampo.
1: Amen. Ikaw ang munday gong Ginoo. Sa kanunay, tungkol sa iyong pag-uban alang namo. Ikaw nagiyan, naghatag o mga pulong iksulti. Aron makahimo usab sa pagtagbo sa panginahanglan sa managpatalinghog. Busa, daigon ka, pasalamatan ng kagabihan Ginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Amen.
2: Sa gihapon kini ubos nga alagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
0: Brother Vincent Palisbog gikan sa iglesia sa Tabina.
1: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
2: Wa naman kami laing panahon hangtod sa sunod na lang mga higala sa mangtak na og sa mga istasyon lang gihapon kami manamilit o magaingon. Dapig sa kamaturan.
1: Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Luzon, Visayas at Mindanao! Handa na ba kayo for 30 minutes of non-stop fun and prizes? 9 PM na, and that means it's that time again para magsaya at magmanifest ng panalo dahil mas malakas pa sa habagat ang mga papremyong dala ng aming mga bigating super at ultra jackpot prizes ngayong very lucky Sunday evening, August 30, 2026. Kaya stay safe and dry sa inyong mga bahay, Lotto Barkada, dahil tatapusin po natin ang week na ito with good vibes. And speaking of good vibes, kasama kong maghatid ng kasiyahan ay walang iba, kundi si Fiona. Hi Fiona, good evening!
2: Hi Tan, good evening sa'yo! At magandang gabi sa inyo, Lotto Barkada! Sana lahat kayo ay safe sa inyong mga bahay habang sama-sama nating hinaharap ang walang tigil na buhos ng ulan at pagbaha sa iba't ibang parte ng bansa. Your Lotto family is with you and still ready to give happy vibes and cash prizes, even in these trying times. Kaya tune in lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming live streaming channel sa Facebook at YouTube. And always remember to play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, simulan na po natin ang Game Time Kasiyahan by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our lottery draw proceedings.
2: Also, here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am!
2: Number one priority ng PCSO na gawing fair ang chances for all our Lotto players, which is why every morning we conduct our ISO-certified pre-draw procedures. Para sa highlights ng kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: All right, Pilipinas, let's get this show on the road. Ready your tickets and start manifesting the win.
1: Alamin na natin kung nasa inyo na ba ang masuswerteng numerong babago ng buhay ninyo. It's game time na. Let's play Lotto!

0: simulan natin ang gabi with our Super Million Jackpot Prize. Walang nanalo last Thursday, kaya ang Super Lotto 649 Jackpot Prize is 25,126,923 pesos and 90 centavos, net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin ang hihintay nating piliin. So good luck, Super Lotto players! And the first number is 15. Lotto winners, ingatang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin ang mga yan. Remember, kailangan ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premium. Our second number is 14. 1-4. You can win 50 pesos if you match the 3 winning numbers drawn for the Super Lotto 649. Good luck, Lotto players! And our third number is 5. 1.2 million pesos ang paghatian equally ng lahat na makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. And for our fourth number, we have 17. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. Our fifth number is 9. Isang bola na lang ang hintay natin para makumpleto ng Super Million combination. Sana lucky number nyo na po ang mapili. And for our sixth and final number, we have 47. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 15, 14, 5, 17, 9, and 47 in any order for the jackpot prize of 25,126,923 pesos and 90 centavos, net of the agent's prize commission. Don't go anywhere dahil susunod na ang pinakahihintay na laro ng buong bansa. Ultra Lotto is up next after this break.
1: Ma'am, requirements po.
2: Tay, 6:58 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po.
3: What?
4: Cover niya po lahat ng PCSO.
5: Na. Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Wala pa rin nakasungkit ng Ultra Million Jackpot Prize last Friday. Ngayon nga ba ang araw na may makapag-uwi ng napakalaking Ultra Lotto 658 Jackpot Prize na umabot na sa 252,060,911 pesos and 64 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kumpleto po ang 58 drawables numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin ang pipiliin. So good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 8. Sa mga jackpot pairing games gaya ng Ultra Lotto, paghatian po equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 1. Kung makuha ninyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. Our third number is 35. 1.4 million pesos naman ang paghatian equally ng mga nakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 55. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa winning combination, paghatian ninyo ang 1.5 million pesos. Our fifth number is 53. Isang numero na lang ang hintay natin para makompleto ng Ultra Million combination na may jackpot prize na over 252 million pesos. And our sixth number is 16. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 8, 1, 35, 55, 53, and 16 for the jackpot prize of 252,060,911 pesos and 64 centavos. Net of the agent's prize commission. Congratulations to our winners! Don't worry, Lotto players, kung hindi kayo pinalan sa ating jackpot pairing game dahil may chance pa po kayong manalo ngayong gabi.
6: Correct ka dyan, Tan. Dahil di magpapatalo sa cash prizes ang paboritong digit games ng buong bayan sa aming pagbabalik.
7: Pwede po bang makabili ng ticket?
8: Ay, iho. Sinong kasama mo?
7: Wala po, ako lang.
8: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
7: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
8: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
7: Okay po. Salamat.
9: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8TV.
6: Dito po sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo ng 10 piso ninyo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, 9. The second number, 5. And the third number, 9. Muli po ang ating 3D Lotto winning combination for tonight is 9, 5, and 9 in exact order. Tapusin natin ng tama ang linggo na to, Lotto Philippines. Alamin naman natin kung ano ang lucky 2 number combination ngayong gabi. Let's play 2D Lotto! Lots of players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo pag nag-match ang 2 numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumblito system play, 2,000 pesos ang may uuwi ninyo. Lots of winners, may 1 year kayo to claim your prizes. At nakapili na ng 2D Lotto winning numbers for the first number, 31. And the second number is 12. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 31 and 12 in exact order. Congratulations!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PM.

0: nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Bagayan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang radio.

0: Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Radyo Bagting.
2: Ang sobrang pagkaon sa mga parat ug mga pagkaon nga taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika makahatag ug pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon ilabi na ang pagpili sa mga gulay ug mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hantud karon, ligon akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag, usahay sa akong gamay sa heart, nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila, dili ko mabatan-on sa akong paglantaw. Hantud karon, kumintin ako kay kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dang akong lawas kay mauran niya nakatambal kay nagkuhan ko sa bantambal, di may mahuyon sa akong lawas, kiniran nakatabang sa kuha. Aray ko palma, liberty.
2: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
4: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
7: Paidigo! No. Bada!
4: Ba't iya sa nimog na akong huilag? May uy! Masaktan ko sa tadino!
7: Isamot ka ba timong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na... silang ko.
8: Imo na ko check ko. Pero pagkas niyo na ko, dato na good ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Bunsa?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Budbog bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbog og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Ay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ako menstruation, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanangili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na ako mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may

0: So, sir, niya pagkutkutong ganun kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Cimera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga igala, kumusta mo yung adlaw na tuntunan? Ilabinagyot sa ato mga suki na gintik paminaw, kinihigalas kang ina Ray Arellano, o man ni Lloyd Gabiana. Niya na sa dangamunga. Ayay, ang kafe, ang bilabilang, paragis bilabila herbal coffee. Wow, kahumot. Kagwanta sa nagewa, magkakapalit sa imong kapsul. Pansete imong kapsul.
1: Paragis.
0: Ang Paragis Bila Bila Plus. Okay, most of the epektibo sa kaito. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out, mag-ingato ni manager Nilo Tarillo, si Father Roy Aspera, Father Siano Ubud, si Clida Tumday, o gaman si Edin Aranias. Gika sa atong Bisay founder Bangang Sailong. Wala yung galing ato writer director si Mr. Oji Kumpok Rakasa. Unya, shout out to segment to ni Jewel Abadiano diya sa San Pedro Ono Basak, Pardo Cebu City. Lucia Buloy, Jose Briones diya sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Giga ni Ricky Bangis Garing. Okay, nya, shout out to segment to sa itong mga bumbero. Toy sila si Topper Labaho, si Dave Jones Buhawi, si April Ray Pungasi, si Jaime Santo Niño, Carlos Puntillas, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, so mga igala dito maglangan at ito ang hinumluman ng mga nangagi na naiabot na ang atong bida na si Jigo dito sa Blaang Bukit sa Inayawan. Kanya samtang sila si Harim BBT na balaka sa posibleng may tabo kung makuha nila ni Jigo ang mga magic wand. Gipadaden nila ang duha ka mga dagkong tao nga lubos itong ugwa pa magi makuntinto. Plano pa yun nila nga ipada ang daghan kay mga duwindi nga mga sundalos bisan pag ikamatay nila kini. Ingon ining nitabo niya din na lang sumpay ni atong sugilanon, Bodbod Low Bibingka.

Husto! Baya! Husto! Magpadaray kong dagang duwinding sundalos dito! Magpadaray ko! Ha! Mamatay ka mo, mga kalibutanon! Mamatay ka mo!

0: Mana Tara? Ikaw ang suwak kamay mo tang. Naglindas ay ka.
1: Gusto ka mo ang mga kaupanan kong mga duwendes. Tungod kay nabalaka ko.
0: Saan sa?
1: Sa pagpalimpad sa mga tawhanong kalibutanon na sila si Checo. Tingali kung sanay nahitabo nila dito.
0: Pero wag kita mahibos magtabang nila, mahal nga rin na Tara. Bawal kita ang mga duwendes magsuot sa balaang bukid sa naiwan.
1: Gusto ka mo mga duwendes. Ikamatay ni bisan kinsang mga duwendes ang magsuot dito. Balaan ang maong bukid. Tungod kay alang lang kini sa tawhanon.
0: O sabi mahimo ta aron katabangan sila, mahal nga rin na Tara.
1: Gusto. Iampu ta sila sa bathala.
0: Matuman, mahal nga rin at

0: sabing maayo ko ka asawa ko. Asawa ko? Ngano?
1: Wa, nakita lang may mo, paharing bibiti. Aron ka po nga ng mga tauhanong kalibutanon.
0: Ah, relax lang ko ka asawa ko. Labaw patagap siya.
1: Nagsigi ka lang yan at binuang.
0: Ah, bitaw, seryoso ko asawa ko. Si Gonza kong amahang hari sab kanayan to. Apan patay na. Si kanhing hari bibiti senyor. Bison kayo ang pagkuha sa Magic One sa mga tauhanong kalibutanon. O posible pa nila kining ikamatay.
1: Onsa?
2: Onsa'y sunod nga mahitabo.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya, karon may na kayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natalir.
7: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
8: Siya katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh diabetes. Kani oh. Oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
5: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
5: Tigasa.
8: Takan aper lima to.
5: Unsa maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
8: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika, ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy. Anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Daghana ang nangahas nga tawhanong kalibutanon sa pagkuha sa batikwan sa balaang bukid sa inayawan apan wa paibisan o sa nga nilampos.
1: Unsa di ay?
0: Ah! Maong mukatawa tagdako! Ah!

0: Tinuod pa. Agabong labati.
1: Tinuod ka na. Wa na ko sila sayri sa kamatuoran. Nadaghan na ang tawhanong kalibutan. Gikan pa kaniadto ang misuway sa pagkuha sa Magic Wand. Sa balaang bukid sa inayawan.
0: Sanay.
1: Pero sa nakita ko nila ni Checo, lahi sila sa uban.
0: Kanyano?
1: Kay dili sila mudawat o ganti nga bulawan o brilyantes. Pera lang nila ni Bogart o lalang.
0: Lahi toon sila, Reina Tara. Bulawano ng ilang kasing-kasing.
1: Maong hugotang iampo ni Pathala. Nga unta, mulampos sila. Aron ilat ang katabangan.
0: Ah, Reina Tara.
2: Ngatara din mo.
0: Tawanan siya.
1: Husto ka mo. Siya si Tukoy. Dungan usab siya nila ni Checo na nakasodi ni sa gingharian sa mga duwendes.
0: Mura lagi na siyang nai makupras. Amaon.
1: Husto ka mo. Pero maura ni Amaw nga makatunog.
0: Mawa.
1: Paminaw ka mo kay akong testingan.
2: Muntanalay mo.
1: Ikaw nalay mahibaw, Tukoy. Maminaw rabi.
2: Dear problema. Ayaw nalang kong bisita ha, kay napulibok pa ko. Kinilang una sila ang paminawa kay basin og bakante pa sila.
1: Tira pa, Tukoy.
2: Ang mababae kinato liwat sa mama.
1: Ngano man?
2: Mayong muloto, pero lahi na karon.
1: Ngano?
2: Ang mababae karon liwat sa papa.
1: Ngano man?
2: Daghan ang palahubog ng mababae liwat sa papa.

0: Nabati ba ninyong akong nabati?
1: Ha? Bray! Tubig, Benji, ko!
2: Kusog kayong busagak sa tubig!
3: Ah! Ala! Waterfalls, kini!
4: Kini, that's a waterfalls!
5: Wow! Dako kayo, waterfalls!
0: Talagsaon kayo, kini! Sudsad akong palasyo! May waterfalls!
1: Oh! Dako ba kayong mga kahoy din, eh?
2: Mura man tagdaas kalasangan.
3: Ah! Oh! Hala! Ang mga kahoy!
0: Nang liho kini! Ingon mga kagwata nila! O ingon sakit ay tuyo!
4: Doon na lang nato!
1: Benjiko! Mamatay na siguro tayo ni Benjiko!
3: Unsay! Unsay buhato tayo!
0: Bala na! Ang ba kita sa taas kayong waterfalls?
6: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa di nag spotting manggug ko. Sige kuan kanang mawala ni mo palit na pud ko ni ginagmay ra ba dem napulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
8: So nakita ni mo nga probit ang tested jud ang KBP mo.
7: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bila Bila Capsule.
6: Proven and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Tuno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.

0: katimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Maayong buntag gratong tanan mga kabagting o kabulkadas nining adlaw nga Lunes usaka holiday gumikan kay karong adlaw usaka National Heroes Day mga kabagting o kabulkadas no Agosto 31 ba to lagi wait lang kanina ko maklarong kalendaryo eto good morning everyone inat nas maayong pagabutang og hinaot nga maayo lamang ang inyong mga pagpanikaysikay og nakapasalamat na sa taliwala suman pang mga pagsuway ining adlaw mohatod na sad kami sa mga balita og impormasyon nga dunay kalabdanan ang dakbayan lalawigan og mga kanait nga mga lapit ang ana nagpahigayon na sila mga gimbuhaton nga mga nagkaniyang sektor sa Katilingban maayong buntag natong tanan. Sa mga kaganina pa or di bakha, wa pa kauli kay alas 6 pa mag-out mga kabagting o kabulkadas kay pang night ang ilahang duty. Good morning everyone. Sa mga sweepers na to diha nga nagkamulo nagpanglimpyo o kaganina pa nahuman. Des mga nagkadaiyang nga mga kalungsuran nga nag-maintain sa kagawa sa kahapsa sa galinaw. Nga mga tigbantay na itong mga kapulisan og force multiplier sa pila niini nga itong mga sweepers. Magbuntag everyone. Hello, welcome din itong pagpanaguman. Data maglangay kay sa nga lang sa Kintibuk on Puerso sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami muhatod na usab sa mga uluhan sa balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga uluhan sa balita, nini sa tuang pagpanaguman. Babaeng suspect sa pagpayot sa ginadiling drogas dakpan sa lungsod sa Mulabe. Samtang aduna pa'y kaso sa dengue sa Zamboanga City, misaka na og 1,600. Kampanya batok sa dengue, mas gipakusgan. Sa laing bahin, mag-uuma na dakpan sa kasong pagpatay dito sa lungsod sa San Miguel. Nagampang headline sa mga balita, top 1 most wanted person sa municipal level sa Labangan na dakpan sa Sultan Kudarat. Loose firearms gi-surrender sa Salog, Zamboanga del Norte. Samtang dugang pang headline sa mga balita, duha patay bata angol sa pagpinusilay dito sa Marawi. Oga diin na nakalabay kining adlaw mga kabagting og kabulkada samtang sa dugang pang headlines. Ang update gikan sa kahimtang salakat sa panahon ng mga natala usab ng mga balita gikan sa mga kasikbit nga mga dapit mga kabagting ang kabulkada. Sa Pikas Bahin, 646 na ka mga lugar sa Rehiyon 7 ang na humol gumikan sa baha. O gadugang pang mga angay sayra na to din ito nga pagpanaguman. Sibiyaan paghihapon sa Radyo Bagting o Bell FM. Sige, standby. Tawagin na ang naka-standby diha. Okay, aron na itong may balaan ang updates kahintang salakat sa panahon mga kabagting o kabalkadas. Dinis ato ang pagpanag-uban ang lanog sa bagtingan. Kining ato ang tulumanong dais lanog sa bagtingan. Ang padayon na kining gipaluyuhan o giabagan sa mga musunod mga nanghatag kinabuhi dining atong tulumanon mga kabagting o kabalkadas. Og usana niini ang mga naghatag kinabuhi mo o ang pahimangno gikan sa NTC no. Kay wa paghihapoy kahumanan ang inyo mga dunay mga naskam, dunay mga gitawag na tug biktima niining mga scammers gumikan lagi kay aduna poy mga katawhan nga nagpadala pod sa mga maayo kay mga pamulong o mga pangistorya o di ba sa mga links nga gipang padangat din mo link ang link ipang click usab nga wa gali gi verify so hinungdan nga na biktima na hinuon so mag ampings kanunay ha pahimangno ni gikan sa NTC Region 9 ginagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam messages o mga malisyosong mga links nga nagapalapnag pinagi sa text messaging o online platforms sa mga kabagting o kabulkadas. So, kinanglan nga inyo ng i-verify. Uman sa pag-verify sa mga mensahe, kung galing ganudahan man yun o di magiging siya awa na gini na maunan yung mga mensahe, ipanangat na sa inyong mga service provider, di ba ka sa entities of Region 9, nga ron kay gilayon ka na nga ma-actionan mga kabagting o kabalkadas. 5:13 mga kabagting o kabalkadas, na nato ang sayran una ang update sa kahimtang sa lakad sa panahon. Ini sa to ang pagpanag-uban. Oga diin sumalapas gipagula nga update. Nga diin si Pilandok ni sulod na sa Philippine Area of Responsibility ug ang habagat pakusgon mga kabagting og kabalkadas. Na ang update sa lakat sa panahon sa Sayran. BBC Weather Update. Usa na ka tropical depression si Pilandok samtang kanhi kini nga low pressure area sa may sidlakang bahin sa nasud. Diin ni anang udto kagahapon sa Domingo ni Domingo's udto Agosto 30 sigun sa pag-asa ang hingpit na kining nahimong tropical depression. Ilauman nga mas mopakusog si Pilandok sa hingpit sa iyang mga pag-ulan dala usab sa southwest monsoon o habagat. Alas 11 usab ang taknas buntag kagahapon gibanabana nga nasa 1225 kilometers sa may sidlakan sa extreme northern Luzon si Pilandok. Nagbaton kini sa gikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour og paghapak nga mokabat sa 55 ka kilometros matagtak na og nagliho kini pagkasadpan namin ang kasadpan sa gipaspason nga 15 ka kilometros matagtak na og ang gilapdon sa hangin ini mokabat nga to sa 420 kilometers gikan sa sentro sa nasangpit nga matas bagyo. Wala pa'y nakataas nga tropical cyclone wind signal samtang na hisulat kini nga mao nga mga kasayuran apan kung atong pagabasihan ang update gikan sa pagasa.gov.ph diin na kahibaluan nga kining nasangpit nga bagyo padayon karon nga gimonitor sa pag-asa. Una nang gikabot siya nga magdala kini nga di maayong epekto ngadto sa mga dapit nga posibleng magian niini. Inoon, halos walay pag-irog ang nasangpit nga bagyong si Pilandok. Ining kasamtangan na siya sa 1,130 kilometers sa may sidlakan sa extreme northern Luzon. Oga nagbaton usab sa gikusgon sa hangin nga 55 ka kilometros matagtak na. Kay kataho nga mamahimo unya nga mo-penetrate ang nasangpit nga bagyo. Nianang alas 2 ang takna karong hapon, Agosto 31 sa may east sa extreme northern Luzon. O pagka September 1 to 2026, alas 2 ang takna sa kadlaon. Ilauman nga nasa 995 kilometers sa may sidlakan sa northeast sa extreme northern Luzon. Gilauman nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo karon pang September 3. Ang walay kausaban ang paglihok niini. Apit sa 3 sa September 2026, alas 2 ang taknas kadlawan. Nagilaumang nanaon niya sa 950 kilometers sa northeast sa extreme northern Luzon o gananas gawas sa Philippine Area of Responsibility. 106.7 Alas 5:16 mga kabagting o kabalkadas sa diritas dugang pa mga balita gikan sa BBC News Center. May kalabtanan paghihapon kini sa 646 ka mga lugar sa rehiyon 7 nga grabe nga gipa luka pa gumikan sa baha. Din may kabat ngadto sa 646 ka mga lugar sa 7 ka mga rehiyon ang pabilin paghihapong nahumol sa tubig baha. Samtang nasa 2.3 million ka pamilyas, kinatibok ang 8.1 million ka tawo ang epektado sa kusog ng mga pag-ulan gumikan sa southwest monsoon o habagat, sigun sa tawo sa Office of the Civil Defense sa kagahapon Agosto 30. Kalakip sa mga epektado ang Central Luzon. Ang 402 ka lugar sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, ang galakip ng Tarlac ug Zambales samtang sa Maropa Region 4B at nasa 151 ka mga lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, National Capital Region. Adunay 53 ka lugar, kalakip na ang Malabon, Quezon City, Valenzuela ug Caloocan. Sa Western Visayas, sa Region 6, 26 usab ka mga lugar sa Iloilo, Ilocos Region, ug ang Region 7 lugar sa Pangasinan, Dagupan, City of La Union ug Ilocos Sur. Alabarzon Region 4A sa unom ka mga lugar sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas ug sa Zamboanga Peninsula adunay usa ka lugar sa Zamboanga del Sur. Wa nagibot kay usa lugar ha. Nagpabilin pagyapon ang gidaghanon sa mga nakabsan sa kinabuhi nganha sa 32 ang patay, 19 ang angol ug 3 ang mga na missing. Alas 5:18 na mga kabagting ug kabalkadas. Mga update kadto sa kahimtang sakat sa panahon ug mga natala ang mga pagbaha gikan sa mga kasikbit usab nga mga rehiyon ani na to sa dugang pang mga kasayuran mi gikan sa BBC News Center. Atong sairan ang report gikan ni Bagting 29 kay Lion sa mga pag-ulan na mga sakit nga pwede niyo makuha sa panahon sa kanang adunay mga pag-ulan mga kabagting ug kabalkadas. Usa na ang leptospirosis o aduna po'y presensya sa dengue. O diin, sumala pa sa report nga diin ang kaso sa dengue sa Zamboanga City, misa ka na o 1,600. Diin ang kampanya batok sa dengue, mas gipakusgan. Anitas detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Mas gipakusgan karon sa Zamboanga City Government ang kampanya batok sa dengue human gideklarar ang dengue outbreak sa siyudad niadtong Agosto 4. Human sa tulo ka semanang deklarasyon, misa ka na ngadto sa 1,600 ang kaso sa dengue samtang 14 na ang natala nga namatay base sa pinakabagong datos nga gipagawas sa City Government sa Zamboanga. Lakip sa gipakusgang mga lakang ang pagkontrolar sa populasyon sa lamok pinagi sa paggamit og fogging machines og larvicides ilabi na sa mga lugar nga gilang high risk o dengue hotspots. Gimanduan usab sa mayor ang 98 ka barangay sa siyudad nga i-activate ang ilang health emergency committees, magahin og dugang resources ug manguna sa pagpanglimpyo sa komunidad. Padayon usab nga gidasig sa City Health Office ang publiko nga gamiton ang enhanced 5S strategy sa Department of Health aron mapugngan ang pagkaylap sa dengue. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Sabal FM o Radio Bagding.
1: 106.0 Radio Bagding. Og inay mga angayang bantayanan mga kabagting ug kabalkada sa panahon nga sige gaulan-ulan dito sa mga lugar nga din grabe kay nakasinati ang mga pagbaha. Gawas ni ana kay kini pong labot sa leptospirosis. Okay, kinahanglan gyud nga mamonitors kanunay ang inyong mga palibot diha. Limpyuhan kay makahuna-huna ra batag limpyo inig medyo bahabaha na labo pagat mga panahon nga wapay bahabaha. Di na pud bagunok. O nga paghuman kana pong inyong mga sapay mga tambak ng mga gamit nga nas palibot o nas kiliran na makasagom makasalod og tubig mga kabagting og kabulkadas. Basin niya, gumawa na po na ipamuyan sa mga lamok niya. Mahorabay, okay raw nagbarato. O ang medikasyon, aniining maong balatian na. Hindi po kakumpiyansaan kay gawas nga muhunos kinabuhi mga kabagting o kabulkada sa stapapog yung mahalang mga pagtambal ni ini. O diin ginahanglan yun siya dinutanay nga treatment labi pag nagrabihan na. O ban, malisod na kay dalo nag ulti, kona, alabado na. Oh, kung na doon ay may mga namatikdan diha, medyo hilanat balik-balik ay nagpatas apag panahon kung bata, labi pag mga bata. Kaya masusig ila yun, ma-check ang ilang kahintang o diin na matambalan. Eh, diligid kalikayan ang panahon sa pag-ulan-ulan doon agay mga lamok o nga nagdala sakit nga dengue. Alasingo 21, din sa itong pagpanaguban, sibyaan pagyapon sa Radyo Bagting o Bell FM. Sa pagbalik doon ang pa mga balitag impormasyon. 106.0 Bell Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Set living testimonies ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
6: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Tapos nakalungog ko sa Ituriang Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya diha.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7.

0: na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, raan naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na yahari ang lawa. Magrapag yung ko mga guloy yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
3: Radyo Magbating.
4: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bantingan.
5: Padayon daw mga kabagting o kabalkada sa lasinggo 27 na dinis itong pagpanaguban. Kining itong tulumanon. Siyempre, naubas pagpahimang na usab sa National Irrigation Administration. Nagabag din nga itong tulumanon Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. O diin na nagpahimang no o nag-auhag hanggat gusto mga mag-uuma nga kung galing adunay mga mahinungdanon kayong katuyuan. Dunay mga reklamo, suhestyon baka ha? Alang sa pagpalambo sa pagpangalagad sa niya ngadto sa mga mag-uuma. Dunay lima lamang ka mga steps nga inyong pagabuhaton nga naisumite inyo reklamo. Kailan ni nga acknowledge, ilagi ng susihon gilayon, aksyonan ang inyong mga reklamo. Kabagting o kabalkadas niya, gawas nga aksyonan ang inyong mga reklamo. Pahibalon din mo kung aduna na kasulbaran baka o update ang inyong mga reklamo. Pero mahitabo lang na o nilahang inyuhang ipadangat ang inyong mga concern nga ito sa ilahang buhatan. Sa mismong opisina, di ba ka, sa Regional Government Center sa Kuning Balintawak, Agadian City, na nila ilahang address niya sa Buanga Peninsula. O diin pwede po ng Facebook page nila niya sa Buanga Peninsula gihapon silang facebook.com/niya sa Buanga Peninsula. Unya di ba ka i-email sa r9@niya.gov.ph o di ba ka imuhang ipadangat sa ilang website. Ang website tanawa dito https://region9.nia.gov.ph. O di ba ka ha, you can call silang telephone number nga 0629474014. O di ba ka sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkadas. Ayan, gerong maaksyon na yun na dayo na inyo ang mga concern. Ano na may buot ipangutana, ipadangat ito sa mga nahingtungdan nga ahensya. Gerong makakuha tag first hand nga mga impormasyon o di gid masipyat o di pod ma-fake news. Alas 5.29, din isa to ang pagpanag-uban. 27 day. Okay, ito ang sayran ang report. Tunahon na ito ning report ni Bagting 27. Ano, kay... Arundli sila magsunod eh. Unsay naning ni 29 gali? Tanawan sana kong balik ha. Okay, ang mga report ni Tulo man eh. Anita sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot ni Razan. Kining may kalabtanan sa kining mga balita gikan sa Zamboanga del Norte. Okay ra ka diha, Clint? Sige. Lost firearms nga gisurrender sa Salog, Zamboanga del Norte. Tong sayran ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
6: BBC Live Report. Voluntaryong gisura

0: Anders, usa ka residente ang Luis Firearm ngadto sa mga otoridad sa barangay Caracol, Salog, Zamboanga del Norte, alas 9:15 sa buntag niadtong Sabado, Agosto 29, 2026. Ang armas gisurrender sa nagalang Marvin Alhas, 42 anyos minyo, carpintero og residente sa maong barangay. Voluntaryo niining gitunol ngadto sa kapulisan ang usa ka improvised pistol nga caliber 22, walay serial number, lakip ang mga bala. Kabahin ang maong pagsurrender sa mga paningkamot sa kapulisan batok sa pagpanag-iya o paggamit sa mga loose firearm sa komunidad. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: Okay, salamat sa mga balitang accomplishment. Although makaintag loose firearms talaga, pero karon ang mga loose firearms delikado, mga kabagting at kabalkadas. Okay, syempre, di yun ang monitor loose firearms na gani, wa mga narehistro. So kung nung galing nga doon na may mga higit parehistro na inyo ang mga armas de fuego, aron po na sa inyong safety mga kabagting o kabalkadas. Huwag diin na muna yung accomplishment dito sa Salog. Huwag ang pang mga balita o impormasyon. Dini paghihapon sa itong round up sa mga balita. Huwag ito ang sairan ang report usab ni Bagting 27. Daryl Ayaay, gamikan kay doon ay mag-umang nadakpan sa kasong pagpatay sa San Miguel. Niyang detalye sa maong balita.
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan ang 54 anyos nga mag-umaw residente sa Titay, Zamboanga, Sibugay nga nalista isip top 5 provincial most wanted person sa San Miguel Municipal Police Station atol sa Joint Manhunt Operation alas 3:21 sa hapon nitong Agosto 29, 2026 sa Purok Militon, Barangay Poblacion, San Miguel. Nasakot ay mong dinakpan pinagi sa niusang operasyon sa mga personay sa San Miguel MPS, kauban ng 2nd ZSPMFC, ZSPIDMU o ZSPIU. Pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Branch 29 RTC 9 na itong Agosto 27, 2026 tungod sa kaso nga pagpatay kon murder o walay rekomendasyon alang sa piyansa. Ang akusado, anak na karan sa kustudiya sa San Miguel MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Mga kabagting o kabalkadas mo mga managsunod ng accomplishments sa mga otoridad. Kining mo mga balitang accomplishments sa Banggi Paloyohan sa mga kabubuton. Tagyag-tag dumala o yun man sa Petron Gasol Station. Ito mga nangita o liquefied petroleum gas. Atong mga buot nga mo patubil o di baka mo palit o gaset ni ini mga kabagting o kabalkadas, pwedeng portable or pwedeng katong nga tanking tag 11 kilograms and more than o di baka katong mga gitawag nato gasolit ay na dito o, sa Petron Gasol Station o din pangita ay ala naman lamabiyabihon ng mga tagdumala diha diin ang kinibitawang Petron Gasol Station. Itong mo gustong muadto o di ba ka mupalit ana sila mahimutang sa may Santiago Dools Dibim ikaduhang branch na mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas Dools Social Gasoline Station. Yan sila usab exclusive exclusive distributor sa LPG Fiesta ang branch na mahimutang sa Dools sa SMC College o gado na ay mga branches sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran. Kinigipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Iza Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. O kung nagaling niyang ita mo o katibitang canister, gagmay nga mga kinibitang murag tanki. O mga gitawag na to, gagmay nga mga cylindrical nga kanibitong para sa inyo ha, mga portable nga stove. Available usab na ang Fiesta. Naadiyag hapon sa mga address nga itong ikabutsag mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:35 na. Tugang pa mga kasayuran, dinis tong pagpanaguban. Natupod ang kasayuran ang mga balita. Okay, kung gikan man to sa mga balita ni Bagting 27 tabukta nga ni sa mga balita usab sa BBC News Center una mga kabagting og kabalkadas ito sa mga silingan nato nga mga dapit ato ang ipadangat ang mga kasayuran. Ining may kalabtanan sa duha ang kabisan sa kinabuhi samtang bata angol sa pag inusilays Marawi. Usa ka lalaki, usa ka babae ang gilayon nga nakabsan sa kinabuhi gumikan sa igo sa bala na naangkon gumikan lamang sa kinibitong juteng pinusilay tali sa mga pulis nga gitahasang mudakop sa ilahang kamag-anak o ilang kabanay nga wanted gumikan sa kasong terorismo at uban pa mga krimen o usa ka sa residential areas barangay Tampilong, Marawi City. Itong Sabados gabi, Agosto 29, sigon sa taho sa mga opisyal sa kapulisan sa Marawi City nga diin gipagawasan itong Domingo sa hapon, o kung gipagawas itong Domingo sa hapon, nga nakaikyas ang target sa operasyon nga si Kadapi Membesa Mortiaba. Samtang nga nahitabo ang pinusilay o kasamtang nga nakining nga gipangita sa saka joint manhunt operations sa kapulisan o militar. Ngayon, untang ihikay sa mga operatiba or ipahamtang sa mga operatiba sa kapulisan kang Mortiaba ang mga warrant para sa iyahang pagdakop sa nga gi-issue sa saka korte sa Sikbit nga bahin sa Iligan City nitong Oktubre 11, 2024 o gapinirmahan ni Judge Alberto Rantunyal Quinto. Ibot siyag sa mga opisyal sa Police Regional Office Bangsamoro Tomas Region sa mga kinibitong sa impormasyon nga gipanangat ngadto sa media nga dakpon unta sa kapulisan si Mortiaba human nga kini ang nakitang nasa sulod sa balay nila ni Muhaymin Haji Ali Darimbang og Nisrin Kamar Sulaiman sa barangay Tampilong apan ibalibad sumala pa mga nasangpit nga makigtinabangay og nibunot kinis armas og nagpabuto ngadto sa kapulisan. Ilayon usab nga nakabsan sila si Darimbang o Sulaiman mikan sa mga igo sa bala sa nasangpit nga engkwentro. Una pa sa mga lokal nga opisyal nga manasama matod pa sila nga gipang sagop o gitago sa si Mortiaba ining duha mo ay nagtago kang Mortiaba sa barangay Tampilong. Dugang basta ho, nagpabuto si Mortiaba sa usa ka fragmentation grenade iha kani nagmiikyas aron nga pugngan ang kapulisan nga makaduol ngadto sa iyang nahimutangan. Usa ka bata usab nga nasa sulod sa balay ang grabe intawong nasamdan gikan sa grenade explosion. Na-recover usab ang mga pulis o na-recover sa mga pulis sa police investigator sulod sa balay ang mga armas, bala, guban pang mga kalibre. Diin nakuha sa dapit na hitabuan. Alas 5:38 dinis tumpag panaguban samtang sa Pikas Bahin huwag ikantos mga kasikbit ng mga lugar tabok tahanghi sa Mulave sa Buanga del Sur mga Kabagting o Kabalkadas. Inaka-standby usab si Bagting 27 Daryl Ayaay o kining babaeng suspect sa pagpayuhot sa ginadiling drogas nga nadakwan sa lungsod sa Mulave. Atong sayran ni Bagting 27 sa iyong mga report.
2: BBC Live Report.
3: Dakpan ang 45 anyos nga bagong nailaisip street level individual atol sa drug bypass operation nga gipahigayon sa mga personay sa Mulave Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA 9. Alas 12:03 sa kadlaw na itong Agosto 29, 2026 sa Barangay Kulo, Mulave, Sambuanga del Sur. Nakuhagikan sa dinakpan ng 3 ka hit Celsius nga gituang shabu, laki pang mark money o guban pang ebidensya. Ang nakumpiskang ebidensya nga may kalabutan sa droga, gitugyan nga ito sa PDEA 9 sa Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspek ang nanakaroon sa kustodiya sa Mulave Municipal Police Station alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Darilikat, Ayaay, Isabel FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Otoy mga kasayuran gikan sa lungsod sa Mulave mga kabagting og kabalkadas sa ang dugang pong update gikan ni Bagting 29 atong sayran diha sa wanted o pinangita ni Balaod diri sa Sumbonga del Sur apan dito na dakpan sa Sultan Kudarat tapuan most wanted sa municipal level sa Labangan. Og kini nga accomplishment diin natala dito Sultan Kudarat kaysa may operating team kanini ni na natol nga sayran ang mga accomplishment report ni Bagting 19-9 Cherylo Nyotliraza.
2: BBC Live Report.
0: Nadakpan ang top 1 most wanted person municipal level sa Labangan, Zamboanga del Sur, human gipatuman sa kapulisana. Ang warrant of arrest sa kasong homicide dito sa Isulan Sultan Kudarat alas 11:26 sa buntaga niatong Sabado, Agosto 29, 2025. Ang akusado, gilang si Miyad Kadingilan, residente sa Proc 3, Upper Sangaan, Labangan, Zamboanga del Sur, samtang ang warrant of arrest gisilbe dito sa Isulan District Jail, Barangay Kinram, Isulan Sultan Kudarat. Nasikop kini pinasikop kad sa gahom sa warrant of arrest sa kasong homicide nga gipagulagikan sa RTC Branch 89 Judicial Region Pagadian City pinitahan niya tong Hulyo 2, 2025 ug adunay piyansa sa kandidat nga 120,000 ka pesos alang sa temporaryong kagawasan sa dinakpan. Human sa pagpatuman sa warrant, nagpabilin ang akusado sa kustodiya sa Isulan District Jail alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting
2: 106.0
1: Radio Bagting. Alas 5:41 na mga kabagting o kabalkada, so kini nga to ang tulumanon ang gipaloyon o subkini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag niya to mga dunay mga angayang haplasan diyang lapita o mga gibati o gadunay pamaol. Kato mga dunay pamaol, mga piang, panuhot, katol-katol sa panit, hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinakan sa lamok o mga insekto. O pwede usab kinihimoong mga mosquito repellent para ang lamok di nagid makaduol. Ana ang sedliniment na pamatudan ang epektibo sulod sa taas ng panahon. Tuod kay ang sedliniment minutos lang, wag tangang tanang balatian kay ang sedliniment ginawa kini sa Sed Pharma. Okay, mga kabagting at kabalkadas, sa alas 5:42 na.
2: 106.0 Radio Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware.
8: mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
11: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
10: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Radyo Magbating
14: 106.0
13: Radyo Magbating.
15: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bantingan.
1: Alasing 48 na mga kabagting o kabalkadas, dili pagyapon sa itong pagpanaguban o nakastandby na karong mga orasa ang presyo sa mga o tanon o lamas. Okay, ito ang sayran kining mga presyoha sa utanon o lamas diin na naana karon sa merkado publiko nakastandby. Si Bagting 27, Daryl Ayay, good morning yan. Kamusta niya nga itong mga presyos merkado ni mga orasa?
16: BTC Market Report.
17: Yes, mayong buntag Bagting DC guys. Sa labi na sa ito mga kabagting o kabalkadas, live kita karon sa may merkado publiko, particular mismo sa may gulayan nga bahin. Yung mga orasa ito, ito noon lang kasamtang presyos sa lamas sa gutanon. Karon na itong sayran. Una kita sa mga lamas, Bombay 120 ang kilo, Ahos 120, Atchal 150, Loya 120, Kamatis 100, Sibuyas Dahunan 150, Limon 50, Sili 300, o Sabyasong 250 o sabang kilo. Sa utanon, Sayote by 5 ang kilo, Talong 80, Okra 50, Batong 60, Ampalaya 80, Kalabasa 40, Bagyu Beans 150, Pichay 150, Chinese Pechay 120, Carrots 90, Patatas 150, Bisol 80, Opo 70, Patola 80, Lettuce 250, Repolyo 120, Pipino 50, Kamunggay, Alugbati, Saluyot, Tinangkong o Tanglad, Isang Bugos, Samtang Parasari, Pakpit, Sapsoy, 50 o sabang kilo. Mga katoka, Samtang Presyo, salamat sa butanon din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay sa Balapem o Radyo Bagting.
1: 106.7 Ayan mga kabagting at kabalkadas, mo ito yung mga presyo sa live report ni Bagting 27. O diin ka to sa mga, doon yung mga mas mabarato or doon ba kayo medyo tunga-tunga or di ba ka parehas ni ato mga presyo. Kamuna yung mangita niya na eh. Yung mga range na to mga kabagting at kabalkadas. Itaan ninyo diha sa inyong mga suki. Baka kayong mga suki na makalugi. Tuyokan baka ninyo diha sa may merkado, sa utanunan seksyon, di mas tunga nga bahin. Baka basta kayo aron makakita mo inyong gipangita mga kabagting at kabalkadas. Nga sigon sa inyong budget. Alas 5.51 na, dinis ito ang pagpanaguban. Samtang sa laing bahin sa mga balita, gikan sa BBC News Center. Ini ang may kalabutan usab ni ining 9k ka mga lawak klasihanan nga giguba sa habagat. Kaning dagkadaghanan eh. Kapin sa 9,800 ka mga lawak saringan o lawak klasihanan ang nagipang guba o nangaguba. Gumikan kini sa habagat nga gipakusog sa managsunod nga bagyo nga maigo sa nasud. Ining nakalabay lamang nga mga adlaw. Sa pinaka-latest nga situation report sa Department of Education hangtod 8 a.m. yan ang Domingo, aduna na 9,869 ka mga nadanyos nga mga tulunghaan sa Pilipinas. Sa nasangpit nga iha 5,731 sa mga lawak klasihanan ang nakaangkon og minor damages. O gingon man 2,055 ang nakaangkon og major mga damage. O gingon man 2,083 ang totally damage. Ang Central Luzon ang nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga apektadong tulunghaan nga nasa 3,732 ka mga lawak kaklasihanan. Gisundan kini sa Region 1 nga nasa 2,746 sa Cordillera Administrative Region Concar na kini sa 1,266. Sa pagbanabana sa DepEd, mukabat nga to sa 280 million ang pondo nga gikinahanglan nila para sa pagpahigayon sa minor repairs o 1 billion sa major repairs o 5.2 billion sa reconstruction. Adunay usay 59 ka mga tulunghaan kasinati sa mga nakasinatig mga pagbaha. Kalakip na ini ang 47 ka mga eskwelahan sa Central Luzon. Nasa 1,309 ka mga lawak klasihanan na usab gikan sa 348 ka mga tulunghaan. Ang padayon gihapon nga gigamit isip evacuation center nga nasa 11,320 ka pamilya ang nag-okupa. Ang saon mga pagklase ng mga bata aron nga naman na diha pa nga namakwit. Diba no? So dili pa manggod tanan ang nakabaton og evacuation centers sa natoy uban nga mga lungsod o rehiyon nga nanay mga evacuation centers. Pero sagad ang uban wala pa pod, hindi pod sa kamas og budget mga kabagting og kabalkadas. Napay uban nabutangan naman og galay og mga infrastruktura pero wa pod nahuman. Pod og asa na padulong ang budget mga kabagting og kabalkadas. O di ba ka, dunay na human, pero medyo mahuyang man. Hapla manggali, bisag covered court. Na, lisod ka ayos, pilingon. Muna nga, kinahanglan, yad ganta nga makabaton o mga evacuation centers nga dindili ng talunghaan. Mo'y mamahimong nga dangpan or mamoy mabakwitan, gumikin kayaron po, dili mahamper ang pagkatun sa mga kabataan. Okay, basi yung maapil na ng Sabado, Domingo na sa pagklase, mga kabagting o kabulkada sa mga activity. Activity di ay Sabado, Domingo. Yung saan lang may panahon sa mga teachers na ito at sa ilahang mga tagsa-tagsak kapamilya. Manang gingong nag-hire na lang siguro mga magtutudlo nga single. No? Okay, bisan daw single, napay pamilya. Na, buti mamag, papa, igsoon, naguman pa. Muna nga, usahay, maka-turn off na kay tanan na lang yung panahon, gamiton. Na lang bitaw ni nga, wala tanalam dagi sa kitasan kay bisag ang adlaw sa pagpanimbahon kay lakwaon pagyod gikan sa mga nilalang. Gumikan kay nagpaulipon sa trabaho. Kay dili pod makuan sa trabaho, di pod mo sanong sa trabaho, wapoy swildo. Pag gani, bisag nagtrabaho, wapoy swildo. Lison. Manang alas 5.55 na mga kabagtingog kabalkadas. Nang importante gayod, gayo na nga. Nang mga tulunghaan. Dili na mamahimong bakwitanan mga kabagtingog kabalkadas. Din na doon na po yung mga areas nga diin lugar o lungsod. O nga din kung nagaling nga doon ay mga pwedeng nga kapanguhaan o kanibitaw makapangayuag budget o diba karipindis kamas sa nagdumala nga makapatukod o gilang mga kagalingan ng mga evacuation centers mga kabagting ng kabulkanas. O alas 5.55 na din sa itong pagpanaguban sa pikas bahin sa mga kasayuran o mga balita diha. O alas 5.55 na dito kumpiyansa kay dali ba kay pong panahon o makalitra po drabanig irog. O kining atong tulumanon di ay ang gipaloyuhan kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makagadas pagkaon, makapalig-on sa immune system o makapalantip sa salabutan. O may vitamina rin mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Agos na itong palimot-limot yun. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nagidad o 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet, alas sa 13 anyos patas. Pila na ang inyong mga lulog lula niya. Mga nanay, tatay, ate o kuya. Basta 13 years old pataas. Tugod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Ang ginamakin eh, mga kabagting o kabalkadas sa RSB Life Care Marketing Incorporated. O gadin available kinis nagkadaiya. O nga mga kanibitong outlet o parmasya sa inyong mga dapit. Ang Vitron Vitamins Plus Iron. Food supplements, mga kabagting ang kabalkadas na siya 30 ka tablets. Aranis mga hamtong na 30 ka mga tablets. Pero kadtong mga, syempre, dilipakatulon, old mga tablitas, baby pa man. So, dropper lang sa o liquid ang inyong panggamiton, mga kabagting ang kabalkadas. Okay na. Kaya ron nga din magdungog, magsabot na mga kabagting ang kabalkadas. Meron nga mapahimang nuan. Aron yung pabilin paghihapon nga kinibitong abtik ang hunahuna, dili luyahon at the same time kay lantip mga kabagting o kabulkada. Alas 5.57 na dinis tong pagbanaguban. Inanglan na nato mapadangat karong taon-taon. Mapadangat na to ang resulta. Ay kabalaka. O di lagi na mahuman itong pagbanaguban kung walay resulta nga to ang mabasahan. Ani ana sa inyuhang mga nahimutangan karon standby lang. Karon nga to ana nga basahon karon taud-taud mga kabagting og kabalkada sa. Okay? Okay. sayo ha kay nagpadangat og kuan very good man kayo. Kung sayo kay padangat og mga kuan COP. Sige diha kay to nang ipadangat pud nga to sa hintungdan. Very good gay ni. Ikaw nagpasa ni Nash. Dayon history day lag day na. Di apil. Mayroon kaya itong ipangpasa, tanan na itong history lag unya. Ito na operasyonan, 5.58 na, dinis itong pagpanaguban ang resulta. Para dili makalimtan, kaya basi niya o gumagool ni Nguha Kabasa 959. Ang resulta is 959 na mga resulta kagabi. Ayan, may buntag di ayoy. May buntag ni Merle Templado. Diri sa purok golden flower. Sabi na ko golden shower na narigiri golden flower ma'am no. Lumad pa gadian. Then si Aljo na mukatkat. May buntag. May buntag usab ni Jonathan Tigo. Scarlett Mangilin Lira. Dihas purok manga. Pantad San Pablo. Nas Jesseline Bargayo sa San Miguel sa Bonga del Sur, si Amy Basaylahi, may buntag, Vanix Mucha Bamunga, may buntag, usab. Og netong mga nagpadangat sila mga mensahe ni ining buntaga, mga kabagting og kabulkanes. Good morning everyone. May nawa na may igong oras sa pagpadayon pa din sa toang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Lunes karon oy, holiday man di ayron. O mo na nga mingaw, tulog pa, nga ba, ng bakasyon oy. Gikan kung Sabado, Domingo, dayon, Sabado, Domingo, Lunes, walay problema, walay angay nga sayuhan og mata. Di, muna nga, hangtod na lang po, duwa na nakamata. Mga kabagting og kabalkadas na, nanita sa ito ang mga angay na itong basahon, mga kabagting og kabalkadas, para kaninyong tanan din itong pagpanaguban ha. Nasa Psalms 55:22, cast your burden on the Lord and He will sustain you and He will never permit the righteous to be moved. Daga kay salamat kanatong tanan hangtod ugma sa magtak nagsamang istasyon. Us bagting 16 uban sa mga bagting reporters ug gayeng mga technical team maayong buntag. Oras 6:00.
15: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
14: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
20: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
21: Sana oh.
20: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
22: Oh no!
20: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sabi sa Radyo, oras sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 6:05 na sa buntag, musulod na Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sangalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

Alas sa 6:00 natong oras sa Gabagdi Kabalgada, sa mabuntag ganinyong tanan, adlaw karon nga Lunes sa Pizza 31 buwan sa Agosto 2026 Gabagdi Kabalgada sa Osaka. Regular holiday, karong buntaga o karong adlaw sa Glasige, walay trabaho karon, walay opisina, walay klase. Mauna nga padayon mo kung asa mo padulong, asa mo maglaag or asa pun mo mag-muadto Gabagdi Kabalgada, no? Kinahanglan nga mag-amping lang mos kanunay kay lisod na kaayo kung ugaling Gabagdi Kabalgada nga unsaman dilisan mo mag-amping diyan sa inyuhang mga lakaw karong mga panahuna. Ingon man Gabagdi Kabalgada ato timbayag gamayng buntag sa kanunay nga atoang mga mag-uuma, mga mananagat ug lakip na usab sa atoang tanan nga sektor sa Katilingban nga nagpaminawa nga itong pagpanaguban sa kahanginan ang bagtingan sa katauhan na 0938-207-7614 ang atong text line. Atong usbon 0938-207-7614. Muna itong text line Gabagdi Kabalgada alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan. Kung gusto mo mapadangat diri sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan, padangat lamang ka na. Oy, ito ang dunay mga managsunod nga disgrasya no, sa kadalanan Gabagdi Kabalgada munigingon na nga mag-amping tang tanan, no? Mag-amping ang tanan na natong mga katawhan kay lisod na kayo nga diin din natong matag-an ang disgrasya. Dito natong nakalabay ang adlaw o nakalabay ang simana kay dunay usa patay o usa ang angol dito sa Aurora. Human kini Gabagdi Kabalgada nga unsa man kusog ba padaga na mga batan-on, no? Nakusog kay nakapaturatoy padaga na batan-on Gabagdi Kabalgada unya karon kay ni pagsignalite nga muli ko ang sakyanan, no? Dito may pagkasapupo Gabagdi Kabalgada kay usaon pag sutoy kay nakapadagan di ang resulta di na gyud nimo mukuan makuptan largo ang brake, no? Dito gyud usay sab kabsan sa kinabuhi Gabagdi Kabalgada og ingon man usa niini giingon nga talandugo ng kahimtang, no? Dayon na diripod kagahapon pud di ba nina hitabo o kagahapon pud alas 11 sa buntag do na poy disgrasya diha sa may lungsod sa Dumalinaw, vehicular accident sa naman ni kalakiha. So bago nga nadawat ato nga journal, usa ka 25 anyos Gabagdi Kabalgada nga driver ang nakabaton kini og samad siyang kalawasan human nga na disgrasya diha sa may Purok Imbudo, Barangay Kamanga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, no? Sa pagpahigag imbestigasyon sa mga awtoridad gikan matud pa sa IPIL Zamboanga Sibugay og paingon kini ngadto sa Aurora, Zamboanga del Sur sa dihang adunay color yellow nga Bajaj RE tricycle o mas na ilang bao-bao. Giingon nga kini ang ning tipas, no, gikan sa outer lane paingon ngadto sa inner lane Gabagdi Kabalgada nga mahinungdan nga nagkabanggaay kining duha ka mga kining sakyanan bao-bao tali single motor. Dayon isip resulta nakabaton og samad sa kalawasan ang driver sa single motor nga mahinungdan nga gidala kini sa may sa pinakaduol nga balitambalanan. Samtang ang bao-bao driver lakip na usab ang tulo niini ka mga pasahero, lakip na ang 3 anyos nga bata malamang kay walay kining wa nakabaton og samad silang kalawasan o wala nga unsa Gabagdi Kabalgada, no? Sa pahimang na sa mga awtoridad nga kun ugaling kamo magmaneho kinahanglan nga presence of mind sa kanunay, no? Dili pud mukawat og lugar, di ba? Mamagini sagad pud sa mga mahitabo Gabagdi Kabalgada kini bitong magsugat ang mga sakyanan or di ba kaha sin pag kining gasunod, oh, nagpariho ra mo og direksyon. Wag ka kabalubang kini mag-uban atong mga driver, no? Mo signal light apiki na kayo, di ba? Apiki na kayo mo signal light Gabagdi Kabalgada mo na nga mahitabo unsa man. Kung ugaling nga dunay dikit kayo sa imuha, mamubangga agid sa imuha Gabagdi Kabalgada kay ayha naman ka mo signal light kung kanus amo paliko na ka, di ba? Sa paghuan tog lisensya giingon baya nga
mga pila pa ka metros ang gilay-on, no? Mas maayo nga kining mga 2 meters. Unsa man? Naka-signal light na ka or 1 meter man lang, no? Kinahanglan nga naka-signal light na ka aron nga ang gasunod sa imuha makabalo nga muli ko di ay ka. Di kay ayha pa ka mag-signal light kung kanus apaliko na ka di ang resulta kabag tigibalkadas mabanggaan yun noon ka, no? Mabanggaan noon ka nga walay swerte kabag tigibalkadas, no? Yuban, mga awat pong linya. Kay lagi ka na gusto bito nga magdali, oo? Gusto nga magdali kabag tigibalkadas, gusto nga maabot dayon pa yung sa destinasyon. Hala, muramahin noon nung nakapanag-iyag dalan. O diba ka, nakapa-insured na daans kay kung unsay mahitabo, na-insurance ng mutubag kabag tigibalkadas. Diba? Mountainin, mingsaka na po draba ang road crash accident kabag tigibalkadas, Pilipinas. Dili lamang gudri sa Tua Zamboanga del Sur ang dunay daghang natala sa mga disgrasya sa kadalanan apan lakip na usab sa ubang mga dapit kabag tigibalkadas. No? So muna nga pahimang noon sa tuwang mga drivers nga kasa kanunay, presence of mind, dili kanunay nga magdali, sumot na nga dili kamo ang tag-iyas dalan. No? Dayon na another nga disgrasya po sa kadalanan yata niyo. Double check na to. Kinipod, tricycle driver na dakpan. No? Human giingon nga kuan po lahi po niya kaso. Doon na po yung tricycle driver diri kabag tigibalkadas nga nadakpan sa Tigbaw. Human giingon nga ning lihay sa checkpoint. Ano, muli kayo po checkpoint. Nagidala-dala. Double check. Basaho na to ning iyahang kuan. Iyahang violation. Double check ha. Tanaw na to ning violation kabag tigibalkadas. Kunong sa banihinungdan. Kaya sa iyahang babao nga sa picture, napiyapi man. Usa ka 51 anyos nga driver ang nadakpan human nga ning sulay sa paglihay sa police checkpoint kagabi kini nahitabo na sa may National Highway sa Purok Uno, Barangay Tigbaw sa Zamboanga del Sur. Gingon nga ang Tigbaw Municipal Police Station nagpahigayon og schedule checkpoint sa diha nga dunay bad judge nga color pula, no, kining bao-bao gikan matud pa sa Lakewood og paingon sa Pagadian City. Giingong kusog kini nakapadagan, no? Dahil pagkahuman, may sulay pa kini kabag tigibalkadas sa pag-overtake, no? Sa bihikulo, nga gi-inspect, o gikon ba? Gi-inspection sa mga otoridad. Dahil pagkahuman, the tricycle matod pa, giingon kabag tigibalkadas, gipara sa duha ka mga police personnel. Apan kini ang unsa man giingon nga mingkalit og kining ikyas, no? Hinungdan nga nara ang gibuhat kabag tigibalkadas gilakag hinuon ni sila sa driver o gikuan gipugngan gini sila sa mga awtoridad hangtod dito higayon na kabag tigibalkadas nga nawadag control ang kining babao driver, no? Ang nahitabo na disgrasya na hinuon amo na resulta. Nganong muli kay mangyud pod sa mani walay kuan walay tawag na tuan ni saktong dokumento tan-aon tag padayon ang driver giingon nga mao di ay mao di ay nga nagpalakaglakag laliman ka nga causing the tricycle to crash and overturn approximately 300 meters from the checkpoint lilayo gyud abtan, no, lango sa ilimnong makahubog ang driver. No? Mauna. Samtang doon na matutpakini duha ka mga pasahero nga nagpangidaron og 20 o 23 anyos nga nakabaton og mga minor injuries. No? Kuman nga na-aksidente kabag tigibalkadas. So, mauna. Ang resulta, no? Ang resulta kabag tigibalkadas gumikan sa paglikay sa kining checkpoint. Ang nahitabo na disgrasya na hinuon, no? So muna ay usa sa mga mahimo pong mahimong pagtulunan, no, sa tuang mga drivers. Anong mulihay magyudog dunay checkpoint, di ba? Kung galing kining dunay mga
sango sa inyong mga papilis, oo. So, ay na lang muglahos hangtod nga dili mohawa diha ang checkpoint, di ba? Or di ba ka kabag di gabalkadas, naog sa imuha nga sakyanan, hangyua dito ang police officers o si kinsa man na ang nag-checkpoint aron nga makagawa makakining lahos mo, no? Dili kay ingon ini, mulahos din pagkahuman dala na paturatoy pagpadagan ang resulta. Madisgrasya gyud hinuon mo kabag tigabal kadas, di ba? So mama ni sangad mahitabo gud. Ang resulta hinuon laing problema. Ang galing adunay sango sa mga dokumento sa mga kining gipanagiyahan nga single motor or baka mga bawbaw unsa pa nang sakyanan. Plus kun ugaling madisgrasya laing biktima laing tulubago na usab hinuon kabag tigabal kadas. Mao na pinakapait nga unsa man nga mga dili angayan na unta nga mahitabo ba pero ang resulta lagi gumikan po sa uban, no? Mahitabo kabag di gabalkadas, musantop gud hinoon ngadto sa dili maayong nga mga panghitabo. Alas 6:17 atong oras, sa dugang pang mga balita ang ato ang basahon kabag di gabalkadas, no? Diri pagihapon sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan, doon na pa'y nadawat na itong report kabahin na sab nining 47 anyos nagiingong nag-suicide na unsa naman po ni Oy sa kadaghang problema kabag tigabalkadas nga nung kinahanglan mangyud nga magkutlo sa kinabuhi kanindot sa kalibutan bahalag puno sa mga problema o oh, bahalag puno sa mga pagsulay nindot giha puno puyo sa kalibutan Oy no o usag 47 anyos ang patay human giingong nag-suicide kini ang pinagi sa paghikot ni siyang liog kay hanging man. Kagahapon kagabi kini nakita na tala no diya sa barangay Santo Niño Pagadian. Uy, nangano man ni siya. Sa initial nga impormasyon giingon nga ang biktima katapusan nga nakitaan matud pa sa iyang igsuon nga nagbitay na sa ilang ceiling beam. Sulod sa mga lawak sa ilahang panimalay, hinpinuyanan. Dali kini nga gitabang sa iyahang kabanay o gidala sa pinakaduling nga balitong balanan apan gideklarar kini nga nakabsan sa iyahang hinulamang kinabuhi pinagi sa attending physician kabag tigabalkadas. No. Sa wala pang insidente, giingon di ay nga ang biktima nakabaton matutpa kini siya o panaglali sa iyahang anak. Had an argument with his son man. So anak, suspastilan. Unsa giday ka kuan? Unsa giday ka bugat nga rason nga nung kinahanglan man nga maghikugan ng anak. Pan giingon kabag di kabalkadas, no? Ang pamilya, wala matod pa nakadeterminar, no? Mahitungod sa mao nga insidente. Sa initial examination, dito nahitabo nga walay sign, no, wala nakitang senyalis nga foul play or uban pa nga mga mahimong nga makita kini nga makuha sa mga otoridad, no? Base no niya bag dunay foul play kabag digbalkadas pero wala man. Og garon kabag digbalkadas, ang iyahang patayng lawas ang gipahiluna na sa iyahang pamilya na nasa ilang panimalay, no? Suspastilan. Sa mo ni giingon ba, no? Nga usahay, di ba? Doon lagi mga anak kabag di gabalkadas nga kusog na musukol sa ginikanan. Karong mga panahon na, di ba? Pero di po doon tamabot sa punto nga imong hikugan, no? Kay pagkampaita, oy. Ang kamong mga anak, inta, makahinulsol mo, makahinuklog mo nga ayaw intaw ninyo tubag-tubagan ang inyong ginikanan, di ba? Pero sa dahil respeto ang inyong mga ginikanan, pero lagi kabag di gabalkadas, no? O sa ragi na po na kuwang kining sa kwalang ning apart, ha? O sa imanggod po, doon ay mga lapses ang ato ang mga ginikanan. Ganun mo yung doon ay mga lapses ang ato ang mga ginikanan kabag di gabalkadas. Tungod manggod, no? Tungod kabag di gabalkadas, kaya lagi yung usahay, no? Nga gumikan sa pagpanga sa anak, dili na halos pitulon, dili na halos kabag di gabalkada sa gamay pa lang, wala gitudluan ba, no? O saktong pamatasan, wala gipitol kung unsa man ugaling ang mga sayop ng mga binuhatan, in short, ginatolerate kabag di gabalkadas, di ba? Ingon na, di ba? Doon yung mga ginikaram, ingon nga, bata pa mong guna, pasagdail lang sa guna,
mausap ra lagi na ining madako, di ba? Mamangin na yung mga sagad nga linya sa mga ginikanan or apuhan. Nga muingon dayon og mausap palagi na. Bata pa manggod. Basta bata, ingon ana agad na. Nga mga bata karon, gumikan kay doon ay makita sa social media unsaon paluod-luod, unsay buhaton aron nga makuha nila ang ila atensyon sa ginikanan aron dili kasukan, i-apply. Di ba? Ang resulta kabagdig kay balkadas, ang ginikanan mo'y maugtas. Oh, ang ginikanan mo'y maugtas kay pagkadako na sa bata, di naman ni mo kayang mapitol, di na kaya ni mo nga makontrolar, tungod kay sa gamay pa lamang, imuha mang ginatolerate ang sayop nga binuhatan sa maong bata. Di ba? Hangtod nga makabarkadapod o utro pong buluyagon, ang mahitabo, tubag-tubagon, gid mo kabagdig kay balkadas. Unsay nahitabo karong mga panahuna? Sugua ang imong anak. Oh, unya na. Di ba? Unya-unyaon ka pirme. Unya na, tiwasong sana ko ni. Ang mahitabo, imong sugo, imong lihok. Di ba? Mama na yung nahitabo kapag di kabalkadas. Sa mga bagong tubo karon, na, inakog bakakon. Imong sugo, imong lihok. Ganun man. Tungod kay maugtas ka naman lang. No, maugtas ka na lang kabagdig kabalkadas o sinugo si mong anak, ang imong anak, muragway na dunggan. No? Muragway na dunggan nga ukira o mabunalan, mayawyawan. Diba? Mauna nga ang mahitabo kabagdig kabalkadas, no? Mapagmudako na inyong mga anak, magkadako po ang ilang ulo, o muna nahitabo, wanag yung guro ni kagwanta ang iyang amahan. Limang ka, nakabato lang sila panaglalis, no? Unsa ka ni ilang gilalisan. Dahil pagkahuman, kaya naghunos ang papa. Diba? So, ayaw yun in town, kabagdig kabalkadas, ha? Ayaw yun in town na ninyo paabta sa ingon ini nga sitwasyon, mga anak. Oo? Kay simbako oroy og wala na mo'y maginikanan, ambot, asa ka mo puniton? Diba? Mayong taog, mga dagko na na mo'y kaugalingong trabaho. Unya, simbako oroy, and magkapamilya po mo, kung sa inyong gibuhat, mura po yung buhaton po na sa inyong anak sa umabot ng mga panahon, ang resulta, diba? Unsa man, magmahay hinoon mo, no? Kimatod para ba, kung unsa ang punuan, maupod ang bunga. Lisod po ang mangga, mamungag santol. Di ba? So, mamungag, ginagsa kining mangga gihapon. Lisod po ang lubi, mamungag durian. Di ba? So, maunay pinakasakit, no? Nga, syempre, ikaw nga anak, ikaw nga kining maingontag matudlo sa kamatayon sa imong amahan, tungod sa inyuhang walay pagsinabdanay, hunos o kinabuhi ang imong amahan, kaya ka sa imong konsensya? Di ba? Makaya ka sa imong konsensya nga imuhang ang kamatayon sa imuhang pamilya tungod dahil sa imuha? Gawas ni ana, nga mo din mo kaya sa imong konsensya, ang mahitabo kabagdig kabalkadas kay murag ikaw pa'y mabasol sa imong tibok pamilya. Di ba? Ikaw mabasol. Kung wala, dili tungod ni mo, dili, wala unta nagpakamatay ang imo unsa sa inyong pamilya. Mohana ra ba ginadayon? Buluyagon kiyo ka, o dili tungod ni mo, napaunta tayo ginikanan karon, di ba? Mamang ginikinig tinuod,

0: Mao man ginay sagad nga mahitabo muna nga basin pag unsa ka, basin pag dako na inyong anak oy. Mm. Latiguha na, bahalag ulit tao pa na diha. No? Pero kuyaw lang lagi pod kung na, ulit tao na imong anak, imong latiguha niya, dako pa imong anak sa imuha, na makbabukbukan yun po ka. Bitaw, maymay ang inyong mga anak, no? Istoryahe sa tarong nga pamaagi. Kung sa sayop, sultihe, no? Kung di madala, hala sige, pangayog pakitabang sa ginikis sa inahan. Oh, di ba? Kamu mga nagtiayon, kamu mga yung duha ang muhatag o pagpitol sa inyuhang mga anak. Dili lang kay isa kabagtig kibalkadas, no? Kay kung galing isa lamang ang mupitol, mudisiplina sa inyong anak, ang mahitabo ni ana, aw, mudako gyud ang ulo sa anak, no? Samot na bitaw ang mama kay kusog mo mukuan, mubadlong, kusog mo pitol, niya pag-abot sa papa kay mulaban, ana, dihagid ang bata, musamot o kining unsaman. Musamot o kadako ang ulo kabagtig kibalkadas siya. Aray, ito sa ulit sa Kutanas. Itong pagbalik, diri paghihapon, bagtingan sa katawahan, alasayas 27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagbagtingan sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawahan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga. Atas ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado, gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
5: Living Testimonies. Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
5: Radio Magbating.
6: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin sa katatawhan.
5: 106.2
7: FM. Alas 6:33 na itong oras sa Kabagdag Kabalkada sa Badayon. Tas itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ang ato ang programa sa kanunayak. Inabagay kini sa Camp Health and Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan kana ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and a women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sala si Dr. Gino Olubancuro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Badguro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. At si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Kabagting o Kabalkadasya. Ingon man na. Ang Eliana Bivio College sa palayan ni Sab ngingabag sa taon tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED ug BAELS. Ang Eliana Bivio College siya ubos lamang kayo og tuition fee og pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Ang Eliana Bivio College. Kinahanglan yun ka mo nga magpa-enroll. Yung mga eskwila baka ha, aron ka mo mga makahatagan o katumanan ang inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi, kabagting o kabalkadas. Maing buntag di ay, maing buntag ni Kuya in, Butchoy. Good morning ni mo Kuya, si Kuya Butchoy Leyte. Good morning, Vanek Sabunga, Imbra Analin, maing buntag usab, Jomar Tagug, Takugdoy, Aiza Maghanoy, di sa barangay Baroy. Good morning. Barangay sa inyuhang sa Baroy Lanao del Norte, maing buntag, no? Oh, good morning daw sa iyahang mamagpapa nagabiyahe gikan og sa DO to Baroy. Maing buntag sa inyo og sila dong gwapo nga driver. John Rewelen, good morning sa tanan karon nga nagpaminaw, maing buntag kabagdig kabalkadas. Oy, at na pa to ba? Ang Tarlac di ay nagdeklarar na og state of calamity, no? Gumikan na kini sa unsa man sa epekto sa habagat, di ba? Duna po to yung aha po to ang kuan pod ang Dinagat Island nagadeklarar po to sila og state of calamity gumikan sa hulaw ng ilang nasinatian. So duna yung mga lugar nga apektado og mga pag-ulan, duna po yung mga lugar nga ang nakaapektar kay gumikan sa kainit. Pero diri sa Tarlac ako na Tarlac Kabagdi Kabalkada sa giingon nga nagdeklarar ang probinsya sa Tarlac og state of calamity gumikan sa halapad nga kadaot gutungod sa habagat. Sigon ni sa Tarlac ni Tarlac Governor Christian Yap, Nagiaprobara na sa guniyang panlawigan ang Resolution 416-2026 na nagdeklarar ilalom sa State of Calamity. Kung ipailalom sa State of Calamity ang tibuok Tarlac. Ang nasangpit nga deklarasyon, pinasikad na usab sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Daghang mga lugar sa Tarlac ang napiktuhan sa halapad nga pagbaha, diin na duha katulay ang nadaot, gumikan sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. O mo ni ilaha dito, problema sa Tarlac kabagte gabalkadas tungod sa unsaman, tungod sa walay hunong nga pagbundak sa ulan. O mo ni ang ilaha dito sa ato ako nagkaingon sa Dinagat Islands, ang ilaha usab dito, nagdeklara sila og state of calamity gumikan sa hulaw nga ilahang nasinatian, no? So dere po do aside sa matawag ta og Tarlac kabagte gabalkadas, ang pipila ka lugar usab sa Pangasinan ipailalom usab sa state of calamity gumikan usab sa baha. Grabe ni mga lugar ha. Habagat gayud ang hinungdan, no? Gingon nga ipailalom sa state of calamity ang pipila ka lungsod, no? Sa probinsya sa Pangasinan gumikan sa walay hunong nga pagbundak sa ulan tungod sa habagat nga naresulta sa grabe nga pagbaha sa pipila ka lugar. Lakip sa mga ipailalom sa state of calamity ang Infanta, Bugalion, Lingayen, Mangatarim, Bayambang, Santa Barbara, Gupan ug Mangaldan. Samtang nagpabilin nga nasa red warning o heavy rainfall ang Pangasinan. Tungod din ay posible ang grabe nga pagbaha o pagdahili sa yuta, ilabi na sa mga lugar nga dali nga bahaon o landslide prone kabagtig kabalkadas. Hinungdan nga padayon usab nga gibantayan sa pag-asa kon nasa PDRRMO o ang mga lugar nga diin dalirang bahaan o yaman nagitambagan ang mga pamilya nga muhiklin gilayon kung ugaling adunay mga masinatian nga kusog ng mga pagbaha. Grabe ning ulan na, mga gaingong taba, naunsa na ning panahon na karon, no? Naunsa na ning panahon na karon kabagtig kabalkadas nga ang nahitabo naman hinuon, no? Imbes sa tinginit, dunay ting o ting bagyo pamangyod, no? O habagat. Diba? Wada na po gipahibalo kabagtig kabalkadas nga unsa man. Ang mahitabo gayod, no? Ang mahitabo gayod kabagtig kabalkadas kaya gumikan sa habagat, no? Birahon niya ang gumikan sa kuan ba? Kini bitaw nga init nga panahon, habag ayahang kining birahon, no? Sa habagat kabagtig kabalkadas mo ni resulta nga mahimong uban mahimong bagyo. Oh. Gani kabagtig kabalkadas, no? Bagyong pilandok. Pina dita karon. Halos wala matod pa nilihok sa may extreme northern Luzon, no? Matod pa o, nagpabilin na or napabilin sa bagyong pilandok ang iyahang gikusgon samtang halos wala kini nga naglihok sa kadagatan sidlakan sa extreme northern Luzon. Base sa pinakabagong taho sa Weather State Weather Bureau karong adlaw, lahi na siplatan ang sentro sa bagyo or ang mata sa bagyo sa gilayon nga 1120 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nga nagdala sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 25 km per hour o ang paghapat ni sa kiyutan nga mukabat usab sa 70 km per hour. Dungan nene, padayon usab nga nakapikto ang habagat sa dakong bahin sa Luzon o ingon man sa Visayas o gilauman nga magdala paghapon kinig mga managsunod nga mga pag-ulan. Base ay gawa sa bagyong pilandok. Ibantayan usab sa State Weather Bureau ang usa pa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility nga wala na siplatan sa gilayon nga 1180 km sa may extreme northern Luzon. Nga doon ay gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 km per hour. Pag ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat usab or samtang kinay naglihok sa gipaspason nga 15 km per hour. Samtang padayon usab ang gibantayan ang usa ka tropical depression Saudel kakaning giila sa pagalang si Ubet no nga nasa gilayon nga 485 km sa may Itbayat Batanes nga dunay gidala sa hangin kini nga 45 km per hour o kini ang dunay gipaspason nga 15 km per hour. Oh, isa pa man tuod nga dili matud pa direktang makapiktar ang nasangpit nga mga bagyo apan ang habagat padayon nga magpaulan sa nasud. So kinahanglan kita kanunay nga mag-amping kabagtig kabalkadas, no? Mag-amping tang tanan, bahalag wala mo gipang ampingan. Oh, bahalag wala mo amping diyang napita, basta kay mag-amping ta diri napita, no? Oh, kita gi mag-amping sa panlawas kabagtig kabalkadas. Oy, ato ang tulumanon no, usab kabagtig kabalkadas, no? Alain pa ining abag nini mao ang Petron Gasol, ipanagiyahan ni former city councilor Isos Idol John Bahamonde, kawan sa siyang anak, kasi Clarissa Isa Bahamonde, ang tagiyaw, ang tagdumala sa Petron Gasol. Ala na itong gusto nga magpalit or baka magpatubil liquid petroleum gas at ito na sa Petron Gasol. Ang main na himutang sa may Santiago doon sa Dibim. Ikaduhang nga branch na himutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, doon sa Shell Gasoline Station. Sa Lausab Exclusive Distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o guban pang mga outlet nahimutang sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o lungsod sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol. Alas 6:42 na itong oras, kabagdag kabalkadas, murag nindot ni nga balita kini o, kinibitaw mga chismosa sa Pulumulok, South Cotabato, kay gipamulta. O minani po tadri sa tuano, mga chismosa, mga libakira, himantayon, mura og mga gwapa, di raba, o. Dari kabagdag kabalkadas, giingon o, paminaw ha? Paminaw mga libakira, kay basin unya, og mauni ang hinungdan nga unsa man. Kamo kay mapahamtangan og silot. Oh, aton tanawon ni siya dire. Unsa bay naa niini kabagtig kabalkadas, no? Niining unsa man? Kining gitawag ta og mga chismosa nga gipamulta dito sa Pulumulok, South Cotabato. Ta kisay amahan niini nga maong balaod. Oh. Matod pa nga usa ka ordinansa batok sa chismis ang gipatuman karon sa Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato. Oh. Sa Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito mo'y utok ka or may nagpaluyo sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026 nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga residente batok sa chismis. Oh, digini mahitabo, no? Digini mawala ang chismis kabag di kabalkadas. Buntag sayo palang gani, doon na nakaisilingan nga mo'y tighatod ni mog chismis. Diba? Buntag sa iyo palang gani, kabag di kabalkadas, doon na nakaisilingan nga wala pa nakahikay sa ilahang pamahaw kay lagi nakigtabi na silang silingan. Radio. Ang uban po kay sumasumangin lang o laag dito, dala chismis o pangapi, pamahaw na. Diba? Oo. Giingon kabag di kabalkadas, nga niya itong Hulyo Jes 2026, giaprobaran sa sanguniang bayan sa Pulumulok ang usa ka ordinansa nga gitawag og anti-gossip ordinance. Oo. Ilalam sa ordinansa ang sibisan kinsa nga mapamatud ang sad-an sa chismis. Barato raman di ay, pero sayang ang kwarta. Doon ay multa nga 1,000 alang sa unang paglapas. Og sa sunod nga paglapas, maabot na kinig 1,500 pesos. Sus, pastilan. Gidako-dako ang taneng o gidako pag ganyan taneng kaya ron nga daghang itong mga chismis din rapita kay unsaman. Maingon ta o mulurang o jutay. Hindi natin nga balita o. O nagtuo ang mga residente nga kini mapaligon sa pagsali o respeto sa komunidad. Samtang giyawag usab ang mga residente nga ipadayag ang ilang makabalaka o reklamo pinagi sa sakitong komunikasyon o dili magpakatap o mga chismis kabagtig kabalkadas. Oo, ilagi karong mga panahuna, no? Musugot kag sa dili kabagdeg kabalkadas, basig asa kadapita, dunay mga tao nga tighatod nimog mga chismis, di ba? Dunay mga tao kabagdeg kabalkadas nga wala laing gikabisihan kun dili magsige lag chismis. Sige panghimantay sa uban, wa ka pamantay siyang kaugalingon. Radio magbating. Mao nay giingon nga diserka manglimpyo sa uban or manghilabot sa uban, hala sige una hilabot na imong kaugalingon kabagdig kabalkadas, di ba? Radio magbating. Or diserka nga manghinlo sa uban, na hinloe daan ang imong kaugalingong nataran. Radio magbating. Nganong maingon ko niini? Oh, nganong maingon man ko nga daghang mga tao nga chismis, chismosag, chismoso. Daghay magdesol palibot. Ayaw ko, ina, wala mo'y kaila. No? Kita gani usay, kay labaw patang chismosag, chismoso. Ha, di ba? O, muna, uban, kabagdig, kabalkadas, inhumandra ba, kinin chismis, no? Kinin mga chismis, bitaw, niyo madunggan, pwedeng makuhaan, pwedeng madugangan, nga makahatag, hinuon, o kagubot sa inyuhang silingan o sa inyong komunidad. Radio magbating. Nayuban kay dunay mga tao nga may kimubuhat og chismis nga kanang bitaw nga patay murag kaya niya nga buhion. Dunay gyud kaila na kabagtig kabalkadas. Oh. No? Dunay gyud kaila nga May kayo mukuan, buhat-buhat og istorya. Ano ba, mangawan, sabi ba, mansa, managap og kining kuan? Managap ba? Oh. May kayo mangawan kining mga istorya nga murag ang istorya kay makabuhi gyud patay kun imong kuano, imong paminawon, no? Nudura pa uban kay pasay mong lantaw nga mahadlo ka anang certain person. Dadon ang pangalan kay aron nga mosamot kag kahadlok, di ba? Oh, nay koy kaila ina na kabagdig kay balkadas nga basta makaingon yung gag, ha? Di dito tinuod. Ingon kay kuan mo ni giang giingon, di ba? So muna nga bantay-bantay mo diha. Unta mo ni giingon nga unta mahimo ning sumbanan sa uban ng mga kuano LGUs, no? Mahimo ning sumbanan sa mga LGUs or sa syudad. Kining mga tirang dihang dapitag mga tirong, no? Nga mao hinungdan nga makahatag Hinoon og kasamok sa ilahang nga silingan, sa barangay, purok, o dibaka sa ilahang trabahoanan, o, pamulta ha, buhati o kining ordinansa, bahin nini, pareho nini, o, kining sa maalang sa mga chismosag, chismoso dihang dapita, no? Kay, maulagi sa akong ikaingon, pwedeng kuwaan, pwedeng dugangan, ang mahitabo, looy tong mabiktima kabagtig kabilkadas. Radio, Bating, alas 6:48 na itong oras. Oh, dahil na reaction da niyo. Matod pa niya. Mura din nagamusilingan nga tabian kaayo. Oh, nindot na siya nga mabutang ni sa muang lungsod. Sa tabina daw. Good morning. May buntag taga tabina. Another one. Nindot na nga ordinansa. Kay makuha-kuhaan nagjutay ang mga chismosa. Diri sa amua, daghan po. Basig asa lagi napita. Oh, good morning di ay taganilo. Daghang salamat, taganilo Tigbaw. Another one, matod pa niya. Ang kanang mga chismosa o mga chismoso, kawag na ilaing gikalingawan o ikabisiya silang kaugalingon. Sige lang panghimantay sa uban. Yung otro po drabang dunay mga kining sa bayunon silang kaugalingon. O, mabito ng anak ko nga adeser kang kuan, adeser kang tawag niini. Kanabitaw nga manghimantay sa uban, bantay da ng imong kagalingon. Kisa man ipalihog na nawag 151. I-text lang palihog, kinkinsa ka. Oo, naminaw ka, palihog lang. Kung ako kang gitubag, pero di ta magdungog. Kaya wata ka gi-on air kung kinsa man ugaling ni. 151, good morning sa imuha. Alas 6:49 na itong oras, kabagdig kabalkadas, dari paghihapon sa pagpanaguban, murag mupadangat siguro ni siya o kuan ba? Mupadangat ni siya sa iyahang sentimiento. Kinsa ka, ne, no? Ma'am or sir, oh, naminaw ka karon, kinsa ni palihog, 151, palihog kog kuan, kung kinsa man ka, oh, sama akong ikalagad sa imuha, no? Kay nagprogram pa in town ko. Another reaction, kabagdig kabalkadas. Nas nindot yun nga dunay ipahamtang nga mga silot sa mga magsigi daw paghimantay, magsigi lang daw tabi. Money ang atuang ang reaction sa uban. Oh, money ang nindot himoong national ning balaod kabagdig kabalkadas. Silutan tong mga chismosag chismoso diring dapita. Oh. Di ba? Silutan kay ang uban kay makagubag reputasyon. Oh, makaguba og dungog, maguba ang imong dungog gumikan lamang sa unsa man. Gumikan kabagdig kabalkadas lagi sa gitawag tag chismis. Chismis pa more ana lugar. Ay mo si panghilabot oy. Oh. Ay mo si panghilabot kay iloy tong mga inyohang sigilag hilabtan. Good morning di ay ni Fina Dayondon di sa Valenzuela City. May buntag, Marley Templado. Good morning usab. Sa may Lumad, Pagadian City, good morning sa imo ha diha madam. Good morning sa imong mga batos o gingon man. Sa tanan ninyo nga mga kasilinganan dihang dapita, good morning sa inyohang tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagpaminaw o walay undang no nga pagsunod diri sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Basta, nilat lagi ni siya. Oh, daghang mga reaction lagi diri ba dayon ba? Mukakak lagi ni dayon ng ubang mga tao kabagtig kabalkadas basta sa lang lantaw nga daghan gyud sa ilahang komunidad bitaw. O kamo diha, kamong mga nag-text karon, dili pud kamo mga chismosog, mga chismosa. Ha? Dili kamo mga chismosog, chismosa. Nagatong tighatod-hatod bitaw balita. Tighatod-hatod ang mga chismis kabagdag kabalkadas. Mura siya og tawag gani ana kanang sa Philpost kabagdag kabalkadas o kanang tighatod bitaw. Tawag na gani, kalimot mo ko eh. Kanang tighatod sa sulat. O, ragi yung ana ba? Siya mo itihatod. Radyo Baktas. Siya si Radyo Baktas, kabagdig kabalkadas. Kung na mga silingan nga, kogi kay magatadhatod ng mga chismis diyang dapita, ang tawag ninyo ana kay Kuan, si Radyo Baktas. Dili Radyo Bagting, kundi Radyo Baktas. Siya tighatod-hatod og balita. Hantod nga mag-away, hinoon mo din. Human, iniog magkagubot na, todo deny na, hoy, dili man naman ako yung sugo, dili man na. Sa muka kayo niyo eh. O, magataw, hoy, nausa man yung atong aircon rin, nimpiait man. O, nimpiait. Mura man o kwan, mura man o gitala-tala. Alas 52 sa itong oras, kabagdag kabalkadas, dari pag-ihapon sa pagpanaguban sa kahanginan. Oo, another itong reaction nga basahon. Nito mabasag mga reaction doon, no? Kaya doon natin mga topic ko, mga dagang certain topics nga dagang mga reaction kabagdag kabalkadas nga makapakutaw, makapapukaw sa mga panghuna-huna sa toang mga listeners. Makakuha og attention kabagdag kabalkadas. Matod pa dere sa reaction kabagdag kabalkadas. Matod pa niya, para sa kuha, pabor ko nga dunay balaod nga magprotektar o mag, saan niya siya? Magpangdakpon ang mga tabian sa barangay. Hindi, barangay, purok. O, kana sa inyong komunidad. O, kaog barangay, pagkaramang dakua, no? Tulod sa barangay. O, sa inyong silingan. Kano mga silingan-silingan? Mora mag-inay, mahilig, mag-chismis. O, masigig panghimantay. Nabito makita kabagdag kabalkadas nga. For example, yung silingan, nagdala o kwa, nagdala o na kaoban nga lalaki. Hala, chismis na yun. Hala, kisa to yung kaoban ni Kuan O nga. Nakita man ko to gahapon kay namo ti kaoban nga lalaki. Dito to sila sa Kuan O. Okay! Radio Magbang. Tapos sila dito din. Sweet man kita. Nangaon to sila doon. Huwag ka balo nga. Kuan na to. Mag-iagaw na itong doon. Nag-uba na yung muhang dungog. Kaya lang ang storya sa uban kabagdag kabalkadas kay dili na gilahi na ang ilahang kining panghuna-huna mga daotan kay kimuguna-huna. Kisa dito si Kuan. Oh, inana magita di ba? Inana magita makakita tag ko ano kini bitaw nga natay kauban nga natay kaila di nay kauban na makita nato nga nay kauban di ba sungugon ba? Ulay man ang sungog lahi po nang i-chismis kabagdag kabalkadas di ba? Kaya mo i-chismis maglahay naging kinaoy, oh, makuhaan o gakuan, makuhaan o gagamayng dungog ang usa ka tao ko ni imuhang ipanabi nga, huy si Kuan ba, kinakita na ako nga dito, na ikaw bang lalaki o babae nga ning sulod man to sa Kuan, oh. Radio Magbating. Madalay ni Action, sagad gin sa mga chismes kay makaguba o silingan. O, tinawad man, oh, kimogin ni prone sa unsuman. Sa samo kabagdag kabalkadas kini bitong ingon ini kanang matawag ta og kining chismis hatod-hatod og istorya mao ni makaguba og kanoy mayong pagtinagdanay stale sa imong silingan imbes kaniadto ka maghinatagay mo og kini bitong sud-an ang mahitabo kay wanay dinamo manghatag og sud-an ano man kay tungod lang sa inyuhang walay pagsinabtanay tungod lang sa chismis. Nayoban kay, huy, si Kuan ba ka? Sige lang, panghatag sudan. Pero urabay, lami ang sudan. Kunya ang sudan, kaya nahurot. Ha? Pachismis, amo na lang ikawon kay, Kuan yun po, kining lain po kayo kung dili ni mo kanon. Oh, pastila, di kilakihan eh. No? So, inana, wagabagdi, kabalkadas. Muna nga, hala sige, sa mga chismusag, mga chismuso, oh, pag undang na mo eh. Ay kinahanglan kay Kuan o, kining dili na mo sige og tabi ha. O kay basinon niya og sundo ni sa uban nga mga lungsod or syudad. Kining ordinansa sa Pulumulok South Cotabato. Oo. Ininindot ni ordinansa para sa kuha. Syaro dili mamidaghan gyud siguro og mga chismosa og mga chismoso sa Pulumulok no. Ha? Dagat chismosa og chismosa sa pulumulok. Kaya nga, gidoso manggid ning kuan, gidoso manggid ning kining ordinansa nga diin na pahamtangan o gamulta kadtong mga chismoso at chismosa kabagtig kabalkadas. Oh. Diyan naman ka po, Barangay Landan sa Pulumulok. Oh, kining Barangay Landan, mga kuan gi siguro ni. Mga radyo bakta siguro ni saga ang mga namuyo diring napita. Oh. Anyway, kabagtig kabalkadas, salamat kasi sa pagpakiguban ka na ko ay. No, hantod na lamang sa sunod higayon. No, kurumong, kurang ikatawa-katawa ha. Wala pa ka nahuman? O, oh, pwede siya nahuman. Kung magiging pagkatawa-pagkatawa kay not feeling well, magugko ang result. Well, will? Well. Ang resulta kay nanutuhan og mata, nagkamata kay lasing usa tong orasa. Oh. Muna, kanyaging lawas ng aming abusaran, maningil kadugayan, oh, resulta, o, oh, muna eh. Huwag ka mata, huwag ka balita. Oy, pastila ni kalakiha. Good morning ni John Waki. Good morning ni Sir Roberto Jano. Desa may good morning daw sa Hinatuan, Surigao del Sur. Nagunsa kag kuan sir? Hinatuan. May buntag nimo diha amping. Sa tanan nga mga wala pang amping eh, pag amping mo. Oh, kay base niya og makuan mo ba? Mapandol mo sa unahan. Alaw sa uyab pabitaw pag amping po, pag minyo na, gidaphag lang kaniya. 'Di ba? Oh, bitaw ng kamre, huwag ilayin makaamping sa nang kagalingon, kundi kita lang mismo kabagdig kabalkadas. Oh. Kamurag yun ang mag-amping sa inyong kagalingon. Oo. Sa panis siya. Ah, okay. Sige. Saan eh? Okay. Nagyuhatag, gibuhatan na kani Ate Ban. Alas ay 58 datong oras, kabagdig kabalkadas, dari pagihapos at pagpanaguban, sa panapos be, kayo wala pagi siya nahuman. Sa panapos, gimanduan sa Department of Agriculture ang ahinsya nga ubos sa niini nga baguhon o pauswago ng mga plano aron matubang ang epekto sa El Nino. Ngayon, malikaya ang dagong epekto sa taas ng hulaw sa supply sa presyo sa pagkaon. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr. ang mga leksyon nga nakatunan gikan sa naging El Nino kinahanglang gamiton aron mas maandam ang gobyerno. Ang pagpangandam naglakip sa pagpalapas sa irrigasyon, pag-adjust sa mga skidyo sa pagtanom, paghatag ng mga liso or binhi nga musugakod sa hulaw ug pagmonitor sa mga supply sa pagkaon. Nagplano usab ang Department of Agriculture nga mutabang sa mga mag-uuma sa mga lugar nga dili kaayo apektado sa El Nino, lakip ang paggamit sa cloud seeding or solar powered irrigation aron madugangan ang tubig para sa mga kaumahan. Ang ahensya muhatag usab og crop insurance at financial assistance sa mga mag-uuma nga napiktuhan sa hulaw. Nagpasidaan ang Department of Agriculture nga ang produksyon sa bugas mahimong mukunhod sa ikatulong quarter sa 2026 tungod sa El Nino kabagting o kabulkadas. Oh, inahanglan yung karong mga panahon na atong gobyerno mangitag kuan o kanang mga taong mga pamaagi nga kanang makahatag ba no nga bisan pag dunay taas nga hulaw ang atong dunay mga pananom nga kaya mabuhi og init. Oh, di ba? Og panahon posting ulan dunay mga pananom nga kaya nga mabuhi og ulan, no? Ana ba? Kay karong panahon na nausab naman gud ang atong panahon murag siya. Uy! Nga kinahanglan nga ang mahitabo kabagdig kabalkadas. Kabalo pod ta mo adaptar sa tuang klima gumikan mugod pesto ang pagka masagaron. Wala ko igong oras. Salamat kayo unto pala 7 na sa buntag. Mayong buntag kaninyong tanan.
6: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.
7: kini.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Are you
10: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
11: Pinakanindot og dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
11: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Molavi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molavi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radio, Radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: Sige, there is a solitan showbiz bug team 29. Gingong baby boy, ang anak ni actress nga si Alex Gonzaga og Lipa City Vice Mayor Mikey Morada, si Gonsayang inahan nga si Mami Pinti. Wala pa hinon gibutyag ang eksaktong petsa sa pagpanganak o guban pang mga detalye, apan gipaklaro usab ni Mami Pinti nga dili kambal ang bata sukway sa mga espekulasyon sa pipila ka netizens. Samtang sa vlog ni Alex Gonzaga sa iyang YouTube channel nga gipost kagahapon may kalabutan sa iyang pregnancy journey o sa katapusang bahin sa video gipadungog ang tingog lamang sa bata o wala pa gibutyag ang gender ni ini. Unsa kanino? Lalaki ba niyo, babae?
1: Okay, magatang lang ta sa iyang vlog kay ang iyang unang gikuan ang pregnancy journey pa man niya. Oo, dayon. Ano ba sa katapusan, bahin, naka anak ra gyud
0: yes,
1: sila.
0: Pila ka years gani
1: no?
0: Dugay
1: na mga 6 years or 8 years.
0: Dugay po nilang giampo
1: na. Oh, niya, kuan katulo siya nakuhaan niya hang sa pagkakaroon
0: ihatag na gyud sa
1: ihatag.
0: Ginoo.
1: Mao na nga kung para imuha, ihatag yun na para imuha. Sa mga anak, mga kabagting, magkabulkada, worth the wait, Jod. And, kinimanggod sila kay maampuon sa bagayo ni sila.
0: Yes.
1: Samtang sa Pikas, bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. And of course, sa mga naglantaw sa kona naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course, sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Yan, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And good morning ni Aisa Maghanoy, naglantaw din sa itong Facebook Live karon. And of course, si Merly Timplado o kaninyong tanan, Lynn Montibon, Ninita Rehidor, Ayan Magallanes Alvareco. Og sa tanan nga wala pa na mention nga naglantaw sa atong Facebook Live karon, lima ni sila kabuki, 5 million. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Happy holiday mga kabagting o kabukada, alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Kung tiyan man isakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sige tumars sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
3: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
5: Pakinggan ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available.

0: na
1: sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
5: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan yung makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
5: Living Testimonies.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot nang bigmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako dyan ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times idi kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
1: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. kugun, lawas bas kugun.
0: Radio magbating.
9: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
10: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
11: May galak, mustak may buntag ninyong tanan adlaw karon nga Lunes, Agosto 31, katapos ang adlaw sa Agosto niya usapay yung holiday. Kumusta naman ang inyong buntag? Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din lamang sa nagunang radio station sa Nakwen sa Pagadian. Kininyo mahigala Elmer Bagets Maganoy.
12: Kininyo sa Rex Roboten mahigala kay guban kaninyo sa media oras nga tulumanon ang programang
10: Pulso sa Katawhan.
12: So kininyo mahigala, kumusta may adlaw ka na itong tanan? Lunes na Lunes pero holiday. Mga higala, katapusan nga adlaw sa katapusan pizza sa bulan sa Agosto.
10: Pulso sa Katawhan.
11: Yeah, hi kay sila ron.
12: Kuha naman nugma September na mga higala. Pero daghang mga makulbaan, daghang makuyawan mga higala September na.
11: Piling naman sa COC nya muli ili na ba si Marichan? So, mga politiko andam-andam na gyud mo. Teka naman ay gud.
12: Daga halos tanan kagawad halos tanan mga higala na bati na taman si ginhawa. So muna tong ginaingon nagkaroon ugon niya mga higala nga hangtod nga wapay approval sa presidente ayon yapon ang kumilek kay trending yapon yung tiguma ato na yung sigutan kadali yung tiguma mga higala. Eh, mga tao diha, mga opisyal, mga galas, barangay Tiguma, askang butan na.
11: Buutan kayo, yung mga skin, etchit na episkon.
12: Buutan kay sila, mga igala, kay ngano, nganong buutan man. Manggiilog o servisyo anang barangay.
11: Sabon kita, hindi ka masinaksyon. Magtinukluray na, kamusay ato, kay busy ko, nakikipaluap.
12: Naliman ka, mga igala nga. Bro, o, karoon patakadungog, huwag unani ba nga, manggiilog. Ha? Manggiilog, mga higalag, servisyo, kinsay, mupadula diha.
11: Matay bitaw na ha, kay ang mudaog roba karon, mahimo ng lima katuig inyong termino. Ayayoy.
12: Kuya, kini karon pataka, dungog ito na, matay, kung nang ilugan yun ba? Gamay yung butang mga higalan eh, uban nga, lood kay, wala gapil's picture.
11: Kuan nga, sa mga nga una-una maka dito o adto servisyo dito nga mutabang man pugo.
12: Do nga nung tata.
11: Sa nagpahina naman ni. Okay nga naman di ay di kakikita nagdala na kudago na. Nagdala naglampas.
12: Sahay lagi mga igala ba? Indot maning iske. Dili tong samukan sa katilingban. Naman eh, mahulog. Dahil samukan sa katilingban, o. Sangguni ang kabataan.
11: Sangguni ang kabataan. Sila, basta pinanong lang sila. Okay. Dili ka sige lang og dula-dula og email. Dili lang nga mag-sige-scatter. Dili magtuon sa klase.
12: Usahay po mga higala. Napoy mga pipila ka mga barangay official o baga iski official. Linggo ng kabataan. Pero nagpa-contes og ML.
11: Ko na kabataan dapat na sports activities kay naman na sa local government code kinahanglan nga at least sa isa ka tuig kaduha mo magpadula.
12: Muna diha sa Barangay Tiguma mga higala na ipadula. Grabe serbisyo Ilugan mga higala. Na ipadula ito. Padula din he na uban nga di man na dili man na iyang programa nangilog man na siya. Nga nung wala man may giapil diha sa inyohang picture na dapat amo manunta ng kalihukan.
11: So dapat magkamuntanan mga pil.
12: Makatong
11: mga incumbent o katong mga nagplano nga mo alagad sa katilingban. Hala, Dungan mo.
12: Libo ko taong nangapil at ang dula. Nabaka may premyo ani, no?
11: Nabaka mo premyo ba? Premyo ani, kaya nangiilog naman na sila.
12: Ilog naman. Saling monitoron mga higala kay... Tanaw na ito, padayon bagay ng eleksyon. Kay eleksyon.
11: Okay. Basta kay, kamuriha, ay ginagundang.
12: Padayon din mas niyong gimo. Karong Disyembre mga higala, di ba kaha Enero, ato ning tanawon ba kining mga buutan giron? No, dili lang kay Stiguma. Halos tanan. Tanawon na ito ni mga higala, kining mga buutan gayo. O di ba kaha mabuutan rin ni mga higalag hapit ng eleksyon?
11: Kapitan Luloy Pasa sa Santa Maria.
12: No.
11: Nga kada adlaw gina siya.
12: Mm-hmm.
11: Buutan.
12: Nga man, usab ka si former kapitan.
11: Oo. Oh.
12: Diyos ko rola rin eh.
11: Oo. Oh, mo. Oh. Andam to mo alaga diya sa mga purok-purok. Oh. Pakantahon ni mo. Mukanta po itong pasayawa ko dahi.
12: Ito kay pareho ng uban ba nga pwede ng pagkabutana kay hapit ng eleksyon, pwede ng pagkabutana mga higala kay dunay plano ni as barangay
11: ito ba nagpunyag ko kapito sa among barangay po nindot po kayo kay nag-iilog na kagawad o kapitan mag-iilog silang alagad sa katilingman. Yan na po isa dito nga ato nakita nga last term naman pagka kagawad, napon siya yung mga kaugalingon niyang grupo. Napon siya dito. Alagad po siya sa katilingban.
12: Gabi
11: ba. Basta kay Ina na, ay lang yun mong bugno, ha?
12: Pagkabutan na yun sa mga tao karon.
11: Basta lang yan si mga barangay officials. Mga, si kapitan o si kagawad.
12: Mga butan kayo. Solicit, tadi ha, kay mga butan kayo. Pantay, bitaw ka may ikaw, kutay. O, pamagay, kwarta daw ngayon, ha? Di ba ka, Juan? Juan, kapitan! Hukaw, gini nga mong tugkaran, kapitan.
11: Ato na siligan.
12: Siligan. Samtang sa bigas bahin mga igala, ato sa isgutan kadali. Ay sa toang paglibot suroy sa matag munisipyo ba? Sa tepidigan ka mga nakakita nga mga kabatanunan nga ang uban, wapalay sila na sayon mga higala nga doon na day programa, doon na day nakatay up ng programa diri mismo syudad. Labi na kining Tibukyor.
11: Naglisod mang silag pangunta na unsa mga ng Tibukyor, unsa mapara, unsa man siya kay herbal o kanang imnon. Niya nakita na to no, sa mga musipyo, nakalaglaag matas mga musipyo. Kaya na maligya tag tambal pod. Kanang Tibukyor dili na tambal. Kundili usa na siya kangalan sa usa ka NGO, programa na siya. Nga mutabang ngadto sa mga naglisod jud. Why tanaw sa kolor sa politika? Sa may klase nga tabang niya. Katong mga nag-edad og 18 anyos paubos, labi na og dunay kabilinggan sa panglawas. Ibutang talang ang tiil nimo ang isa warag medyo kimpi-kimpi. Dili ni kana pagsaway ninyo ha, kun dili programa ni gobyerno. Kung na ang imong isa katiil medyo kimpi-kimpi, kung niya usahay po ang imong kamot medyo na piang sa gamay niya, wala matambal eh. Ilan ang ayuhon sa mga espesyalista nga doktor?
12: Okay, doon na may non-government organization manggod, NGO man yung mga igala nga nakitay up dire mismo sa local government units pagadian taga Davao City mga igala unya daghan ubay-ubay na ka mga katawuhan mga kabataan ang ilang napaalim katong dunay problema nga gihambin sa panglawas. Kuno nga nakasuri-suri tag mga munisipyo kay mga nakita atong ginaingnan nga pwede mo moadto dito sa City Health. Okay, matud pa ni Pagadian City Mayor Sammy Comangon nga katong mga taga munisipyo nya labi na katong direto sila atong miaging bulan nya wala sila kahibalo. So, pwede rin silang maadto palista sa may City Health.
11: Hindi po mo sa City Health, kinagang tao.
12: Ato
11: po mo sa City Mayor's Office, pakikita dito ni Audrey Basas Cabato. City Admin, Chief of Staff ni Mayor Samico.
12: Aron usap nga malista mo mga higala, ma-coordinate mo tanan, dayon, mabuhatan ang schedule. Aron usap nga mahatod mo dito. Di ba ka, mag-screening pa? Makita mga higala kay doon naman ko din siya ay tanaw dito kaniba nga problema sa panglawas, mga kabataan, sa usang ka-individual.
11: Wala
12: pa ba ni? So, muna nga, pinaka-importante mga higala, nga mapalista mo, yan mismo sa City Mayor's Office, o di ba kaha, yan mismo sa May City Health mga higala. At kailangan kasi pabati kadali, interviews media ni Pagayan City Mayor sa Miko, Lambigit, Iningnia, Hibalo. Mga higala, kining sa programa sa Tibuk Year.
13: Katabi to mo, ayaw, daghan kita natabangan, mga bata, ng bakang, mga bungi.
14: Bungi.
13: Duha ka bungi, na ikanong bungi, ang kanira, na ibungi, ang katong. Hasta yung, hasta yung ilaw na nag-isik yan. Tungkol mo ko na sa bata pa ba, mga anak, mga bata niya, ang inahan, dadagma siguro, matusok ba yung kanin ka, matusok ka naman na masamad na, humok pa kayong bata niya, anang yung kamat. Anang mo na mabustot, mo na mabungi. Kanang bakang o kanang kimpe o kanang ang tiil na kanang kaanag yun, pagkaanag yun, no? Abot mo sao na nila sa ibang kayo nga, ibalik mo lang, mabalik mo yung kaanag yun. O, then, pila na ko po itong napada. Itong bata na itong nabawi, dire, na ko nakita doon, ano, no? Hindi nila mo maklaro yung tinay, ano? O, hindi kayo dolo ni mo, ano? Hindi mo kita nga nagitahe na. Ang bata man ko, di pareha na ito ba? Kita idaran, tahi, maklaro mang tinahi, ano to? Ang bata, tahiyon, murag. Murag, hindi mo, ano, okay ba yan? Hindi ka kapantay, nga nagitahi, ano? Tapos sa tagapagadian, ipa-open na nila, kay gamay-gamay na lang ito pasinti na bilin. Hindi na nakadaghan, kay 100 plus naman ito, niya ang napada, nabinta, naayo. 100 plus na ito napada. Gamay-gamay na lang sa pagadian, so, akong giauhag ang tanan sa munisipyo. Katong na ay mga anak. Ang pila edad to? 0 to 18. Ayaw po na, 0. Ba pa'y pag-anak? Ano na po ma?
15: 18 pa ubos.
13: 18 pa ubos.
14: 18
13: pa ubos. Nga na'y diferensya ni bungi, diri sa gawat, ang katag-inlaong, ang mga kamot, ang singkaw, magkikong, ano, no? Kanang kimpi, ang tiil, bakang, o dili laki, bakang, talaga yung kanang deport yun, kanang gitakilid, kanang yung tiil, bitong gitakilid, kanang maglakaw, kanang mainana. Then, nangangyok galit may nga, ampun lang ta, maabot ang panahon, maabring branch ang Tibuk Year, maabring siya rin sa Pagadian. So, di na kinalihatod pa na ito dito. Basta ang tagtungod, ha, ang tagtungod, kinsa may na anak, inana, ama, maginikan, ano, inahan, amahan, paminogit mo. Ayaw mo kagol ng inyong anak, inana, kay karon maayo na siya. Tibukyo rin mo, tayo. Walay gasto, ha, libre, tambal, operation, tanan-tanan, wadji gasto.
15: Wala na rin kumindisyon sa...
13: Dayon, ang puyo po sa, imong, sa bata, o kinsa po'y watcher, inahan ba, amahan, iso, kinsa po'y mga yung kusdabaw, libre pa dyan po yun, libre pa dyan kaon.
14: Sayang, opportunity.
13: Libre, oh, libre po yung anan, libre pa dyan kaon. Doha ba, ang pasyente o ang watcher. Oh, pero isa lang yung watcher, kaya di pwede doon, kaya nakapuno dito. Oh. So watcher o ang pasyente mismo, libre po yung anan, libre pa dyan kaon. Oh. Dahil pag maayo na, ang among kusta nga maghato dito, tagaamtag schedule permit kada pila na kumok maayo dito nagandangan na ipahatod na po nila naog na po itong ipuli na ito dito ibilin katong naayo na isakay na po na tagbalik inigbalik sa coaster itong gigamit po doon dito aircon oh. Igbalik ko rin katong maayo isakay na taran so magulat may ano sa madagandangan na dito maayo mabot ng 20 hon. Oh, para na po tayo sa kapasit ito, para kuhaon po ito. Bili na po itong bag. Oh. So mga kinikanan, panahon na gini ha, nga matabangan mo. Kaya nakamuwaw ta sa Tibuk Year. So,
14: mahal pa kayo mag-private?
13: Mahal ba yan? Oh, una abe, pila yung gasto ng upira. Pusik ka ng bungi lang, upira ka yung pila kayo gasto na na.
14: Hospital ba?
13: Tulog, kaon, hospital.
14: Ang mga nabikit ito, kasi
13: 50,000. Ha?
14: Tulog na nabikit, 50,000. Eh, ulan.
13: tanang gadikit lang, bulagon lang, na, tanang kapilit. Sigwinta mil na. Lala po, anong bungi?
14: Mas mahal lang.
13: Kasi sige, hombre, listen, ang ila, hombre, ayun.
16: 900.
13: O na, kaya na siya, mga ginikanan, makalibre mo ha. Dili lang kasi kapag kanya na, apil na tanan, tibok sa Buonga del Sur, tanan. Tanan nga sa Buonga del Sur. Kinsay na anak nga na problema, kimpi, hiwi NTL, bakang, sa ba niya? Ani mo direk, 18 lang pinadakan ha, 18 anyos lang pinakatigwang. 18 pababanaog. Oh, katong sobra na 20 anyos, wala na mahimo, kay gahi, 18 naman kulo kayo, nagpo na, 18 na kayo, oh. Ato direk, walay kolor-kolor, di ko mga tanang, kinsay inyong suporta, wala may labot, anak. Dili ni kung kina kay tao kani kinsa tao ni kinsa wala tay walay politika ni. Oh wala yung kinsa nga mayor kay kinsa imong mayor anak kinsa imong congressman dia na wa mi labot anak ato ah. Makatabang lang mi nga matarong inyong anak para ini kadako niya in na siya dili na siya mabuli ba. Kaya bitaw bakingkang imong anak luoy kayo bulihon sa eskwelahan. Sige binuangan. Oh, karon panahon na ron, maayo. Wala may gasto, masisikad ako. Wala may gasto na.
14: O, oh, kaya ay.
13: Oh, niya libre pagkaon, puyo, pila kaadlaw. Kasi inigbalik, kaya humano ko pira, kanang ayaw-ayaw na. Sa humano ko pira, di mo nila ipaulit. So, ilang pa bang...
16: Sembran,
13: ilang pa ipaayo, tampalang yung mayan. Ito, maayo na, sara mo ulit direk.
11: So, ipasabot yun ni Mayor Samico, ha? Nga kani siya libre. Pag-abot ni mo sa Pagadian City, kung maingon na dito ang kaning NGO na manggod ni mga foreigner nga appeal ani, mga gikan sa gawas sa nasod, mga espesyalista nga doktor. Pag ma-appeal ang imuhang anak o imong pasyente nga matambalan nila, ihatod ka dito sa Davao, ang muhatod ni mo ang sakyanan sa city government, walay pliti, unya, naay isa kawatser ang pwede dito. O, sa ato pa, isa kapasyente o isa kawatser. Unya, papaulio na siya, hangtod nga maulian. Wala na mo kinahanglan nga mo, ani mo sa city hall, matumog sa city health, magdala mo ka ng recommendation sa kapitan.
12: Aha.
11: Way labot ng recommendation sa kapitan, way labot ng recommendation sa mayor, inyong kaugalingon na yun. Walay politika-politika ni kay kanang NGO, kanang mga foreigner nga espesyalista nga doktor nga mga Amerikano, wa na sila magkinahanglan o ganang sulat-sulat ng politiko.
12: So, mo na mga gala, mo ito'y pinaka-importante, pinaka-nindot nga gisgutan sa mayor, nga wa yun na siya pinihig. Wa ay pinili mga gala, bisan kinsa nga taga sa Buonga del Sur, nga na mo'y gihambin problema, pero importante ha, ang edad. Edad yun mga gala kay si Nguban, na 20 kapin ha. So, di na ito siya pwede.
11: Pero, ayaw gihapon magpakawa sa paglaom. Pakikita lang mo dito ni... Chief of Staff Audrey Basas Cabato kay siya may mutawag dito na may taas-taas na edad din he. Niya gusto man yun siya. Tanawa daw ninyo, Doc, huwag madala pa ba? So, huwag madala pa, di kumbate pa.
12: Kahit pa kayo mag-iala kay limang good tanang doon ay gihambin nga sa problema, matambalan, good.
11: Oh, dili good
12: tanan. Muna nga, doon ay screening. Ito, miyaging bulan, mga higala. Bulan ba ito sa Hunyo, wata masayop. Dire sila, may paigayon sa screening.
11: Actual yun nga, naan doktor.
12: Naayon sila. So, ang uban, kay muna nga, ito nang gisgutag balik. Kay doon na pa may mga, wana sayod ba? Kay nakalaro-laro yung gutag munisipyo, maligyan at tambal.
11: Sa sulod ko sa Tibaw, dito sa na elementary school, nakoy nakita dito then nag-ingon siya nga mahadlok man may muad to dito sir oy kay wala ra ba may recommendation sa among kapitan o sa mayor iko wala man nagikinahanglan kay kanang NGO dili na kinahanglan recommendation tanaw nilang aktual nga kwan sa akoan pasyente nya sa sir wala man may kwarta iko dili man pud ako mutambal pagkikita dito kay aron nga ma-check up mo dito matanaw mo libre ra ba na unya na mo papaulion o kanang kumpito ng maayo mo. Unya ang tambal libre, ang check-up libre, ang pagtambal po na operasyon gikinhanglan, libre ang tanan.
12: Gani, dito po tayo, nakita po na ito di haslungsun sa tukuran.
11: Oo.
12: Dito po tayo, naka-istorya mga galas. Sama yung pinunan ang problema.
11: Madlock lagi nga. Sir, wala ba may rekomendasyon? Di may amigo sa kapitan, o di ba? Di may amigo sa mayor.
12: Mm-hmm.
11: Wala na nagkikinahanglan, oy.
12: Wala na na siya mga igala. Basta kay, ang pinaka-importante, matambalan. No, masulbad ang inyong problema kay, labi na kanang nangajis anyos mo, boss.
11: O, mabuli maguna siya. Kanang, sa tawag ka ng sabi siya, na mabuli ba? Kanang bugal-bugalan ba? Ay, mga tao nga mga istorya wat sinanggo niya dili bina bugal-bugal lang iha pero sa imo yung kasing-kasing ba nga nakay gibati bitos imo lawas makaen juga bugal-bugalon mintawhana ni dili gid maayo una nga sakit sa dughan sa usa ka pasyente usa ka tao nga individual nga naay problema nga susama ni ana manangan karon samtang sayo pa naay libre nga tambal wa nakinahanglan og endorsement sa politiko patambal na mo
12: so ugma mangigala paminawa po ninyo kay ang uban aron usab nga mo to og gid mo
11: okay na magyunay mga nagani mga picture tanawan ninyo di sa atong gi-post
12: ugma pibabati na to ang sa mga testimonya kay naa na man guy na lian ani mangigala naanay mga bisyo gudining niya, gikan dito, nakaulay na diri mismo sa pagadian.
11: Kato man yung tuig, no?
12: Oo, kato man, kato,
11: una?
12: Kato man guning pagsugod yun mga igala nga pag-ari nila diri sa pagadian, okay, ang una ang tie-up ining niya, pagadian pa man. So, naay mga taga pagadian nun, nga nakabinipisyo ining niya.
11: Muna nga, ngayon po ni Mir Sami ko nga, ngano mang i-limit na to sa pagadian? Nga pwede man po ang mga kalungsuran. Total, wala politika-politika.
12: Oh, total. Hindi man i-gasto sa local government unit.
11: Hindi man i-gasto sa gobyerno. Hindi man i-gasto sa NGO.
12: Oh, NGO may mag-gasto ining niya mga higala nga matambalan ang problema sa mga kabata. Alayang king oras o panahon. Masamantak na og sa mga istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
11: Kini si Elmer Bagits Paghanay. Kini
12: sab sa Rex Rabotin. Daging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
9: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8. Radyo Bagting.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbang.